0: 12 anos siya, mapahida, lumis ako na lang ang programa ako ng intervention.
1: Oo.
0: Teresa Aton sa siyudad ng Bacolod. So, ang pilason to yung grade 8 na lang, kaya tutuloy ka pa Farwin sa hospital, under monitoring man ini, pero ano man ano, ginabatayan kung tuman ka danong ng pilas kinaagom sini. Matapos nga ginbunong sang sini nga grade 7.
2: Pero confined sa hospital, katro pang France, na confined sa hospital?
0: Ah, oo, na hospital. Ikaw lang sa namin sa Ambrose Major Dayaw. Pero to, hindi man siguro seryoso, ginang pilas pala. Kahit ikaw pa Farwin, ang iyan nga pilas, ano bala, do ginhiwa pala.
1: Ay?
0: O, kayo doon yung luaras-luaras, isang suspect, ang kutsilyo nga nakuha si Nate. Pero pamangkot, pero di nalil ang kutsilyo. Kaya kay Katro Parwin, ang natabuni ko nung incidente, sagwa mismo sa eskwilahan, tapos makatilingala lang ganyan, kasi wala man may nakatalopangod, pinukundin niya nakuha sa suspect at patalong. Kahit sa pag, ano yun ko, no? Pag, basi siguro, blado na risto siya sa takulay, may ginpulot, isa ko nakapatalong. O ay takapalo kayo may mga estudyante, mga kung nga araplas lugar. Pasi under investigation pa na eh, kung gin-itch sa dira, kung gin-haboy lang sa tingan, sabang tanan niya nakagamit yung isang pagalong. Kaya isang ginrespondihan ni Katupang Arwin sa kapulisan, mayo lang kayang suspect, natakpan may bladayo na o.
1: Oo.
0: Pero galing ang patalong, buhay niya nakuha. Bangot ko na sa kakulba eh, Katupang Arwin. Isa po yun ay kung patalom. So, sa investigation, dito, hindi ginmanitan ko katalom, ganyan kung balang, ano, ng rason. Hindi na ko lang makuno sa pagtinulukay, dira pala. Di normal naman na magkinabisana, ay dira mo.
1: Oo.
0: Unless kung may mga nagasinuya, ay dira lang.
1: Oo.
0: O kung may mga grupo-grupo, dira bis. Pero din kung terms sa ato ni Police Major Kayao, ano man, ano, wala man ito sa grupo-grupo, kata pa Erwin.
1: Oo.
0: Pero malangit lang ako na tanahin niya mga nag-iisa na wala mga estudyante, dira. Pero galing tinatabuhan, nagid lang nga naguro, inugtuli, nagroblaw.
1: Oo.
0: So, parasan nga din, may mga estudyante, ganyan nakakita ka po, isang natabuhin, no?
2: Lagi nang daw nagsinuyaaya.
0: Oo, mo lang na. Yan pa yan sa una, dinaryo lang ginihan na nagkakatabo. Basta yung sa high school, may high school pa ta.
2: Garisulta pa na sa, ano sa una, sa Rambol.
0: Na, Rambol, correct na. Ito yung sa resista, the light tanan mo. Kaya mo ginang mga grupo-grupo. Wala ako, grupo ito ni Badila Cruz, grupo ito ni Pedro, ito yung isa. Ito, ito na sila eh, nag-isasalay nga, o, una, grupo, yung sabo ni Panilabot.
1: Oo.
0: Kusa mo na eh, no? Nag-isulta sa Rambol Blanc.
1: Oo.
0: Pero ang inihinga bagay, kasi Parwin niya sa may sumbag kahapon, ano niya, between sa tungas and one kasi dyan, pera ang ganyan.
2: So, why na yung mga grupo, katropang Franz? Why,
0: wala nang clarify pa kung grupo-grupo. Wala man ko no, ah. Di man ko no grupo-grupo, ah. Sila laman niya doon ang kinadisay, pero galing tinisagro, hindi man, wala gro na uyunan man ang tulog sa isa, eto yung medyo isog pa gro ang isa, nagdali na buta na ikis na ang nag-result pag ito sining incidente ka na Parvin, no?
2: Oo. Grabe ba? tinulukay lang tapos nagsinuyaay nagbudakanay pero muna katropang France why man sa sauna ano? Why pa man issue sila kaduwa ba si Blag Dumtanay ni Blau?
0: Amo nang ginaimbestigahan sa kapulisan so kasi may bala may previous na next level ang mga ano Blau no, nga do siya ay nag-uras sa una pa. Oo, kasi sabong guro, naglinabutan, nag-isiray bangon sa sinangabagay pa lang.
1: Oo.
0: Pero ang ginalilang katapang Arway, hindi ginibisigyan ko sa kapulisan kung sa din ginibing kung may kondugay na nila nag-asinuya ay ni. Pero hindi man siya kung kilala ay siling ni Sir Kayao mo.
1: Oo.
0: Hindi man siya kung kilala ay.
1: Oo.
0: So, tayo mo rin sa kanong katapang Arway ng investigation dara sa Bacolod City Police Station 9. Ang ato sining incidente, no?
1: Oo.
0: Tama siya, ito na pala ang payan ni Police Captain Ricky Kayao.
1: Oo.
0: Ang station commander sa Kalos Bacolod City Police Station 9.
3: Initial na mga investigation. Daw, siya ay lang sila sa pagwa, sir mo na daw natulukan na ibala. Dayo na mga tabo ang promotion. Nag-resulta din sa pagkapila ng ato nga biktima.
4: Oo. Okay. Sir Kayao, ang duwa ni ka mga estudyante, ano sila sir, dumay atraso na nila grupo-grupo ni sir Al?
3: wala, eh, mismo, ganis lang ang nagkontrahan na, hindi sila mga kilalahay.
4: Ah, okay. Mm-hmm.
3: Oo, okay. Amo lang ito nga, daw, base ako, ito nagsinulukay lang sila.
4: Ah, okay. Oo.
3: Kuha na daw, so, hunting, nag-commotion lang sila.
4: Like, so, doon nagbaisay pa ni sila, sir, or wala na? Diretso na lang gini, dinuslakanay?
3: Nagtapong ulay.
4: Nagtapong ulay, okay.
3: Oo,
4: tapos, may naristo.
3: Kung nga, nakapudyot ni kuno ang ato niya, suspect sang
4: okay.
3: Katalog.
4: Okay.
3: Binwasi-wasi na eh. Amo nga may mga may nakaangkong pilas ni ato
4: okay.
3: Nga victim ha.
4: Okay. Ang kutsilyo na sir nga nakuaya, kay sino na sir Kayao?
3: Hindi naman ma, hindi yan ma-identify kung kasi no saan.
4: Oh, pero basta may napulot, siya may nakita ya. Kita ya.
3: Oo, kay... Sampai pinapungulay na, muto nga daw naristo guro ng ato nga suspect. Kung nga may napulot, ito kuno nga...
4: Katalom?
3: Katalom.
4: Okay.
3: Ginwasi-wasi ni guro, muto nga daw... Mismo ganyan ato nga biktima, uli nagsambalo nga may sila siya.
4: Ah... Bali din ang pilas ng biktima, sir?
3: Di siya wala yung samot.
4: Okay, tapos?
3: Pag sa kilid niya nga wala man.
4: Ah, okay. Hindi man gidalong. Hindi man dalong, sir, no?
3: Super hindi man, sir. Daw okay. Mga minor fund man lang.
4: Oo.
3: Kalitipig yung dala sa hospital.
4: Yes, sir. Sir, kayo, ang biktima, sir, pilang edad, sir?
3: 14 ano, isang biktima.
4: 14. Sir. So magsiling ito, 14 grade 8 student. Hmm.
3: Yes, sir.
4: Suspect, sir?
3: 12 years old.
4: Oy, mag 12 years old, grade 6?
3: 7.
4: Ah, grade 7, ha? Yeah. Okay. Bali, ang ano, the reserve, loon sign is lang mga estudyante sang sumag high school, no?
3: Yes, sir.
4: Ah, mag-schoolmate sila, gali. Yeah. Okay. Pero, sir, kaya, ti ang sa karon, ano ni ang, ano man? Ano ni ang status ni sir? Sang kaso?
3: Hindi sir, sa gapon na after sa incident ang hato niya pindala niya ang outside sa police station. Hindi pa isang detalye sa atong nga WCPD sa atong nga WCPD in-endorse kami sa social work worker sa barangay Sumag para sa intervention sa social worker.
4: Okay.
3: So, hindi naman siya pwede niya i-tunnel sa atin na
4: social worker. Oo, sir. Okay. Pero, sir, nang sir Kaya, din hindi natapos, sir, ang ilinaway nila man?
3: Diragid sa unahan sa mga 50 meters alin sa gate sa ato nyo sila hanggang sa Sumag National High School.
4: Ah, okay. So, sakop niya gali sa Station 8 pa? Or, Station 9 nagid gali, no? Okay. So, sir, kayaw ng ang, ano ni, ang biktima, kamusta, sir, do? Okay lang man, no? Hindi man dalaw, mang pilas yan, ha?
3: Super, kagab dito, gin pag-follow up information ng ating WCPD.
4: Oo.
3: Kinahulat na lang to, sir, ang inyong, X-ray okay, para ma-confirm din kung dalong ba lang pilas po so far sa initial table lang ato na dito lang.
4: Okay, sir. Sige. So, ang punto de gali, sir Kayao, is outside school na gali yan, no? Within the school. Okay. Pero sir, damo mga estudyante man nga nakakita ano sang tinapungulay nila kag natabo sa muning napalapot sa muning punto.
3: Yung kay ang aton ni nga suspect sir ang mga upod ni may mga
4: grupo
3: ni siya nga gapapuli hindi
4: okay.
3: Hindi wala siya sang grupo bala okay. Pinauli na bala sir
4: yun
3: ang aton ni nga
4: biktima
3: may mga upod na ni
4: Pero sir siya na ginauna atake sir siya na ginauna na gano doon nag ano bala doon nag provoke bala
3: kung sa istorya sir ang aton niya suspect sir siya ni kuno ang ginunahan kay lakad na ni Halo sa gay tapos nga daw tulukan sa kuno na daw gipalapitan niya sa grupo sa ato niya sa biktima kaya mo to daw nag pinapungulay
4: ang
3: nga nung pagkakas nga pungulay nakakuha sa kuno sa yung patalom
4: hindi
3: ko ma-determine kung ano klase nga patalom
4: okay pero buhayin man sir na recover no?
3: Wala sir kay kagapon pag surrender niya dinatrytan

0: bisa kuancang utod sang sang susuka ang lagi ni kanang ga uruk ga elba sa buat sang bakulod.
1: Ah, okay, so wala diri.
0: Nah, wala diri sir, mali amo lang tong iya lang utod okay. Na hindi legal age ang na ito okay, sir. Again, din sa incident ko na natawo.
1: Okay.
0: Ang sa kwan naman, ang sa victim, na istorya sa nga itong events, ang amay, kag ang lola sa victim natin.
1: Ah, okay.
2: Ito pa, Wayne, si Police Captain Greg, si Kayaw.
3: Oo. Ano nagli? Grade 7 ang biktima? Grade 8 ang biktima. Mm-hmm. Nagbuno sa grade 7.
2: Oh.
3: First year ni sa aton nga sa unang katropang friends mo.
2: Intunod na sa first year at second year high school.
3: Ah. Oh, second year high school, bawa. Ato niya sa unang, ayun yung katropang friends mo. Ariyo, lapak di ba? Kurito ah. Oh, tisting niya.
2: Lapak di karoon kay Omongina. May mga na mo.
3: Oh, dari sila, sabi niya ba? Dusla ka, nice layo?
2: Omongina nga, tapos sa punto, gid lang magamit armas ka lang. Ikaw na yung ganiya, ang ginanin tanay ko sa mga babae.
3: Oo.
2: Ganit tanay, dinumugay. Sa lalaki at pinapukulay eh. Buhay na lang yung binunanay ba?
3: Oo. Pero usual ni katropang France, una, madumduman mo to. May mga rid-o, sung akro, mga nabla, mga gangga.
2: Ako na sa una.
3: Oo.
2: Blood sa grips pa ginan sa una na.
3: Na, oo.
2: Bandana.
3: Oo.
2: Sa bandana ka pula, sa bandana ka blue, sa bandana ka green, sa bandana ka itom.
3: Oo.
2: Eh, mo na imong ang mga colors ng grupo nga ginarepresentar mo ah.
3: Oo.
2: Diba sila na topiya ka, color blue ang bandana, tigrex na.
3: Na.
2: Oo, pulang bandana, blood na.
3: Blood na. Sige
2: pa, Marvin, ang ina nga mga grupo, ito na influenced by Western culture din mo.
3: Mga grupo-grupo
2: US
3: to.
2: US pala.
3: No, oh. Mga ano sila, pagwa mo sa balay, grupo niya, tol!
2: Oh, grupo na. Niya! Ang ito na ka man na, kung ko magsala, do virus na mo, sa una, may
3: sa ako na mo. Dara, sa kitamba, sa una sa ano, sa...
2: computer shop.
3: Computer shop? Dara pa, dara pa sa ano, Plaza Mart, ah.
2: Plaza Mart, correct na. Dara ang gas nugget, correct na.
3: Ginatambayan ni Katarapang Chris.
2: Ang imo da nga tupad sa tiyang aquarium, kabalugid na.
3: Gani?
2: Oo. Pang-copter sa ligag.
3: Oo.
2: Tinga, pag, ano, kasunod ka. Yeah, why, hindi yun, ito lang na iya.
3: Oo.
2: Uy, kasunod na iya.
3: Balon na niya. Balon na
2: niya. Kasi wala kasunod na silaan gila iya. Habis ang ginikanan, nag-iskwila sang mayo, guys. Kala
3: totong
2: gali. Nang ano, no? Ano ka itong Farwin? Wala gali, ya?
3: Katropa France, ang uniform niya, design lang niya ito.
2: Design lang. God. Yung baka-baka, si nanay, kag tatay, pangita, sang kwarto, para ibakal pag umay nito. Meri kumaro niya. Pwede magsulod, gali, ya?
3: Ano na mga grupo sa una mo? Mga hindi mo na sa makwa tawag fraternity kayo pang France kaya wala ni McNally sa eskwelahan mo. Correct mga gang-gang, grupo-grupo.
2: Oo, manita, karo pang early, no? Iga, may kagina to, sang dito ko sa tubang sa eskwelahan.
3: Oo.
2: Ang nagtindog-tindog ko, kaya nagwa ko sa ano, alaragway.
3: Oo.
2: Tulis sa mga siyente, kasantay sa mga kanji.
3: Oo.
2: Kung batian ko, Gip, ang isa ang siyente, sulod ka. Tingin sa batang isa, hindi eh.
3: Tambay lang ito niya, nami niya.
2: Ang mga ginagata pa, rin mo, kasi ka dito tindo, pagbalikit pa ako ka na may nga mga siyente. Nadumduman ko man lang sa una pa.
3: Oo. Na-realizar ko man kayo pang France, kaya sa lagi ito yung panghimo ko sa una, kaya kung gusto mo.
2: Sakto na. Si Katropang Erwin, na nga naka-release ko kasi isang
3: nagabanda na kami sa una
2: mga panulay mo man ng mga kasbes te ibang kwad kini te diyo na tapos ang yung puna te dinta
3: dito to may computeran to ang pang-pang ito to
2: sa una katropang arwin yung diretso na yan ano na yan ilimina na yan sa una yan
3: may totoo ano nang ano ganiya?
2: Wow.
3: At na 4 kantos to?
2: Oo. Templahon.
3: Templahon to, may gin nila, may

0: Karakter sa ano? Sprite lang ah. Ay nako.
1: Oh, so gitang tiyak na nga pareho. Sa ano nga to, hindi ko los biliyawas.
0: Ah, oh, grabe. Amo rin kanina nagsala sa profesyon niya.
1: Doon tayo lang sa pagbunos ni friend batarihit mo.
0: Amo na ganing ng balko. Kung
1: doon tayo lang mo.
0: Gindidikara niya to. Kanda yung Jang Go. Bus naman. Tito ba?
1: Ah, pero kaya naman sila ni Jang Go. May friend ka to sa Herwin.
0: Oo.
1: Oo. Galing ang trono ya. Ginagaw ni sino ng bata nga bilyarista na gani? Si JB Sukal, ha?
0: Oo, oh, bago na.
1: Oo, oh, bago na. Na. Na. Kami kung nag-process ang handong nga. Muna na sa subong,
0: oo. Oh.
1: Kapamuno na natin ng ano?
0: Sayang. Ginahulid. Ginahulid ni Taco mo. Gayo ho man sa ako ah.
1: Gabi na may pamilya pa na. Gabi na magano. Gabi na garong mga galaw sila.
0: Mm. Ano niya? Gamasin niya?
1: Pakakalikto sila. Grabe
0: oo. Na. Gamasin niya? Galikong bula?
1: Tumay barog ba?
0: Ama, ako mo may eskwela, billiard kaya?
1: Oo. Di pa ba? Umutamot na uniform niya, pero hindi ka nagsilod niya.
0: Oo. Ang uniform niya, ginasangat, dala hanger mo.
1: Ginasangat. Pagbala na si nanay na, boss! Buwan mo kong gagamit, Adiel. Gamit yung mga blue ninyo din.
0: Ay, kigingga.
1: Ano na, sanay, kita mo na eh, ano na.
0: Gingamit ko na, nag-skwela ko. Gingamit.
1: Ilang ko na, ang color blue na po, ang chok.
0: Oh, chok na.
1: Chok na yung piliyama niya eh. Hindi nga natin sa kambal na, ito mo ko gamit, anghel to. Kaya ka-blue na uniform ko.
0: Ay, nano, si mama, nai, nagamit sa isang blue ng ano mo, ng chok.
1: Joke na. May ginaboy kasi si Richard. May nagmarka ko lang.
0: Ay, naku.
1: O, pama pa ni Sir, ay parang gipansir ko bini ma'am sa blackboard. Iti gamit ang on color blue nga chok. Iti hindi inamihan si ma'am sa puti nga chok. Iti color blue nga chok. Iti gamit.
0: Ah, si Ombal, naman tingala man itong ginikanan siya, yun namin gali, kaya para hindi sakit sa mata, puti, sakit sa mata mo.
1: Oo, kasi ilaw dahil, kaya blue mo. Gali yan, ang gasalong na bisbilyaman.
0: Gali yan, tako, ito yung may ngala na yan mo.
1: May tangala, no? Gintermano na to.
0: Permado na to. Hindi pwede magamit sa giban. Exclusive.
1: Ang mga naman pa sa mga po, i-imo niya, may pangalan mo. May pangalan mo.
0: Oo, permao.
1: Ginahuli ko niya kung oras ang gabi dahil niyang tapo. Yan ay ito na. Sawa ko na niyo. Kalahin na karoon ang gamit ito pag isang iban.
0: Ay, grabe. Ay, diran na nagkasugod-sugod ka tropang France mo. That's why ka tropang France sa mga eskulahan, ang ini mga computer shop,
1: bilyaran.
0: Mga bilyaran, 200 meters, hindi pwede da?
1: Yeah, correct na.
0: Oo.
1: Oo, di pag ang iban dahil ka to Farwin, no? Ganyan na tagayin sa kind, this kind of business. Kasi, siyempre, kablo naman kita nga, wala yung ilay ang plangabuyan. Pag alam ka to Farwin, sundo lang mula kung ano nang nagkakadapat. Kahit ang iban dahil niya, pagtabwa ko niya dahil sa Gisus, ay, tao na dahil mo.
0: Correct, oo.
1: Oo, tika na ikaw yung mismo nga nagalikaw, ya. Hindi lang na, pagaling pagmalikid mo, galing nagapak ng bulas ang bilyaran.
0: Gala.
1: Si, pao ka na, may gisang unay na.
0: Galang alam ka na? Masulod ka sa tuo kung sa wala. Kaya sa wala ang bilyaran mo.
1: Oo. Kaya matabok ka. Eh dito sa wala, tabok ka to ah.
0: Oo. Tawagon ka sa katropa mo. Ti, sulod ka? Oo, sulod ko. Dito sa bilyaran. Hindi sa eskulahan.
1: Marami. Lain gali ang eskulahan. Lain gali ang hapaan nga des.
0: Oo.
1: Lain ang lamisa. Gali ang katropa. Iwi ng hapaan. Gali ka muna dah, no?
0: Grabe, grabe.
1: Hindi malikawan kahit nga pinustahan na ito na mo. Oo, oh, muna kisig-kisig na tayong resulta masang ilinabuhay pinasahanay.
0: Oo.
1: Kaya mo ginang malain.
0: Kumarak pa, mabal siya. Nagpusta ko ito kayo para magdaog pa yan. Hindi na ko pa kayo balon sa kinanay.
1: Oo. Diskarte eh.
0: At okay na perdi.
1: Ito ko ma-perdi eh. Nay, kayo na balon.
0: Absent eh.
1: Kasadya. Pag mo hindi ka balon, hindi balon mo.
0: Oo.
1: Okay na.
0: Kasadya. Damo naka-relate sa naked rope ang friends?
1: Oo eh. Damo gini eh.
0: Katropang Urbilo, Arimandio. Subramani. Award niya. Domingo Lacson.
1: Domingo Lacson. Pero, bugi na da. Pero, tingin ko, Farwin, isa ining sa mga talalupan doon sa aton nga spilahan bala. Pergaling tayo katong Farwin, ang nasadabi sa isilan, arayin sa dahupan mga palimalay. No? Ang gailis parda daan niya, sa palibot sa isilan, mamintar ginayang, oh, isilan, tuhot din negosyo.
0: Oh.
1: Ano yan? Buhay-buhay, negosyo mo basta tubang sa isilan mo.
0: Oo. Oh.
1: Pero, na, wala klase, eh.
0: Pero that's why mo rin gina-check sa BPLO na ito ka tropang friends. Mm-hmm. No, ining mga establishment to.
1: Uh-huh.
0: Hindi dapat lapit sa eskulahan. Kaya ginatambayan siya sa mga grupo-grupo, sa mga gang-gang. Dira nag-tambay. Kung kisa, dira man matinabisay. Hindi, bubahan na yun eh.
1: Correct. Kato pa rin, kaya mo ginang rason no, sa mga kabagdanan, sa taglinaway man. Ibangod nga mo na ng grupo nga araw na damay ko sinsa ang grupo sa PIA. Sa grupo mo man eh. Sa dumadugay niya nga sumiyaya. Kamu ginadaya ka pa Parvin, no?
0: Oo. Oh. Pero ang katropang France ang ano, suspect, arat na sa custody sa barangay.
1: Yes, under sa custody sa barangay. Tigaling mo malang ng matabo katropang
0: Parvin. Huwag na sa iban. Tama na.
1: Huwag na sa iban pa mo. Mm. Ipaidalong na sa any kind of program and intervention.
0: Oo.
1: Kaya iyas ang gobyerno man sa siningataka, no?
0: Oo.
1: Kaya mula nigaling ba lang sitwasyon just like dito sa sudas sa Tacloban.
0: Oo.
1: Ang iningataka si Anyos nung may pinakadamo patay.
0: Oo.
1: Pero wala siya sa criminal liability.
0: Oo.
1: Sa pangatubangon sa tropang Arvins ang iniimuhin.
0: Abo na nga, ito nga ginahambal ka tropang France ang full enforcement sa ito nga juvenile justice law. Nga dapat si isiprate kasi waon gina kustudihan ng ginikanan. Kaya butang sa intervention, butang shelter ta. Kaya para madudla, bla?
1: Oo. Kaya mo sa ganito sa Arvins ang dapat eh. Pero galing si Edmonta na karoon kay ang nasaad sa laying.
0: Oo.
1: Basta below 15 years old. Wala ganyan sa ngayon sa lagto ng mid-cap sa criminal liability ng pag-iturihan mo.
0: Amo na dapat maguhon.
1: Oo.
0: Iipa, nagsindihan na protection. Pero dapat may intervention yung sakto. We have to cut down the custody of the parents sa mga kabataan. So that manuto. Oh. So that maintindihan nila ang gravity sa ginihimo nila. Bla.
1: Pagaling si Kato Perwin, ang gusto talagang information, eh, kaya ang pinaka ano daan subong niya, ang gasing nga, ano, nga information na makuha sa estudyante sa ilang social media.
0: Na.
1: Pero ang punto na rin lang natin, tami, no, is ang gusto ng information na mapatihan sa mga kabataan, no? Mapangangot sila bala.
0: Oo.
1: Kasi claim na sila, kung nabi, papo ng edad, you know, 15 years old, ba? Kung kalaton ng krimen.
0: Oo.
1: Pero kasi Parawin, mahimo nga ipaitalom na sila sa Gyapon, sa kustodiya, sa gobyerno.
0: Oo.
1: As long as kasi maglabot sila sa gusto ng edad.
0: Oo.
1: Para mapasakaan sa nagkakaigo ang kaso.
0: Oo.
1: After sa krimen naging buhat, Manila eh.
0: Oo.
1: Tigaling ang mga kabataan, sabong, may man sila kay Tika.
0: Abot na nila, Katropang France. Abot na nila.
1: Kay na sila mo.
0: Oh, mabali, hindi makura priso na, puli, makura Japons balay, ah.
1: Oo, yan, yan. Correct na.
0: Which is wrong.
1: Oo.
0: Hindi naman.
1: Amo lang ang punto, balang ang stigma.
0: Oo.
1: No? Mm. Yeah, which is, pag-insindi sa mga minor de edad, wala na sila sa ano, no, mga salapton sa gobyerno, kung sa ato nga lagi. Kasi, mga Islamist mo yan, ay pabor para sa ilan sa muna ng mga edad, no? Why nila dapat sa sarap doon, kukunto na doon padabi ng mga pangatubakon, yung mga panumbungon kaya sa parving.
0: Oho, oho.
1: Idugang ko na lang minsan sa syudad sa Escalante.
0: Oh, isa pag ito.
1: Kapon, oho.
0: Oh.
1: Ano ka ito parving niya, makalarma, ganyan yung bagay.
0: Oho.
1: Kay grabing influence ng social media, especially ito parving sa online games.
0: Oho.
1: Kay ang ining ko, ilagalis yung information niya na-receive lang natin.
0: Oho.
1: Nagpakigangot kita sa Escalante City PNP.
0: So,
1: sa pagpanguna, dara ni Police Lieutenant Colonel Florendo Pardo. Mm-hmm. Kaya nakaparway ng ining hitabo, nakita mismo sa iya, sa sininga bata, na natingalang iya, ya, kaya ang yaning inablos, kaya dito nagtulog sa ilan sa manwas ng tubuso.
0: Oo. Uy.
1: Nagtiner dito. Pero natingalang, doon ka namo, dito yung blaminsay, nga nabatos ang bata sa messenger bala.
0: May armas pa ho?
1: Kaya ang tab ni Katropang Arvin sa bata, do nabukas, balaway, bala na lock.
0: Oo.
1: Curious ang tiya, kahit doon ka damo, dito lang siyang nag-linagating, bala nga, tablo ka naman daan ng notification sa messenger, galagating na mo, no?
0: Oo.
1: Oo, galinagating. Tito, sunod-sunod, yun ang linagating, bala sa notification, bala.
0: Oo.
1: Pinatingala ng tiya. Eh, doon na bukaran niya, guys. Pinakita, yung istorya na isang iyang inablos.
0: Mm.
1: Tag sa isang kapata, naging kilala sa kay alias Jacob.
0: Okay.
1: Katropa Erwin, ang background ng istorya, si alias Jacob na ni, inaligar, nakilala lang ni isang inablos, isang concerned citizen, Kampang, na Roblox.
0: Uy.
1: Oo, tala sila nakilala ay.
0: Uh-huh.
1: So, yun na person na Katropa Erwin, na basahan sa kiya ang tanay niya conversation,
0: uh-huh,
1: na which is, abotong kaundan sa detalye, nga gamba ng si Jacob ni nga amo na no they can't stop me to.
0: Oo.
1: Oh, mga
0: no one can stop me. Oo.
1: Oh. Oh, tapos kung sa vernacular word lang o sa akong nga dialect ang English to baga I will be Lupin the Third to mo na muna.
0: Uy?
1: Abo siligo niya to Katropa Erwin, si Lupin the Third daan, pang ang paglagawa ko sa unang Lupin the Third, si Lupin the Third daan niya.
0: Ang kasabol niya sa'ya?
1: Kamatan mo.
0: Oo.
1: Tanlog na sa'ya, hindi siya madakpan sa kapulisan.
0: Oo.
1: So, tiyan mo tumbot siligo niya nga manging Lupin the Third siya kung kaya hindi siya madakpan, kaya madala siya sa armas.
0: Oo.
1: Oo. They can't stop me kay...
0: Oo.
1: Something may ano pag ito, no? The goodbye, something may amo pag ito sa mga mensahe. Nga, timaniro, gising ako nung Katropa Erwin. Pero gin pamangkot na si Police Lieutenant Colonel Pardo regarding sa validity ng picture na may armas, hindi na matuod. Ging po ay lang na sa internet, naging save, naging pasada na Katropa Erwin. Pero galing, hindi niya siya pwede mapabayaan lang. Balatayan niya siya kay itinakapakot. Kung anong lakas subong sa pinsar sa mga kabataan subong. So, tingin ito para rin, tingin investigahan ini, no? So, na-trace niya kung sino niyong ito. Ito para rin, nag-edad sa 14 anyos ng batang lalaki. And, posible niya ito kakilala lang sa inablos ng sila niya concert citizen. Ang hiling nga bata, no? May interview ito na.
0: Oo.
1: Kay Police Lieutenant Colonel Florendo Pardo.
0: Oo.
1: Ang chief po police ng Iskante City PNP ang mga sinin nga incidente kita para rin.
2: Nga, natapusin na. Just to clarify. Second, it's only an information nga na-retrieve sa social media, sir.
1: Yes, sir.
2: Na concern nga ang the alleged sir is ang nagbato is minor po nga student nga delivery student nga National High School.
1: Yes, sir.
2: So, di pasa lang, di went into viral lang siya, sir, kay lagi nag-overreact ang siyempre kinsama ng mga parents. What we did now, right now, sir, is ongoing ang closed door confidential meeting.
1: Yes, sir.
2: With the parents, kinatrace na lang to ang student, sir, na diri ang DSWD, social worker na to, WCPD, naapo diri ang mga school authorities, naapo lang itong chairman sa Tishon of Reserve.
1: Okay.
2: Na ang school, yes, sir.
1: Ang bata ni sir, ano sir? Pilang edad, sir? Grade ano?
2: 14, sir, 14.
1: Ah, so grade 8.
0: 14 years old?
2: Yes, sir, yes. Diri nga school, sir, lain nga school.
1: Ano yung sir sa ulo ni sir, man? Ano naman?
2: Ano, sir, ano, sir? Si Paolo lang, sir, dinigay ko ka... Ano sir? Ano sir?
1: Anong napinsara niyo sir nga mag-amu-amu to siya man?
2: Ongoing pa sir, munang it's premature to say. Kung kaya hamang gina-deny initially, kaya yung account ko noon na-close na daw. So, ni ano man sir, ni hatag man sila leader nga pa-exploit nila ng cellphone. That would be enough. That would help for the investigation kung sorry, I'm just tinood.
1: Okay, sir. So, balik, sir, siya ginman itong message, sir?
2: Sir?
1: Siya ginman itong message?
2: Ano siya ka-message, sir?
1: Ang gapadala itong mensahe, bala sa screenshot nga sa screenshot, sir, sa messenger?
2: Dili pa sir, since mag-ayon patag request sa kuan sir, kay unang-una sir, dili po tayo expert na nga field, pangalawa, ang account sir, yan sir, kay gina-istorya pa sa ang kuan sir.
1: So, posible nga, okay, posible nga ba si na-hack sir, di man?
2: No, iyahang murag mo idea ang donation sir, pero we will get to the bottom of this.
1: Okay. Yes, sir.
2: Dali na kayo nag-istorya. At least, ang initial development sir is willing silang ipa-explain. Okay.
1: Yes, sir. So, thank you, sir. Can you just bring again picture, Roger?
2: ano sir?
3: May armas siya kaging picturean.
2: Ah, kung tanawin ni mo sir, very obvious din sir nga ang picture sa kuwan sir is kinapture lang po sir.
3: Ah, okay.
2: Pero ang yakanon mo, it's ay mo subayon.
3: Okay.
2: Is, ano sir, hindi na-discourage kasi ang playmate sa rupa.
3: Ay, okay. Okay, sige sir, sige sir.
1: Katropa Arwin, no? Si Polito na yung Cardel Florendo Pardo.
0: Copy-paste lang to, gali?
1: Oo. Amo na siya. Gin-save lang to sa Google.
0: Oo.
1: Yan ang mga amotong alaragway.
0: Oo.
1: Kasi amotong ginpasaya.
0: Pero a threat is a threat. Katropang France, may ma-dig deeper pa nga itong iskalante PNP.
1: Ako si Blake na Katropa Arwin, no? Si Blake din na. Kay, posible nga maka... may ano man maka-draw another attention tagid ba lang sa mga other students na mag-initiate sa kamuman ninga bagay, no? Sige na tinguanin ni Katraparwin nga matapta kag basi pala magsunod-sunod lang bala.
0: Gani, basi magsunod pag ng iba.
1: Kahit yung pattern sa mundo kagat sinunod-sunod eh.
0: Oo.
1: Sa napayag ni Jacob na daan na itong duwa kasi yan ko na sa pakluban wala ko nuna priso mo. Daw mo na blank.
0: Ay?
1: That in jail. Arada sa, ano? Arada sa chatya. Okay. Naka-inchindi, nag-itsilaya ka pa parwing.
0: Delikado na. Di ba, Dok, isa sa ginalantaw, di ba, si Nahakman. Why na kabalo? Kaya mo managin nambal to sa PNP ta, nga ba, si Nahako, no? Or why na to siya na-close ng account niya? Mas delikado, mas kululbaan pagin katropang France, kung sino nga tao o nagkaparapta sa may impormasyon, no? Kasi may kapasidad man, bla?
1: Yeah. Correct na. Actually, Ingrid, no one can stop me. Two kids, Tacloban shooting, not in jail.
0: Grabe, no?
1: No. So, tiyan mo na katraparwin ng Valentine Gate kay posible nga maka-draw din yung attention sa ibang mga kabataan nga mag-initiate sa sininga bagay.
0: Oo.
1: But pangabayan sa ninyo,
0: no?
1: Kay tumaliya ka seryoso ang ining mga hitabo.
0: Dapat tutukan, gini?
1: Oo, correct na. Kasi also ang school eh.
0: No.
1: Mag-implementar kita sang hugot ng pagbantay.
0: No.
1: And also rin isa akong ginakataparwin kung ano nga mga dalat mga kabataan, siyempre, before magsulod sa ano, iladang Afghanistan.
0: Dari pagit kayo pa, Franco, mga alagyan ba lang, mga buho-buho da, sa, ano, sa padir?
1: Oo, mga.
0: Kaysa una mo, manang ginagyan na mo, ni katropang Chris mo.
1: Taklas
0: ka?
1: Taklas pagidya, padere.
0: O, hindi ka na inspection ang imo itong mayara ka ito dala. Hindi na mga kamabalaan.
1: Oo, correct na. So, manisubong katropang Arwin ang ano nung update ha. Dari sa patrol, kasi gawalag makita sa dugang pagiging mga development kag-updates sa sining ng mga kasong involved sa karoon ng mga minor data at mga estudyante katropang Arwin. Inis katropang Franz Andrew Burgos, lumabukol-bukol sila wakas magtumaras ng Santo Blas Gold. Para sa nagawagin ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
0: XFM Live Reports. Thank you so much, Katropang France. Ang pinakamabarita, mga katropa, involving sa mga minors ngayon, hindi basta nga kabayan. Hindi dapat nga pawalaan na mga katropa. We have to do something. Parents, may ara ka mo sa dako nga roles na di, no? In shaping the minds of our kids, in deterring our kids in the access sa mga armas or whatsoever ng mga gamit, nga pwede gamiton sa isa ka krimen. No? Oras na ton, 8:36, commercial ta, balik ta pagkatapos ni mga katropa.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
7: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
6: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon gina ligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
9: The Secrets of Health.
6: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga, mambala ari ako kinanglanon duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
7: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sang phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
10: Yes, to help!
6: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
9: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
9: The Secret of Health.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag

0: si Sarah sa aking kutita ni Lilo.
1: Sa akong call center agent.
0: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
1: Ibang gina epekto sa akong sang
0: Assess the Pain.
1: Pero si Dasi, gina madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Assess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.
11: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tumig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga buki ka.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR
15: CDR permit number 0098, series of 2026.
16: XFM 103.9.
17: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayam. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Mabakal sa mga butika.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Kasi nga, hindi naman bila namon makaya.
2: Pwede, may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
1: Pangayon ko naman ang atrasan sa atang mga kapulisan.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Si paring Vincent Helborario nag-upo sa itong program. Thank you. Salamat, Gid. Sa inyo, Ma'am Lia Lubrado. Sa kay Bungas Patid, kilala ko na yung Jetski. Pangyaga, si Moa. No? Tira sa Barangay Urong, Kabankalan, nga nakatutok sa XFM. Paring Jetski, vlogger na ni Subong. Level up na ni siya. No? Basta makita ko, Dason paring Jetski, di pa SUV ka na. No? Kalabanan sa Pilipinas, katropa, gusto mag-vlogger, galing ko kisa ang content, hindi nakabalo ko na, no? kami ni katropa, ang Chris, gusto mo naman mag-vlogger, pero kada post naman, nagduwa na kami ng reaction. Wala agad ka reaction. Sige lang ah. Okay lang na yung pakabuhi. Ito, yeah. Okay. Morning. Mahauta, watching from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabankalan. Thank you so much. Salamat kita. Mahauta, sudan itlog nga may hotdog. Oh. Namit ba? Oo. Pero, anad na ni si Jetski sa mga ano niya. Sa mga utan niya na ginakaon niya pirmi. Oh, Jetski, may ngagasi mo, ha? Regards na. Kumusta ang tarpulinta? Oy pa? Oh, sige na, kulat-lat na lang. Mabutang na lang tarpulin sa imo yung abalay. Alberto Norbing Loreno. Thank you. Talisay Zone 15, Negros Occidental. We have Metano, Ronnie Metano, Mitoy Liamas, Guyang Liamas, Jesse Hagolino, kag sa tanan ng mga pumuluyo, sang Hope, Jiki, Kabatangan, Talisay. May aga. Thank you. Morning, Sir Alberto. Idol tani. Naka-XFM, nag-comment. Gintragin ni sa mga tupiko ta pirmi. Amo rin kinanglanta na itong mga katropa. Nga kamo maghatag man sa mga painuinon nyo bla. No? Mga bagay nga gusto natin mapalabot sa itong gobyerno. Sa itong nga otoridad para maplastar naman, makahimo sila sang pamaagi kung paano isolbaron ang mga problema. Ma'am Jetski Gonzalez, may aga, members ng class. Oh, thank you. Salamat, Gid, sa katropang listeners and solid supporters, Southern Negros. Nakatutok man, ha? No? Salamat sa pagpamati. Check ko pa mga comments niyo. Damo na yung mga comments mo. Junior Alegria, shout out lang sa kay Bobby Villaran, Raymil Mamilia, alias King Kong, alias Iget Mang Aga. Thank you. Alright, so muna. Sir Tristan Yat Gulay, naka-XFM, nakatutok mo sa nagpulo pamati man. Anong pamahaw niyo da? Make sure ta, mga katropa, ang kaon ta sa pamahaw, masustansya, gid. No? Kahit ti 80% sa energy ta ko, no? Ginakwa naton sa pamahaw. So, kung pigaw pamahaw mo, no? Hindi ka manabutan sa alas 12, ati, base mang luya ka. Mas mayo na kakaon, gid. Mas mayunod dyan ta. Ako, I'm just wondering, mga katropa, sa pila ka mga workers naton, trabahante naton sa construction, sa mga lugar kung saan naghimo sa ilang mga trabaho, katropa, nga nagakanto sa ilang trabaho ay kaon, balbal na lang, diretson lang sa trabaho, no? Pagkatapos, sulat lang panyaga ay para maka inot-inot gamay. Well, it is what it is. Sitwasyon sa Pilipinas, mga katropa, ang balila ko na, dapat maanad ka na eh. Dapat kuno, anaron mo na kaglingon mo kay amo ning sitwasyon ta. Pero okay man na. Nga maanad ta sa aton ano sa sitwasyon, pero ang problema lang kay ti nagagwanta ka man sa sakripisyo ka man la. Sa ginaagyan mo, no? Istorya ta kadali mga katropa sa presyo sang ng fuel adjustment sa siling panahon, mga katorpa, because nga ti ginalantaw di may ara sang pagtaas sa presyo sa petrolyo. Ang adjustment subong, mga katorpa, June 30, 2026, nag-rabot sa gasolina, 1.65. Okay? Ang gasolina ta, primero to daw makita, ta pinakalubo is 74, no? May 71 kahapon, kita ta. So, probably, ang aton nga kada litros gasolina, ma-fall down na siya sa 73, 75, no? Ang iyang, ang diesel, mga katropa, may pagsaka, 84 centimos, Kerosene, medyo mataas-taas man. Mayara sang 1.22, no? Peso kag 22 centavo nga saka kada litro, katropa. So, well, tugan is mga katropa, sigahot dito sa Middle East, nga matapos nga nakita tubla, nga nagbundakan, nay naman liwat ang Israel, ang Iran, kag ang Estados Unidos, right? Matapos nga wala na prosper, wala nang prosper ang ining peace agreement, ang peace talk, no? Un tatlo po sa tunga sang Israel kag US. Tungod di isa sa mga trigger to ato barang pagpangatake sa Japan sang Israel dito sa Lebanon nga naging kabahin sang istorya sang istorya pangkatawhayan ang peace pact sa tunga sa Iran kag US. Di gina-question to sang Iran nga sa pact naton nga nagambal ta nga stop anay untat ang mga pag-atake sa mga kapungsuran nga mga allies, no, sang Iran, mga katropa. Well, ang Israel nagapanindugan Japan nga threat sa kalibutan, katropa, ang Iran, eh, no? Despite nga dako gali ang ano ang offering, mga katropa, sang sang Iran, sang US, sa Iran, part of that mga katropa is ang pag-reconstruct sa mga nagkalagubang mga building to. So, ginapangayo sa buong katropa ang permanent ceasefire sa tunga sang nasambit ng lugar, no? Dara sa Lebanon, pagkatapos dara, oy, paring Jelwin, good morning sa kay paring Vincent, oh, nakabalik siya. Thank you, salamat gid. Sa kag-unta to ng pagpakataki dara sa Lebanon, amuneng ginahambal nga permanent ceasefire plus ang reopening sang Strait of Hormuz, amuneng ginahambal da mga katropa, and sa part naman sang Estados Unidos, ginassure nila nga wala na sang commitment ang o kung wala na sang makabig na itong total blockage, no, sa mga cargo trucks yung naglabay sa Strait of Hormuz, no? Kag ang pagdula, mga katropa, sang enrichment sang nuclear weapon, nuclear energy sang sang Iran, dapat madula naman, no? Amo na prawagan, amo na isa sa mga agreement to kag maghatag sang economic and financial relief, kaga suspension sang sanction nga ginapataw sang US sa Iran, no? Plus reconstruction aring sadya, mga katropa, all right? Ang ginhambal sang Estados Unidos nga hambal nila sinya i-suspended namon ang pila ka mga sanction sa mga produktong oil sang Iran. Pagpatigayon, paghatag sang panugot sa pag-export sang mga petrochemicals, no, halin sa US, halin sa Iran. Upod man kag pag unfreeze, mga katropa, sang sang $24 billion to $25 billion ng Iranian asset sa panahon sang negosasyon. Ang ginassure man sa mga sang Estados Unidos nga i-establish nila ang framework, mga katropa, para sa massive reconstruction and economic development plan sa Iran, no? Ang balor din nga ginahambal sa Iran primero is 300 billion pesos, 300 billion dollars eh. Pero nag-atras ning Estados Unidos, sige, doon kadakos na yaman, no? Pero pwede kami kabulig, hindi lang kami maghambal nga 300 billion dollars. Gito ko lang ko na nasa no? Nga guba. Alright, so ara mga katropa, nagresulta ni tani sang nagresulta ni sa 60-day window period negotiation, comprehensive and final ratified agreement, mga katropa. Of course, upod man ang United Nations Security Council. Alright, this is this will form part, mga katropa, sa 14 point agreement, no, nga tindog sa tunga sang US kag Iran. Pero ti why pa ni matigayon, because nga ti ini nga agreement naglutaw ini sa mga katropa ningin party sang mangin focus sa negosasyon, pero matapos ang pagpangatake dito sa Lebanon, mga katropa, nagpalupad man sa missiles, no, ang ining Iran, kag nagbalos man ang US, mga katropa. So here we come, we have another scenario sa Middle East as of today, and that will affect sa presyo sa petrolyo na nag-igo diri sa bukos nga Asia, mga katropa. For a third world country katulad sa Pilipinas, kita recipient kita sa mga nag-aaway sang away dito sa Middle East, no. Ang supply sang oil dito nagahalin, ginaproseso sa mga kapungsuran, nagakwa to mga kapungsuran, kita gahulat nun ta, why mata direct nga shipment ukon cargo, except sa Chevron, nga magakuha dito, kadto sa Strait of Hormuz, para magkuha sang supply sang oil, mga katropa. Kaginabutang di sa processing plant na ton, pinagi sa processing plant naman, sang Petron. But sadya, mga katropa, kiti amuning nag-aapekto sa atun subong, no? Ang pilaka mga forecast, ang pilaka mga analyst, nga hambal nila, probably, may epekto ni siya in the next 2 to 3 weeks, mga katropa. We will experience adjustment sa presyo sang gatong diris pungsod. Alright? And atun pungsod, mga katropa, mangita pagid sang mga kapungsuran nga makahatag sang madubo-dubo nga presyo sang petrolyo, makabiyan. Pero sa jaman, kaiti sa nabal nato, ang sitwasyon nato sa pungsod Pilipinas, di katropa, hindi pa na muna iya kasolido ang atun control sa petrolyo, negosyo sang oil kag energy, wala sang kompleto nga kamot na aton nga pungsod, no? Because ginapadlagan na sa mga private companies, gin-suspended naton, gin-deregulate naton ang total clause naton on regulating prices of oil during the time sang anay presidente Fidel V. Ramos sang nagsulod kita sa GATT-WTO, pagkatapos gin-deregulate naton ang aton nga mga pulisa on oil and energy, mga katropa. Dire kita nakita ang aton kabudlayan subong. Kay kita mismo, di ang balon na mahambal marak ng pila ka kauturan, tas nga ti kumagamuna din tamakwa. Kon for example, amo na ibe ang aton nga pungsod nagtigayon ng isa ka problema, ang crisis sa oil, ti kun wala ni mga private companies din tamakadto. Hindi why? Sila abi may nakwaan na nisla, may na negosyar na nisla. Pinagi sa pinausi, mga katropa, kita yan nag-negosyar, no, sang presyo sang petrolyo or din ta mga kwa sang stock, mga katropa, sang gatong nga ihaboy diri natong sa pungsod Pilipinas. Ang formula amo ni simple lang gid kayo, diriya, okay, let it be nga ma-privatize, papos ang gobyerno mo, no, wala na sang capital outlay, why na sang capitalization, why na sang expense maintenance whatsoever, ginatag ni sa mga private companies ang utok sa aton pungsod subong niya, gobyerno, nga makasave kita, may kita ta. Sila mapadlagan, sila maproseso, tapos kita masukot sang taxes na lang. That's why, mga katropa, hindi ta makuha-kuha ang mga nakapatong da nga VAT, IBAT, kaga iban pa nga mga excise tax sa presyo sang produktong petrolyo, because amo man ginakwaan sang atong gobyerno, amo na man ginauyatan sa gobyerno ta nga kita sa presyo sang petrolyo, mga katropa. And kun ang gobyerno para ton magpadalagans ni sigurado tugal po ni no ang negosyo sa petrolyo. Kaya mo ning permita nga naka ano na tabla na checkmate kitas na nga sistema mga bayan nga once nga government run no nga mga agencies mga katropa purdoy wala sa kapasidad para mag-maintain ang aton nga mga economic managers aton gobyerno para mag-sustain sang control sang power sang energy kag sa mga government mga JOCCs no water electricity energy ha kag iban pa which supposedly mga tropa ang mayor yang obligasyon ara sa gobyerno mo kuntani so ang casualty tao kita casualty kita we are the last recipient sang adjustment whatever prices up and down sang presyo sang petrolyo sa bungsod Pilipinas ha. And before we know it, maabyan, nag-igo na ni sa ekonomiya ta. Nag-asaka ang presyo sa petrolyo because incurred sa mga produkto ni ang transportation cost nila which adding up sa presyo sa mga produkto katulad sa bugas, katulad sa karne, katulad sa mga kararuton tada, mga panakot ta. Kag sa mga grocery stores na ito, mga katropa, all of those, may cost of delivery siya. That's why, daw, bisananot pa, hambal na ito, nga nagnubo siya ang presyo from 80 nagdrop sa into 70 may ara sa margin nga daw 10 pesos nga gin panubo katropa now tingala ka nga ang presyo sang bayo nga gina lantaw-lantaw mo to sa grocery o kun sa department store or sapatos tong gustong baklon gulat-ulat ka nga ba sa manubo pang ano presyos niya wala nagtaas Japon. Because never man niya sa history isang aton nga pungsod mga katropa nga mahambal dikta ang aton gobyerno nga oaryo ang price limit ta sa mga mayor nga mga produkto amuni no sa bugas ta amuni ang presyo ta hindi ta maglapaw sa cap nga amuni nga presyo like for example nagambal ta 20 piso ka bugas mga katropa those just mga handom abi pero mamaterialize na siya kung insakto nga pag-plastar sa aton sistema sa gobyerno. And that, the way to do it, mga katropa, no, ako na paglantaw, is that if the government will take charge sa mga produkto, because we will be free from taxes, we will be free sa mga makabig natin, add up ng mga charges, mga katropa, sa presyo sa kuryente, presyo sa tubig, nga gina-plastar mga katropa. Well, objective mo rin sa aton nga ERC sa una, nga kinahanglan naka-plastar tanan na pahat-pahat ang mga charges dabi nga ginahatag sa mga consumers especially sa kuryente kag sa tubig sa kuryente mga katropa so dapat na kabalo ang tao kung anong ginabayaran nila pero ti ang kamot bala to object sa mga ginakabig naton charges wala eh no ang systems flaws din kakita ya marigusos lang ilang per day haboy na tao din kaya kita ni gusto nga mandatory ang 20% para sa senior citizen nga subsidy sa pagbakal nila sa mga produkto sa kuryentiya gina-charge mo na sa tao no dira sa aton ginabayaran ta na so kung whatever subsidy ginatag naton sa mga PWDs na mga katropa or sa senior citizen kita nga mga tao kita yung mga consumers regular nga mga consumers kita yung nagbayad na add up na sa mga balayaran ta mo. Ang generation cost mga katropa nga ginahambal nila amo ni ginabayaran ta sa pagproducer no sang kuryente nga ginahaboy sa aton nga mga electric companies sa bilog Pilipinas sa mga distribution companies ng electricity mga katropa way man ta kabalo kung ano ang istorya da kay ang cost ngini ginadesideran man ni sa mga IPPs mo, independent power producers, mga katropa, kaya ginahaboy dito sa wholesale spot market. No? Di, kumbaga, may negosyo na da. Pagkatapos, mga katropa, since privatized na siya, ang gobyerno ta, mapapa man abis ang mga taxes na. Halin sa generation cost, balayaran ta sa aton nga greed, no? Sa NGCP, there's 12% VAT dira. Pagkatapos, haboy naman sa mga private electric companies nga nag-uyat sa distribution. May ara naman 12% na balayaran ta, mga katropa. So, buno-buno ang tao, Nabuno-buno kita sa mga taxes. Gobyerno mismo ga korekta. Ha? Gobyerno mismo ga korekta. Kaya kung totoo na gobyerno na di mga katropa, they will not collect sa mga taxes para sa ano, para sa tao. Since nga kabalaw sila, nga prime ano ni siya, ng kinahanglan, kinahanglan sa tao in order to survive. Even bugasta, even ang atong tubig mga katropa, tanaw na, may arat na sa mga taxes na bayaran da. And that's simply put, ang gobyerno na ito mga katropa, why concerns tao? Why concerns sa mamumugon mga katropa? We keep on demanding sang salary increase. Ang isa to sa mga proposal is 200 pesos o kon 200 pesos nga across the board tani no nga legislated amutun first time nga makita ta legislated nga mga nga maka wage increase pero why so palpal to tugaplak to dula to na labutan sang impeachment na labutan sang istorya sang corruption kag flood control dula sa Ti subong amoy mga katorpang sitwasyon ta. Mismo ang atong gobyerno wala nagapakita sa concerns tao nga kay ti way man gina-control nim, way man ginayatan ang isa sa mga mayor nga maprodukto para mabuhi ang iya komunidad. Kuryente, tubig, no? Even telcos, no? Internet connectivity mga katorpa. They should take charge, no? Galing ti ginahambal ta, sige budlay na sa labuton subong mamurdoy ta. No, wala sang kapasidad sang gobyerno mag-subsidize sina, no? Today, because ang tao nga supposedly ipa suporta ta sa mga basic services nga ihatag sa tao, ato na sa mga politiko. Ato na sa mga congressman ta nga nakabenepisyo sang flood control project, sang dakong alokasyon sa ilang mga distrito, sa farm to market road, no? Sa mga street lights, ara na da kag sa mga programa sa atong gobyerno nga wala man tupa mga cooperative system livelihood mga katorpa pero non-existent man ginagamit sa mga kongresista ta amura gani ang balta mga katorpa if we were true to our commitment to serving our people para sa insaktong kalidirato let's cut down sa mga pidaf kag whatever mga pork barrels sa aton nga mga kongresista and let it be nga may ara sa programang national government mga katropa sa pag-enhance pag-develop sa mga farm to market road natin infrastructure programs kay iban pa no dili ta nagsugod sa mga infrastructure nga mga programs natin nga ginakitaan sa mga dalagko nga mga kontraktor kag mga kongresista ta no. Hindi public knowledge mo na mga katropa mo. Halin sa una pa, nga ang kongresista may ara sa mga kontraktor nga iya. Nga mo na masamay.

0: nagadevelop sang ang Iran sa nuclear weapon o sir nga mangin threat sa bilog nga kalibutan delikado na ang nuclear weapon. O di makumulang may kamuklatan na si Atropang Vincento. Delikado gani sir. Morning Shirley Arevlo, may aga sa aton nga mga kuturan sa kamankanan. Thank you sa pagpamati as always. Kita tani nga mga sitwasyon mga katropa. I hope may ara pa sistema. But somehow mga katropa, with all these events nga nagakalatabos pong sulta, lumawad ang kapag-asa mo? Kaya sa mga investigasyon daw sila naman ang inchindihan, nay? Sa mga investigasyon daw sila naman ga ano, naghinanduan na ida. Oras na ito, 8:14. Habang po mga commercial ta. Balikan ito mga katorpa. Pagkatapos, try to nila uton ang isyo sa mga e-bikes mga katorpa diri sa aton talakayan. Because nga ti ang aton syudad magaduso gid sa pagparakop sa e-bikes diri sa syudad sa Bacolod. Alright? But anong dapat na tumihibroan? No? Because nga kahapon sa interview ni Katorpang Franz with the chairman sa Committee on Transportation, nagapreparar na sang ordinansa nga padasigon para ma-regulate ang mga e-bikes diri sa mga syudad mga katropa, and that to devolutionize sang soul power sa aton barangay mga katropa para mag-regulate sa ila, not the city. I hope amuna sang kontinido sang aton ordinansa. But kailangan ta, siguro, balikan ta mga katropa diri sa aton syudad sa Bacolod. Because when we talk about regulation, we talk about agencies in charge para sa regulations ng e-bike mga katropa. No? What are those? No? Siyempre, ang aton nga BTTMD, nagapangulada, of course, ara pa dyan po ng bitaw. But there are certain ordinance nga reference naton nga ang bitaw mga katropa, ginihimo ni siya sang aton syudad mga katropa para mag-handle sang traffic management sa birog nga syudad. Pero nag-exister dyan po ng bitaw mga katropa. May ara sa city ordinance sa mga apprehension sa mga violation mga katropa. Specifically, ginahambal bitaw not BTTMD ang magpatigayon na di mga katropa. No? So, sa mga apprehensions, we expect nga bitaw tani manakop eh. No? Sa mga e-bikes mga katropa, not BTTMD. No? Because they're not authorized agency para sa apprehension sa mga e-bikes mga katropa. And that's stipulated sa isa ka ordinansa. Amo man na progiot sa pila ka mga ano, pila ka mga officials ng barangay mga katropa nga dali lang hinahinay tanay gihota. Oras na 8:16 and 9:16 mga katropa, commercial tanay, balik na pagkatapos ni standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kailangan may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko nag

0: Ruben ka?
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire's Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire's Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo,
3: iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
3: ng all-in-one sa presyong magkaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Salthone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Salthone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Salthone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Salthone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Salthone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Salthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Salthone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Salthone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Salthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Salthone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
11: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
11: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
12: Ay, ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Salthone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Salthone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Salthone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Salthone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
14: Hindi
15: nga ang nag-atras ang public opinion
16: objective.
15: Prangka
16: kag diretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pasalayan
16: na ini ang bullseye.
17: Balik kita mga katropa sa aton nga talakayan. Balik kang terrible. Ang ginambal tadi nga permi ginambal ta kinahanglan ta mag regulate, no? Why man question mga katropa? Why man taga question da sang regulation ginhimo sa aton syudad? Mga e-bikes but in a systematic and proper nga approach mga katropa, because nga medyo confused karon ang pinaka mga provision sa ginakabig naton pag question o kung pag determine, no, sa mga e-bikes dere. Now, ang e-bike makita tana sa ano sa mga downtown area nag galagaw ang ibang mga LGUs mga katropa barangay especially Bacolod, also naglaot naman sa ila, but kung nakita ta ang paglaot nila do kulang. Now, we will check mga katropa, dapat ano ang regulation, kag ano ang mga patakaran sa atong LTO sa pag-regulate mga katropa sang sining mga e-bike nga naglapta na sa aton nga mga barangay, even sa downtown area nagagwa na eh, no? We have now our regional director sang LTO mga katropa. We have RD Sir Jack Conlo. Sir, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
18: Katropang Win, may agagid. Kaya may agagid sa atong tangan natin pala mati.
17: Salamat, good sir. I know medyo sako kasubong. But sir, ang we have regulation, sir, no, sa mga e-bikes. Ang medyo confused kita because diin, ano nga mga classification or specifications ng e-bike nga hindi nang requirement ang driver's license kag ang ano ang registration, sir?
18: Yes, katapang Erwin, may ara kita ng guidelines. Ang amo niya sa ang 25 or ang 50 kilograms below ng mga e-bike naton ang hindi na kailangan i-registro sa LTO. Okay. But more than that, dapat i-register mo siya sa aton sa LTO. Okay. But for the guidelines, actually, ang dinulat namon ang guidelines sa lin sa aton central office para maka-implement kami sa tawag nga proper. Para niyo siya mag-cost na sa pag-binaisay sa dalan.
17: Yes,
18: kaya may arabalaan sa atong EVDA law, namun yung atong Electric Vehicle Industry Act na portion pagdating na April 136 na gina-clarify dira no ng mga do conflicting.
17: Oo.
18: But for the LTO, ang stance ng LTO is that nga dapat kung gagamit kita kamsada ng motorized vehicle,
17: oo,
18: sa electric pa siya, dapat may driver's license ikaw.
17: Okay.
18: So yes, inisibong kung malungduman ninyo nag-initial implement early this year ang atong central office sa Metro Manila.
17: Oo.
18: But may ara sa tusong panawagan, nga i-clarify na yung mo itong naging hold ban ang implementation sa DOTR because ginabalay subong, ginaharmonize para nga mapagawa natin ang proper o kung ang guideline sa pagkatuman kini.
17: Oh, but for now, may ara, sir, nga do specification the last time daw na kita ko to, ang speed nga hindi magsubra sa 50 km per hour, no need na nga magwa sang ano, sang registration or driver's license for the driver's e-bike, RD?
18: Well, definitely kung hindi siya may include sa registration, so most probably hindi man niya kailangan ng driver's license. That is why nga gina-clarify na subong, namon, ang guidelines gid, no? Kaya kami, actually, isang early this year, nag-ibot na kami noon sa bilog ng mga cities and municipalities sa Negros Island region, sa Grimis mo sa atong Bacolod, ang nag-information dissemination, no? Sa mga e-bikes na may kabiyahe. Because ang e-bike natin, tanda natin, no, parang win nga, yung design is for private use, no? Why is it design for commercial?
17: Oh, yes, sir.
18: Or for public utility use, no? Kung yung pagbiyahe. So, isa pa na subungan yata, no? Kaya hindi siya ginubra para nga personal use, private use, actually, no? Hindi para ibiyahe mo ang nga mga e-bike sa katotong
17: rin. That will bring me to my another other question, Sir RD. Because nga subong amunin na nagbulo sa mga tricycle, wala RD. That's on ang barangay, why man sang wait, confused man, anong regulation? Because ang existing regulation nila is ang tricycle, area electric vehicle, bla RD. And also ang mga side city naton, those nga mga permits nga dapat kuhaan sa mga permit belongs to motorized tricycle sa mga barangay RD.
18: Yes, actually, ang pinaka madasig para nga ma-regulate ni sila among aton ni LGU. Sa NIR, kung insakto akong recollection daw, duha, wala no, sa mga LGUs na no, wala lang nakon sa akong sumong lista, kung hindi ara ako sa Manila, ang may ara na sa local ordinance sa pag-regulate ni mga e-bikes. So, kailangan din sila ma-regulate, no? So, ang aton LGU yan, no? May ara sila, mga tawag na itong ordinance, no? Sa aton yung mga LGU. So, pwede din sila i-regulate sa aton yung LGU, sa mga e-bikes. No, kung di nila pag yun, no, ano lang dapat dalag ka din lamag yan. Kaga, kung bala tagaan namin sa franchise, katulad sa aton ng mga motor, mga tricycle, sa mga tricycle na ito. So, pwede din sila ma-regulate, no, to na local ordinance.
17: Ardi, ari isa sa mga ginadakop ang mga ano, can we consider them as kulorom, Ardi? Because why man sa papilis mo, why man sa mga ano, why man sa mga registration, driver's license whatsoever, and this is used for basta, public utility.
18: Yes, basta nag-cater ikaw, no, sa public transportation gabaton ikaw bayad, no, para nga mag ano kot kag magdulong isang isa ka pasayro, ma-consider gid siya nga kulorong.
17: So pwede madakop.
18: Yes, pwede gid siya madakop, no, kay wala ikaw yas ang legal na papel nga ipakita nga legal ikaw nga magabiyahe sa or kung nara ikaw gito ang franchise o kung PA, Provincial Authority, para magkuha, magbaton, bayad sa isa kapasayro o kung namasayro ikaw. So kung wala ina, makonsider ang gindiya sa kulorong. Basta nagbaton, ikaw bayad, kagakita na pasayro.
17: Sinong in charge ng agency to issue franchise sa mga e-bikes natin, RD?
18: Ang aton nga mga tricycle, under na sila sa LGU naton. Ang ga-issue sina sa mga franchise ang LGU naton. And of course, dala na madalagi na ang LGU naton ang e-bikes because that is within the power sa aton LGU sa pag-regulate na sila. So kung wala sila issued franchise ang LGU, na-consider gid sila ng kulorong.
17: Yun. No? Muna ginaklaro na ito, Nardi, because kaka-confused, damo gabato. mga e-bike. So, nga ako ng pagbasa, RD, is ang full control ang ato ng mga LGU, they can regulate sa mga e-bikes kini without the intervention sa LTO, kag kaya nila maghimo sa mga patakaran para ma-regulate ni siya mga e-bikes naton, whether tagaan nila permit or tagaan nila sang mga requisitos para makabiyahe. But what if kung makita ni sa sang LTO, RD, are they subject for apprehension?
18: Balaan mo una, wala sila registro.
17: Okay.
18: No, hindi nga mga swimming na e-bike na ito. Ikadua, under EBITDA law, or muna, ano, EBITDA law, they're exempted sila. No? Iniya kung sa itakto sila ng classification sa aton ng mga e-bikes. No? So, definitely wala kami isang wala kami subong, no, wala kami isang basis, no, para nga idakto namun sila or impound namun sila because wala na sila nabilong sa RA-4136 na to, no? So tama na yung gulang o kung kadaan na sa ato na RA-4136. Why hindi siya i-mantisip para madala ining mga e-bike? That's why ginubrahan sila sa EBITDA law. So, sa individual law, may ara lang da subong ng mga gina-harmonize sa R84136. Kahit yung e-bike natin, wala pa niya sa muna na bilong sa R84136, no? Sa regulation sa natin ng mga electric vehicles o kung e-electric bikes natin, no? Unlike sa mga electric vehicle, may ari ni sila sa individual law, no? So, may mga exemption sila. Like, kung diri ka sa Metro Manila, exempted sila sa sining number coding o kung color coding. So, sa ato naman yung sa mga e-bikes, so definitely why sila papel, no? So, pero, kung mamasayro sila, makakonsider din sila ko noon.
17: Ah, manakpan sila. Nang RD, is there any point to enhance or develop policies natin regulating e-bikes, RD?
18: Under discussion, sumbong sa central office, kay anytime mapagwain nino sa proper guidance ang aton central office sa rang region because gin-implement ini diri sa Metro Manila. And may mga gina-harmonize lang because I think may congressman Ridon, no? Nagpatawagan si Tuan May Naon Tapon, no? Kagpungkuan. So, may technical working group na. And we're waiting for the outcomes in it. And hopefully, no, soon magwa na ining guidelines ang IRR natin para nga maka-implement na kita region-wide gra sa atong sa NIR.
17: Alright, alright. RD, thank you so much. I know you're busy. Thank you so much sa oras ni RD.
18: Salamat gid kag may nga galiwat.
14: Talakayan. One on one. Talakayan. One on one.
17: Inyo na ba mga katropa ang aton regional director sang NIR sang LTO mga katropa Mr. Jack Conibo. Diri sa aton platon nun pala tuntunan. Chak toto nga ang dapat regulation there would be a legal basis from the city to apprehend or put a violation para sa mga e-bikes diri. Storyhan tanap lang mga katropa. Makomersyal ako kay sa dyan mo. Damo sa mga e-bikes naton nga na subject sa apprehension. Pero di mga katropa way ta sang standing ordinance na da nga nauyatan. Unless ang aton nga barangay nga pwede sa mga ano, but amo pa ring mangin inclusion abi mga katropa sa ordinansa. The complete devolution sang power sa aton nga mga barangay para maghimo sang regulation on e-bikes, no? And that's supposed to be made that's supposed to be subject pa sa diskusyon, no? Baisay pa sa mga operators natin sa mga e-bikes, mga katropa. Because nakita tayo, why pa sang plastado gid nga regulation sa e-bike? Pero ganamo, slabi, sa mga lugar, mga katropa. But more stay aside, kita naman ginalantaw natin di, pangabuyan mo na siya mo. So, law versus livelihood, anong pwede nat anong meeting grounds natun da, no, in which if we talk about some regulation it cannot be nagpons la dayon, no, because ang legal basis natun hindi pa ka ano hindi amo pa naka hindi pa muna kabas amo na kabaskog, no. I hope makahatag man sa mga komento ang pila mga kuturan ta. Importante lang guro sa mga e-bikes, you have to organize yourselves. Importante matipon ko, maghimok ka mo sa organisasyon para may ara ka mo tingog. Oras na ito, 9:36 commercial ka. Balik na pagkatapos ng mga katropa.
14: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
21: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
20: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
23: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
24: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
23: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3 coffee mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan?
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Talagang maaasahan.
25: Santon Plus Herbal Oil. System pain.
27: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang nagsakit ang ako ni Coach.
25: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
28: If symptoms persist, call your doctor. Bibili
29: sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
23: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
30: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
19: Vision Next, marami na ang natulungan.
31: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
19: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
32: Turbo Supplement for Men.
33: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
32: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
32: Turbo, may maka at kramuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
25: Sister Pain.
34: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: If symptoms persist, call your doctor.
29: Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
23: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
2: For them,
1: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pasalaya.
1: Ini ang bullseye.

0: Balik tayo mga katropa sa pagpapakalag natin. Oras natin, 9:44 na. Istorya-istoryahan tayo mga katropa because tiyan mo tumla sa tunga sa nga mga sitwasyon nga ang aton nga mga kultura na kapagita man sa ilang resources, ilang income para masustain man pagkabuhi nila mga katropa ang isyo sa e-bike mga katropa. Nakita ni bilang opportunity nga magbulos sa tricycad. Ang tricycad, abi mga katropa, kapoy na eh. No? Masikad-sikad ko to tapos kita mo kung ikaw gasakay mabatsagan mo man nga kabudlay mo ni tao man dok nagasakay ka gasikad sa kung bugat ka di mabatsagan mo man ang agunto kagang bulubon abon ato sa driver eh no di subong mga katuro pamiyara sa e-bike no amo tong istorya ni regional director sa LTO sa NIR mga katropa Mr. Jack Conlo Hambalia nga ti may ara pa sa mga guidelines nga ginatapos ang head office para sa total coverage sa regulation sa mga e-bikes mga katropa. Why the rin inspektoran mo no kay ang e-bike ang iyang iya intention gid man niya nga personal nga service mo hindi ni sa paggamiton bilang passenger vehicle no kag ang aton nga mga laws mga katuro palayin naton naga-cover japon sa motorized tricycle area e-bikes ni sila so there's a separate description sa ini kag importante na sa mga ginapatuman ta mga ordinansa kay wala pa sa konkreto nga mga laye nga naga-cover abi mga katuro pa sa mga e-bikes amo na yung confuse kita though nga amo to mga kahimo gid man niya ang aton local government ma-regulate nila ang mga e-bikes that the most they can do but in the absence sang makabig naton ordinance sa mga katropa budlay nga maghatag ka sang imong violation nga ang violation mo nakabutang niya sa mga tricycle kag may penalties kaluoy mo ni no kita taman di mga katropa pakabuyan nila mo gamay mo lang ni aton nga mga e-bike operators ni mga drivers ni pagkatapos ang imong penalty na dako da mga katropa why ko kabalo kon may ara na sa amended nga mga ordinansa sa pag ang mga to away ordinance naton bla mga katropa nga ginplaster diri nga may ara sang mga areas nga hindi pwede ka biyahe or mga to away areas mga katropa and the agency nga ginauthorize sang isa ka ordinansa no nga magpanakop mga katropa no aryo sang una to may ara sang duha ka mga ordinansa mo no amo ning city ordinance naton 0917 818 mga katropa nga ginestablish diri ang mga two away zones mga abyan diri sa mga lugar sa siyudad sa Bacolod okay aryo may definition na di no ang terms ginahambal nga ti ang purpose ng ordinansa is gin-define pinaagi sa mga possible areas of mga maging coverage ang sining ordinansa ang parking no ang kulurom okay ang kulurom mga katropa ginahambal di nga ang operation sa mga illegal land transport nga nag-operate wala sa franchise kag ginagamit bilang public utility vehicle without any franchise no and authorized by government agencies or instrumentality so dan sa Bacolod ni no amo ring pinaka reference naton mo ang wheel clamping no nga pwede ipang-clap da ang aton nga mga sasakyan kung naka-park siya sa mga nan mga two-way areas kag illegal parking ang mga katropa kag ang towing naton so diri define na di sa amo ning mga ordinansa may mga specification sa mga terms mga katropa diri kag mga violation nga pwede i-impose abi all right ang aton nga sudad no sa clamping may ari di nga 300 pesos para sa sedan ang 400 is medium size vehicles mga katropa ang 500 sa mga heavy type vehicles ang towing fees mga katropa sa mga light vehicles mga katropa 1,000 pesos no Ang medium vehicle is 1,200. Ang heavy vehicles, pagid mga katropa, is 1,400 for first 4 kilometers. Doon mo nabi. So may arap kita sa mga existing laws nga pwede gamiton mga katropa para sa ano, sa pagdakop diri mga katropa. Ang first nga impounding fees mga abyan, aray mo na mo tamo diyo. Ang first is 150 pesos. Okay? But gin-revise na ni abi. Now, kung gin-amend na ni sa sang bagong ordinance sa nga ara sa City Ordinance 1035 no sang aton syudad mga katropa nga gin establishar May 17, 2023. All right, ang mga two away zones nga gin plaster dito no. Dire gin define ang mga light vehicles mga katropa sa lakyan o all motorized two-wheeled vehicles, three-wheeled vehicles mga katropa nga may ara sa mga penalties. Medium vehicles no, ang mga vans, truck, mga ibanda, mga light vehicles katulad sang o ng mga delivery mga trucks mga katropa, medium vehicles lang. Ang heavy vehicles naman mga buses, trucks, heavy equipments kay iban pa. All right, gina-consider is lang heavy vehicles. All right, diriya kita sa tricycle no, kay ti motorized two-wheeled vehicles mga katropa ang nakabutang di. All right, ang iya naman nga ano, ang iya nga mga, may mga corresponding penalties na di. All right, so nga ginestoryahan ta ni mga katropa para at least may tindihan sa mga kauturan ta nga may ara sang ordinansa nga posible gamiton sa pag-regulate sa mga e-bikes nato. Pero what have you, ang gin-authorize diri mga katropa is bitaw no, ang gin-authorize diri bitaw, not BTTMD no. Kay ti ano ka pang ano nagapanguna Japan di sa pag-apprehend is ang BTTMB, BTTMB mo no, ang aton nga ano ti na ano tigayon ang pagpanakop sa mga katropa. Kay ti amo maning ilang mandato mo nga hibaloon. Pero since kami ara sa mga ordinansa mga katropa ng regis system, there's a need para i-amend ang ini mga ordinansa kun tani. Amo ni panawagan sa pila ka mga grupo nga klarohon ta sino ang dapat authorized ka agency nga magpanakop mga katropa. Kabalo kita nga ang BTTMD amo ni may in charge na bulo sa bitaw, pero nang taon ta ang bitaw nag-exist man, which amo ni gina authorize abis ang aton syudad no, nga magpanakop sa mga e-bike mga katropa, magato sa mga e-bike, mag-impound sa e-bike mga katropa no. So not BTTMD no, so klaro man sa aton nga city ordinance no, unless that's why importante nga may ara city ordinance kay bag-o nga nag-authorize gid sa BTTMD to control o to regulate, apprehend, kag mag set sa mga violation and penalties mga katropa sa mga e-bikes kini. Amo to klaro man to nga ginestruyan pa subong kung paano ang regulation sa mga e-bikes nga ginabiyahi kay way mata kabalo mo sa una ha, nakita man lang sa mga ano sa mga nagabiyahe nga sa mga sikat driver, sikat operators nga pwede gli nga mabiyahe sa mga barangay no, nga pwede gli makitaan, pwede gli hindi na magsikad, may ari e-bike no nga pwede magamit no. Di, amo na yung laptas mong medyo mulumahal-mahal ikumpara mo sa tricycle, pero okay na lang no? Kaya kung anong sukot sa tricycle, amo na sukot sa e-bike to. And that's why kaprogiwat man mga tricycle operators ta mga to, daddy's makulod nga dapat ma-regulate man sila. Again, ang regulation hindi na sa dayon, dayon mga katropa nga kita mo to nga nag-laptatos lang nag-himo, nag-abiyahe to sila, dakmon mo dayon no? Dapat may arak sa mga basihan. Well, kulurom, no? Pero nga, itong punto mga katropa mo ni, kaysa ordinansa, ginapropose dire, nga hatagan ginyagahom ang aton nga mga barangay para magdakop, para mag-regulate sa mga e-bike sa mga lugar nila. Kay ti hindi man isla kakadto sa mga major highways mo. Unless, kung naarad na sila, dakpon sila, no? Sa aton nga mga traffic enforcers or probably LTO, dakpon sila because gabiyahe sila. But ang purpose nila ng mga katropa is personally biyahe, gamiton mo para transport mo personal, hindi ya para kitaan mo, para ano mo, para sukto, para manukot ka no, hindi ha. Pero sa circumferential road gani kita ta eh, na gabiyahe ng mga e-bikes gadulong pa eh, abrabla risk goni para sa ila. Pero sometimes mga katropa, gusto natin tsindihon sa so, amore panahon ta amo na yung sitwasyon ta, gapangita, tasang bisanano na lang pagkakitaan para may ara kita para ipuli ta ibakal ta sa Sudan, mga katorpa. So, regulation ara sa aton nga Sudan. Now, ginahulat-hulat ta nga dapat ta ni ma-plastan na ni soon as possible time so that maintindihan ta, makita ta ang mga provision nga kinahanglan nagkakaigo nga penalty nga mga katropa ang aton nga mga description siniya mga katropa ho motor niya no motorized tricycle ni ang gina-penalize nato mga katropa dagdagan mo na sa mga penalties katag 3 mil 5 mil 4 2 mil sa mga e-bikes kundi mabulubog at bugat sa ila no ang gobyerno tayhan naka-incentive man sa sitwasyon sa pumuruyo ta so ang aton di huwag tagambal nga hindi pwede hindi pwede mag-intervene ang aton gobyerno because kati parangitan anis tao but to regulate i-regulate tas insakto insakto nga penalidad insakto nga ahinsa nga madakop sa ila ang gahom sa aton barangay kati ara na sa kalabanan sa barangay mo ano ginihimo sa barangay amo ning kakatabo mga katorpa ho, para sa mga opisyal at sa gobyerno pasensya ginatudlo nila sa BTTMT ang ining mga violation kay kulurom kuno okay. Pero sila may gahom manda na mag-regulate. Mahimo sila sa mga ordinansa para mag-regulate sa mga e-bikes. Why the existing laws eh? No? Ang LTO ay man sa regulation ang insakto eh. No? Ang sudad ta, kulang-kulang aton ng mga ordinansa, grehimo, pagani. No? Tapuson, pagani. Pero ang sudad, ang barangay ta, may gahom. No? Ang gakatabo sa nemo ni ginagapanghinaw barangay ta. Gapanghinaw ang mga barangay sa paghimo sa mga ila obligasyon nga tiyadlukan ng guro sa eleksyon eh kay ini gabiyahi laban-laban basi butante paninila no so bisan gani wala sang ordinansa ang barangay makahimo eh makahimo pamaagi para ma-regulate na o galing gapanghinaw sila hindi sa gusto maigo politika kaya ba, kung mo, pangabuhian sa tao, tandugon mo. No? Da sumambal ka nga, tiyan mo na yung regulation, ta mo na yung atong ordinansa. Kinahanglan tatani sa mga barangay official. Nga magkapatuman gid sa mga ordinansa nila sa barangay, may gahom ka mo. No? May dako ka mo ang gahom. Nga dapat tani, ginestroyahan ta na, why takbalo? Base sa ordinansa nga ni, nga paghimoon sa sudad, himoon pa ba template? No? Himoon pa ang provision sa inyong mga ordinansa na ginahimo sa barangay nga mangin nga pwede gamiton sa paghimo sa mga ordinansa man sa aton sudad. Ha? Kaya hindi mo lang concern nato sa barangay mo. Downtown area, Rio, damdamo, Dio. Ha? Oh. Timor, so, mga katropa, problema, traffic, ini. Ha? Ngayari sa aton sudad sa Bacolod. So, dapat, tani, dapat solusyonan man. Oh. Bati ang hambal to sa mga sa mga drivers to tani solusyonan nyo man ang dako nga problema sa aton nga downtown area ara daw pinarking pero gustuhan na nakamalalon nga mga salakyan no gal patunga sa mga dalan ta ti anong matabo da may clearing ta ano clearing ta gle mga subject lini para sa mga kaya lang pero sa dagko to sa shopping nara area nga grabe ang ano grabe ang ila pinarking anay nga daw halos plang gani kwao na nilang bilog dalan da why katilaw sang ano tawag sa atensyon sa aton BTTMD no ti kumbaga muna istorya naman ta double standard di nag-istorya naman ta sang selective nga mga regulation naton sa problema sa trapiko naton amo man lang ni simple kayo mga katropa kung ginaimposan naton gilalaot naton ini mga katropa it should be applied to all dapat hindi lang sa pila lang hindi lang sa mga sektor nga kaya sa mga lagkuan man pagkita nyo man nga may nagkadakpan ka mo to nga madlaggo to ho katuwa nyo na bala shopping ho katuwa nyo na bala sa dito sa Pilipino dito sa Nara area to ho kaya may kita nyo na pero gusto parking na pinakayo pa sa sudad ang mga dalan tapos parkingan tapos pinagusto man lang tanawan nyo na sa area to sang Ipil-Ipil katuda sa ano ganida tupada bala sang isa ka coffee shop no hilado nga area no testingin nyo na kanto kung ano sitwasyon da ti okay lang na kalaway na karon katropa nga may ara kita sang dako nga kinalaot o mga e-bikes na gabiyahi sa shopping, no? Illegal parking, itola sila. Pero ari yung nagapung o nagaparking yung mga dago ng mga sasakyan, hindi sila pagdakpon. Do confirmance na. No? Do confirmance na. Amo na bala? Tani aton niya ginahambal ta lang fair lang nga implementation. Okay man niya, way man problema. Pero tiis mong ho. Medyo ano ta? Salasalata ko na ni himuon ta. Oras na to, alas 10:00 mga katropa, wait oras. Thank you ha. Salamat gid sa pag-upod sa programa. Buwas naman ha. No? Sa ngalan sa aton nga upod sa aton technical partner mga katropa, katropang Chris Urbando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Raymelie Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. Tumtubuas, God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko. Santon

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Mamayang pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
7: Edukasyon.
6: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan,
3: iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glukos sa dugo.
7: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
3: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
7: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
7: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!

sa tagsa kabagpitik sang taknaan. Lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalaninto kang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya? Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

kong amiga nga si Honey. Pirmi lang malipayon. Tungod madamo siya kuno sa makita nga gwapo. Kaginakadlaw ko lang ina. Iti, nahamuot ko sa ginapanghambal niya mo. Pero anay ka. Sining karon lang. Doon na sa uman ko. Nga daw naglain ang tuno sa iyang panghambal. Kung mahinambit ko si Whistley. Ay? Nga aayhan?

0: Iga. Aray na galing mga gamit nga ginpangulam ko sa imo, ho, ah. Oo, kadamo na.
1: Maayo kay ginuli mo, amiga. Ako naman ang nagakinahanglan sini mo. Ay, huugali, day. Nanotisyahan mo man? Nga kadamo sa mga salakyan nga nagakadto sa balay ni Wesley kung kaisa? Ilabi na kong kaagahon?
0: Ha? Eh, di wala man?
1: Mm. Wala? Paano nga wala ka kabati? Kay aral ang balay niya sa unhan ta? Kagdiri pa nagalabay sa atubang sang balay ta?
0: Eh, ambot ah! Doon lagi ko bala kapiyar, day. Doon ka isa lang to kabes nga nakabati ako nga may naglabay nga salakyan.

0: ¿Era normal? ¿Ha? Do na curious kay ko, ah? Kay pa matiyag ko, do hindi amo?
1: Oh. Ay, day, hindi nila nagpagsapaka, ah. Kayo balo ka naman sang lifestyle sang agi. Ay, sige, miga. Mapauli na ko, ah.
0: Ato na siya. Ay, do wala na siya sang gana magchika sang maayaw party ka Weasley How? Makatilingala.
2: Oh. Nga nung pulit timprano umiga mo how? Abi ko malawig siya sang chismis ya.
0: Ay, natingala man gani ko eh. Kung nga nga nagpauli siya dayon.
2: Mayo man gani. Natakaan ko mamati sang sungad niya. Daw wala siya kaubusan sang istorya.
0: Amogin na siya ya. Batuna na lang ah. Kiti, kasilingan naton mo.
2: Ay, oo gali.
0: Hmm?
2: Ginubyo gali sa mga bata ni Susan kag Edna ang duha kalalaki nga abya ni Weasley.
0: Hmm. Ha? Sino? Sila ni Jody kani Cheska?
2: Oo. Ina mga mistisa bala kag mga high school nga mga kabataan. Mga bata ni Susan kag ni Edna.
0: Hala, tuod? Ay, amon agali nga nag-dinner diri sa aton ang duha nga ina. Kay may gina-target gali sila ng mga girls diri?
2: Oo. Nakita ko sila nga nagpares-pares date. Kaya ang natingalahan ko lang, ang mga nagsugot ang ilang mga iloy. Kaya mga bata pa man na sila sa ila?
0: Ati, nagsugot guro sila eh kay ti. Ka mga gwapo man yung mga lalaki, do ka mga sosyal pa. Pasi kung mga manggaranon, ina.
2: Wala pa ganit sila makaibalo kung ano ang mga klase sang lalaki ang ginugyos ng ilang mga anak. Madudla lang sila kung masapuwa na lang ang nagabuso na galing ilang mga kabataan. Gagit palagyuhan.
0: Jesus, ah. Sobra ka naman, imoy, ah. Hindi man siguro amo sinakalain ang mga abya ni Weasley, ah. Isa pa, doon ko mga buot man sina sa ila?
2: Basta, Gina. Abot ko ng hulag sa mga lalaki ngayon.
0: Oh, Jonas?

0: Raymond yung kay Jiko, yaman. Hindi to siya yaman. Nagsiling na gidang ko sa iya. Hindi siya magpagabi, bro. Ay, are na siya. Ay, salamat. Shh, Jiko. Nga bago ka lang.
1: Pag-ahod na. Ginawa ko na ganing atiid. Para nga hindi kita mabatian sa mga bata.
0: Kikaina po ako nagahulat sa imo. Do kinakulbaan ako bala. Abi ko gani ko na ano ka na.
1: Ah, paranoid ka na imo ya.
0: O titi, kamusta ang lakat mo? Damo ka sa nadulungan sang order?
1: Ay, swerte gid subong adlaw day. Oh, ariyo, ariyo. Na.
0: Uy! Duha ka bandol sang kwarto?
1: Uday. 50 mil na tanan day.
0: Ay! Ay, na! Jiko, Jiko! Manggarano na kita!
1: Uy, uy, uy! Basi ko matumba kita! Biyan ay, biyan ay!
0: Ikaw, beba! Sa isa lang kagabi, Jiko! Naka 50 mil kita! Po, Jiko! Wala kita magsala ang magtrabaho kay Wesley! Bilang drug dealer.
1: Ang baba mo.
0: Ay, na-excite lang din ako katama, Jiko, ah. Ay, subong pa lang. Nagasala ng uto ko. Kung ano ang aton unahon na buhaton. Kung mabakasyon kita sa Boracay o kung mapamanila. Ay!

0: bilis da bala. Kay itreta ka sa guwa. Mamahaw ti sa guwa ah.
1: Uy, sure ka day? To hindi mo man birthday?
0: Hindi gani. Itreta lang kaya. Sige na bala, ilis da. Kay malakat nga duwa.
1: Baw, galante ang amiga ko ba? Ati sige ah, hulata na ako sa makadali ha. Kay mailis lang ko.

0: Now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigpusang una. Kay Dofermi lang maluya akong lawas. Dofermi, wala sang energy. Apsang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigpus akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus
1: Herbal Oil. Assist the pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na assist the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape. Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Pilidas ang gusto mo, ha? Kag hindi na paglantawa ang presyo.
1: Baw! Do mabilib, naging kuya sa imo, subong day. Galante nga galante, subong ang aura mo. Guro, naka-jackpot si Diego, no?
0: Ha? Jackpot nga, nga ano?
1: Jackpot siya trabaho, eh. Na ano siya? Na-promote?
0: Aw, ah. Aabi ko gani kung ano nang ginamin mo. Hey, wala ah. Ginpadalaan lang ko ni nanay ah. Ginpadalaan ako sang ginikanan ko halin sa Iloilo.
1: Ay, amo gali. Bow, ah, maayo ka pa yaday no? Kaya ginapadalaan kaya ni nanay mo. Ako yung nagpadala sa mga ginikanan ko.
0: Laka man lang na ang kapadala si nanay ah. Sila subong ang galante mo. Gani, ginhabuyan man ko nila sang grasya eh. Ah, sige na ah. Pili na da bala, kay nagutom na ko. Piliun ta ang pinakanamit nila diri nga pagkaon ah.

0: sugid ko sa ginhao na mo ni Honey ba? Ay, di na siya man. Sili niya, makadto na siya sa CR. Pero wala pa siya makabalik. Ay, dumangihi ko ba? Ay, papasiar ko bala, anay. Pero malisensya ko, anay, sa waiter, ah. Basi masiling siya, naging palagyuhan na mo ng amon order. Waiter! Excuse me! Kaming nagapungko sa lamesa nga ina ho. Nag-CR lang ang upod ko, ah. Di ma-CR man ko. Naglisensya lang ko. Kay base bala kung mahambal ka mga palagyuhan na mo lang amon nga gin-order, how?
1: Sige, mama. Wala problema, ma'am. Okay, kid. Thank you, ma'am.
0: Okay. Dito ko makadto sa CR. Katugali si Honey, ho? Nag-istorya siya sa isa kababae? Hindi ko kilala ang iyagi na istorya? Look, seryoso sa ila ba? Ma? Naging sulod si Honey sa bagsang babae? Pero sekreto nga paghatag? Para? Nagalingas-lingas siya. Mapalipod ko. Nagpalipod ko yaman? Doon ako pa yung guilty na nakita ko sila. Pero, maliliit-liwat ah. Sobra nga ginauyapan si Honey. Ara. Gindali-dali e sulod sa iabag. Ay. Ano inang ginkuha niyang envelope man? Ara. Pabulagay na sila. Madali-dali ko sulod sa CR.

0: Ba, ara na si Honey sa amon na mesa. Ay, ari ka na?
1: Oh, sa din kaya maghalin?
0: Nangihi. Ay, wala ta ka nakita sa CR, how?
1: Dito ako sa piyak nagkanto ah. Ay, malakat na ta?
0: Ha? Ay, nakabayad na ta?
1: Ay, oo. Nakabayad na ko.
0: Ay, amo gali. Ay, paano kumakita ang sobre man? Ah, day. Paula mo ako bianay sa imo nga face powder. Wala ko kapamulbo sa CR mo.
1: Madali lang.
0: Ara, ginbuksan niya ang iyo bag. Pasiplatan ko. Kung ara ang sobre nga nakita ako kaina. Na ang brown envelope nga nakita ko kaina. Ara sa bag niya.
1: Ha? Oh, ari nga akong kikay nga bago. Ikaw na magkuas ang face powder, ha?
0: Ate, sige, ah.

0: daw kalinong sa piyak balayaw. Kag daw wala ko na makita ang miga mo nga nagakantodre.
1: Ah, sila ni Hane? Naglakad to sila sa Burakay.
0: Ah, maayo pa sila kay nagpaburakay.
1: Mga 5 days to sila.
0: Doon na galanti sila, no? Oh.
1: Pareho ginang reaksyon ta ba?
0: Pero tuod na ga. Gulpi lang sila nag-adilanto. Nakita ko sa nagligad nga si Mana, si Chico. Nga nagapili sa salakyan nga si Kanhan sa downtown.
1: Wow! Salakyan? Mabakal siya?
0: Buro eh. Iti nakita ko gid siya nga nagatulutan ako sa salakyan. Kaya nag-istorya sa dealer.
1: Bawa ah. Wala makumuno sinasaakon si Honey ba?
0: Basi siguro kung gusto niya surpresahon ka.
1: Ay, ga. May ihambal ko bala sa imo?
0: Hmm? Ano na? Ano na gani? Abi sugiri ko. Parte na sila ni Honey kag ni Jigo.
1: Ay. Ay, sus ga. Nalipat na lang ko kay.
0: Buna ano na. Nga malipat ka, kay inugsugid mo na na.
1: Nalipat ko gani. Ara nagigani sa puntas ang dila ko.
0: Ay nano man. Bata ka pa gani, lipaton ka na.
1: Salamat ga ha, sa pagsiling nga bata pa ko.
0: Basta luto kaliwat sa ginataan nga susuk ka gabi ha.
1: Okay ah.
0: Ah sige na, kay mailis anay ako.
1: Oh. Ah sige. Wala ka balo si Jonas nga wala ko nalipat. Ginhungod ko nga hindi manugit sa nakita ko party kay Honey sa nagkaon kami sa restaurant. Ay, nga abala nagduha-duha ko nga hindi ko gusto nga manugit kay Jonas man. Dopo matyagan ko daw sala ang nakita ko nga gusto ko tabunan. Kabay nga nagsala lang ko sa akon yung pangduha-duha nga nagaduso sang droga si Honey. Tungod lang ini sa mga nakita ko sa ila subong nga hinali lang sila nga nagalante. Kag ano atong nakita ko kay Honey nga nag-istorya siya sa isa kababaye nga nagbayluhanay sila sang kung ano. Ay, hindi ko gusto nga magpati nga droga atong ginsulod niya sa bag sang babae. Hindi mahimo ina ni Honey. Hindi gid.

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
1: XFM kid how?
2: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
1: Nga XFM kid.
3: Inami ang music ah.
1: Nga XFM kid.
3: Ay, kurang lang music pagkatapos bugtaw ko pala mayara kayo sa mga balita. Blabs ng amin mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
1: may how kita dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
5: Dimo.
4: XFM 103.9.
6: Yes.
7: The secrets of hell. We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo motong siling nimo acquired no?
8: Yes.
7: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Doc Leo?
8: Kinanglanon mo Sir Josila no magturok sang insulin. Kun ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
7: Ang iban sini nagkata ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
8: Yes.
7: Kung wala na gid.
8: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
7: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
9: Santon Plus Gold.
10: The secret of health.
7: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
8: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
7: Hindi na sa kabatsyag.
8: Yes.
7: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
8: Again.
7: Again.
8: Yes.
11: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung nalimbawagan ni, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sining hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina maabian makabulig ang ito sining Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The Secrets of Health.
0: Sunthon Plus Gold.
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa

0: Pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: X. XFM.
4: FM.
5: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakans.
10: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
9: Mamamatay? Ganun katindi?
10: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagyo nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
11: Mga katropa, EXO

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagaroon, yari ang inyo anchor.

0: FM News Central.
1: XFM time alas 10:49 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ka man sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa ato nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Martes, Hunyo 30, tuig 2026. Kagsubong agang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita din maginok tanay humali na last 10:30 to balas 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong tutukan talaga yon kag diskusyonan subong adla. Sa mga nagamonitor, dira subong sa aton, paagi sa ilang nga mga transistor radios. Nagaupod na sa aton, humaling kay Ina sang aga pa. Tamyawon, tas lablan, isang good morning!
2: Di na kamo?
1: Di na kamo, ginapangita na kamo, mga katropa. Sa mga nagatutok dira sa aton sa radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod, babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. And also, mga katropa, may araman kita sa norte nga bayan sa probinsya, XFM Sagay City, sa radio frequency naman, mga katropa, nga 87.5 kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1 kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7. Kag sa mga nagatutok tira sa aton online sa social media, sa Facebook, mga katropa, kag sa YouTube, ma-access na ninyo kami ang atong Facebook fanpage na muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube naman na muning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may harap kita sa ginatawag ng official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ma-download ng libre, mga katropa, dira sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download din ang mga katropa nga libre. Kag inyo ma-access ang kapinsaysenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag hindi magkalipat, mga katropa, may ara kita sa ginatawag na text line. Text line sang XFM Bacolod. Ari, mga katropa, muling 0915-628-7926. Sa liwat ang 0915-628-7926. Alas 10:51 na, mga katropa, ano ba lang aton nga dapat tutukan talakayon kag diskusyonan. Sa Martes nga edisyon sa aton nga palatuntunan ang Sentro.
0: Sentro.
1: Tinguan ta karon, mga katropa, makapakigangot update sang Canlaon. Basi makapakigangot kita with our director sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX, mga katropa, si Dr. Teresito Bacolcol. Basi kung may mga observation isla, mga katropa, kahit yesterday, early morning sang Martes o kung sang Lunes, mga katropa, June 29, may nakita nga crater glow sa baba sang bulkan. No? O kung banaag. Tingin pa man ko, tama ni Kapo, mga katropa, nga ito rin nga observatory sa La Carlota, FIVOX Observatory. Gin-confirm sa aton nga posible amat-amat na nga nagasaka ang magma. No? O kung may pagtaas na sa level sang mga molten rocks, mga katropa. O, mga molten rocks nga sa pila ka temperatura na sa pagkainit-init na, no? Tingin, mga katropa, bangod sa intensity sang kainiton, mas nang invisible na sa panulukan sang tawo. Pananawan sang pumuluyo dito sa lapit sa baba sa bulkan. No? Kay doon nagasiga ng iyang baba. Di, mga katropa, may mga patimaan ini nga pagsaka na sa level sa magma kag posibilidad nga basi may lava flow. So muni, mga katropa, nga ito nga balantayan basi kun magpadayon pagid ini ang amuni ka athag nga banaag from the crater sa bulkan Canlaon. Posible balaayan, mga katropa, nga ipasaka ang alert level sa bulkan. Basik kung makachempo karon ng atong nga director sang FIVOX si Dr. Teresito Bacolcol, mga katropa, ato na karon pakigangutan. And dugay-dugay, ma-discuss naman si attorney Cesar Viloria, mga katropa, angot dere sa padayon ibilang mga katropa nga pag-question o kung ginaduso nga pag-ban sa mga online video games. No? Kay may mga katropa, may mga concerns na git. No, kadamo na git sa concerns subong not only just sa international but also dire mismo sa lokal sa aton sa Pilipinas. And also dire sa Negros Occidental, oh, sa siyudad sa Escalante. Na remember nyo to kahapon nga may nagpalapta sa isa ka online threat sa isa ka estudyante dira mismo nga may tuyo kuno mga tropa nga maglunsar sang mass shooting sa Escalante National High School. Kahit yung mga tropa ginaligar ang muto nga bata naging kilala sa kailas Jacob ang nakilala man sang hinablo sang concerned citizen sa Roblox ngampang
0: Sentro.
1: Mga katropa, hibaloon tani karon kami pila ko diri ka mga information nga na-receive, no? Kag may video ko karong ipakita sa inyo mga tropa nga which is very concerning. Makahalangawa na gining sitwasyon sang aton nga susyudan. Kahit yung mga tropa lang, tawa bala ang halits, mga kabataan, ang epekto sa kabataan. Makatroma, no? Makatraumatize sa mga kabataan. Especially sa mga nagaedad, lima, anum, tub-tub, pulo, katuig. Siguro sa mga teenager, I don't know on how they cope up mga katropa sa amuna bingasahe, sang hampang. Iti mga katropa, very vulnerable gidya ang nagaedad lima, tub-tub, pulo, katuig sa amuni nga mga sahi sang hampang mo.
0: Sentro.
1: So iti mga katropa, talakayon ta na dugay-dugay kag basi makakuha makita sang siyempo ni Attorney Cesar Villoria, ano? Kag regarding sa border naman diri sa siyudad sa Bacolod angot sa pagtapna sang ASF mga katropa. Basi makaligwa makaroon si Councilor Homer Baez, no? Chairman sa Committee on Slaughterhouse diri sa Sangguniang Panglungsod sa siyudad sa Bacolod. Alas 10:55 na mga tropa inyo nabatian ang kauntan sa aton ng mga talakayon takaroon na atong tutukan kay diskusyonan siningad law sa Martes diri lang sa Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro. Alas 10:56 na mga tropa. Ipakilala ko blanay sa inyong ultimate trio sang Yes to Health.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health ginalakipan ini isang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, amargoso, malunggay, ahos kag spirulina. Itingo bini mga katropa sa isa kakapsula agon nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas benign man ina o kon malignant. Kag ang imong mga blood pressure, imong sugar level mga katropa, no? Mataas man. So mabuligan gyud ka muna nga mapahaganhagan or mapanubo ni Santon Gold Herbal Capsule. No, ma-regulate ya bala ang pagtaas sa sugar level niyo kag blood pressure dira. No? Kag mga katropa, kun ano pagidbing nga mga balatian nga inyo da subong ginapangatubang nga nagahatag na gid sa inyo kabudla sa inyo kabudlayan sa tagsak adlaw. Amo na ng sabat mga katropa na magtumar everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. May ara man kita mga katropa sang Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C, ha? May da mangosteen mga katropa, pero linakag mga prutas kag manggaranong gid sa vitamin C, no? Gitingod man ina mga katropa si sa kakapsula para makabulig ni pa-boost sa atong immune system. Just like sa panahon na to, maulano naman kag tikisagat agiti ang init. Hindi mo mapaktan ang lakat sang tiempo, ha? Kag mga katropa, hindi kita magkalipat, meron kita sang ikatatlo nga members ng Ultimate Trio, ini ang Premium D3. Ang Premium D3 naman may the virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 mga katropa. Makabulig ini. Papakod sa atong mga katulanan, makapahealthy sa atong mga cells, kag makalikaw pa sa aton mga katropa sang infections, no? Nga cause sa bacteria kag viruses. Mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, leading drugstores nationwide, just like sang Mercury Drugstore. Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, sa generic ka, ha? Di ka mo magkalipat sa online, sa Shopee, mabakal man ninyo, ina.
0: Sentro.
1: Alas 10:58 na, mga katropa, check tam PDMPD Subong Adlaw, no? For the latest update sa lakas ng panahon na may low pressure area. Kahit ko magbagyo na ini mga katropa, pagahingad lang sa kay Henry
0: Sentro,
1: no? Si Gardo na lagyo, si Gardo, mga katropa, buhay na nakadayon. So, ti aring balantayan ta naman sa bulan sang Hulyo ho. Si, ano naman? Si Henry naman.
0: Centro!
1: Ay, ti boss, July 1 na tamo, no? Ibalon ta ng PDMPD sa ilang pinakauling update sa observation sa Tiempo, Subong-Adlaw. And mga katropa, basi makaligwa, makita, tinguan ta si Director Dr. Teresito Makulkol sa nga FIVOX angot naman sa update sa Bulkan Canlaon, mga katropa.

Ayan mga katropa, ibang pagiging mga updates karon bantayan taman, no? Kay isa ini sa mga importante nga mga talakayan ang sa mga ginikanan, no? Balantayan tani mga katropa kung ano ni ang dapat naton likawan. Ano dapat naton tun-an para balikaw sa disgrasya nga atong makabataan ilabinigin sa online, no? Sige lang kung doon lang alas, engineer. Proceed na lang ta sa ano? Proceed ta sa kay Dr. Makulkol. Basta available siya. Ma-update kita sa lakasang sitwasyon dara sa kay kanlaon mga katropa observation, no? Basing Favox mga katropa, makatag sa aton sang dugang pagid lang mga information, no? Si maka tiyempo si ano dira, testingan ta lang engineer. Kung wala balik ta sa aton diri sa Favox, so. Central. Sa lokal tadi nga Favox so ano. Mas maayo ni nga mahibaluan ta kay ting banaag mga katropa, do mas nagaklaro na gid mo, no? Nagasanag nagkumbaga ba? Kay ti nagligad na do gina question pa na basi sa filter bala sang kamera. Kung ano pagid nga mga factors nga nangin masanag ang banaag, no? Nangin athag na gid. Ti mga katropa, ang gin-explain sa aton man sa Favox yesterday is ang mataas or I mean ang intensity sa kainiton kabangdanan nga amuna ang resulta mga katropa, no? Nga makita mismo sa baba sa nga bulkan kanlaon. Sige, no? Kung doon lang ginang national, rin lang sa lokal. Ah, okay, sa lokal lang ito, chief. Kung doon lang gin si Director Bakulkol, dire na lang kita sa aton nga local nga observatory, no? Mas maayo ini mga katropa nga makapalabot kita sa dugang pagid nga ihibalo paandam sa mga pumuluyo diri sa aton sa Negros Occidental malapit dira mismo sa tailan sa bulkan, no? Kay ti sa karon mga katropa nagapabili nito alert level 2 si Bulkan Canlaon kag ang pagbantay especially ang permanent danger zone ara sa 6 kilometers away from the crater.

0: Check na ni mga katropa from okay, from Fivox La Carlota Station, no? Observatory, ito de. Makupo na ito ang Sir Darrell Aro.
1: XFM, Kalaon Ate Centro.
0: Sir Darrell, good morning. Kaupod mo sumong sir si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, sir. Good morning, sir.
2: Sir Andrew, good morning.
0: Yes, sir. Sir Darrell, thank you. Good sa mga time subong, sir. Sir Darrell, update lang kami. Ang Banaag, sir, visible man kaina, liwat?
2: Wala kita may na-observe bayan ni Ken Iper na, pero sa ating mga camera, sir, pakita kami. Super heated look.
0: So, may aragin?
2: Yes, sir.
0: Okay, sir. Pero, Sir Darrell, ari, no? Kung magpadayon ini Sir Darrell, there's a big chance ayhan nga may pag-increase into alert level. Mapasaka ang alert level sang kanlaon, sir?
2: Possibly, Eternal.
0: Ah, okay.
2: Kung case nga may nga lava sa kanal.
0: Ah, okay. Pero, Sir Darrell, reklaro ko lang, sir. Sa may ginabas siya, makabong mga parameters, sir. Based na sa inyo, gidyang guidelines man, if ang presence ng Banaag or ang crater glow mag-asod-asod for almost a week, sir. There's amo na naihan ang balasihan nga i-increase na into alert level 3 ang bulkan kanlaon.
2: Kapan, sir, since na bago na yung natabo sa second concern na, so wala pa ni na include sa ito yung updated na alert level 3.
0: Okay.
2: So, ang ato lang din kinabasihan, based up on mga kadamo malinog, anong kataasan sa total diacred na measure natin.
0: Oo.
2: Pag-inflate or deplete ang vulkan siya.
0: Okay, sir. Sir Darrell, ano ang mga observation ta sa karon, sir, sa mga materials nga ginabugas ang vulkan, sir? Nag-increase kid man, sir, ang number or ang amount?
2: So, sir, based sa atong nga measure na gas, so latest natin kahapon is nasa 3,240 parts per unit. So, above the atong sa baseline natin nga na measure na.
0: Above baseline?
2: Super dioxide.
0: Ang SO2 na, sir, Darrell?
2: Yes, sir.
0: Okay. Ari sir, no? Sir Darrell, ang balantayan ta diri, sir, ang presence kito sang magma, no? So, may mga patimaan kamo, sir, or may mga nakita kamo dira, Sir Darrell, nga not only just for Banaag, no? Nga visible na sa karon sa ato nga naked eye. May mga patimaan, sir, may mga naobserbahan kamo, sir, nga ang magma is ano na gid man? May posibilidad nga magwa na gid man, sir.
2: Hindi pa natin naambal sa subong, sir, no? So, kita gabasi naman sa data na ginatag sa natin ng mga instruments. So, okay. Ina, sir, kalabatanan ito, mga real-time data na makuha na.
0: Yes, sir. So, balikan ko.
2: So,
0: yes,
2: ita na nalanta natin, sir, pag-increase ang inflation sa Balkan, sir. No? Once nag-increase, sir, Ningin ang magmagpasaka mga
0: kapatid sa
2: kapatid.
0: Okay. Sige, no. Pero, Sir Darrell, may mga measurements na kamo, sir, kung pila na lang ka meters or masalin natin be how many feet na lang ang distance ang nasambit ni nga mga magma away from the opening sang crater. Good bala, sir?
2: So far, sir, wala pa kita ng makita, sir, no? Tintang po ng magma, sir, the kapaka, nag-atag mo na mga sinyalis na isa nang, sir, ang mga linog. So, no, or natawag natin sa naklasify natin mga rock factoring event or volcano tectonic event. Amo ng rason na may mga signal na, sir, kay tungod ang magma nag-asaka.
0: Okay, so mo nagkali, no? Pero Sir Darrell, in due time matabo gini ayahan, no? Sir, magsanag ang Banaag.
2: Isa na din, sir, lantaw man natin, sir, no? Ang gas, sir, no? Kung gataas na gataas ang iso, kung meaning ang magma nag-release ng ang madamo nga gas, which is
0: yes sir.
2: Ang munang iso to.
0: Ang muna gani,
2: kung kapalakit na kapalakit si magma ang ating na-measure na iso, mataas.
0: Mas mataas. Okay. Sige. Sir Darrell, lanas na siling mo to, sir, nga more than sa baseline, sir, sa inyong observation, ang amount sang or volume sang SO2. Sir Darrell, almost every day na, sir, nagkakatabo based on your observation and records lang.
2: Yes, so far, sir, consistent lang.
0: Almost every day? About baseline?
2: Dati, sir, sang wala pa siya ng loto, sir. Atan nga baseline, naka below 300 lang. Measure pa na is
0: okay.
2: So, okay. Nag-start pa ng lubog sa June, aras na may more than 1,000.
0: Sige, sir. Sir Darrell, amo na lang amo ni subong inyong balasihan man, ginabantayan nyo is ang kaathag sang crater glow, sir, no?
2: Yes, sir. Isama na, sir. Sir. Build up na, sir, sa anything. Kung lang kung kabalo kita, sir, na sa ngayon, may harap yun na dome nga ka-build up sa baabaan.
0: Okay. Pero,
2: yes,
0: sir. Pero, Sir Darrell, may mga information lang kami nga na-receive, sir. Or may mga nabasahan lang kami. Damo, busy kanlaon vent, correct?
2: So, kasi isa lang man ka-vent
0: ang monitor natin. Sir.
2: Ang
0: pero, crater yan lang
2: dyan. Pero, may mga previous crater na
0: okay.
2: Identify na natin.
0: Amo lang na, no? So, amo lang gini pinakatako yung vent, which is a crater higit, no? Amo lang gini makita, very visible gid, no? Sige. Sir Darrell, thank you gid sa sining naman nga update kag sa sining information. Good morning, sir.
2: Yes, sir. Good morning, ka.
0: Yes, sir. God bless you, sir. Mga katropa, ripandam, no? Gin-confirm sa ato ni Sir Darrell Aro sa FIVOX kun magtayo yon kag mas masanag ang banaag, for example, bis sa madasong mga inadlaw, makatropa da kong tsansa nga ipasaka into alert level 3 ang Bulkan Canlaon. No? Kay sa soliton tani nga pahayag, ang magma sa idalom sa bulkan is increasing. No? Ang iyang level, mga katropa, nagasaka. So, nagalapit na ni siya sa baba sa bulkan or the crater sa Bulkan Canlaon, kag posibilidad nga may lava flow, mga katropa. Sentro. Alas 11 Jess na. Oh, mga katropa, dire kita sa aton nga formal nga talakayan, oh, sa aton nga dugang pagig nga mga detalye. Kay dire ko i-discuss inyo, mga katropa, subong at iyon, ang actually I don't know kung saan lang gindi nag-start ang hype, gabigid lang ka hype sang siningampang. O paano na hook ang aton nga mga estudyante, atong mga kabataan, aton nga mga teenagers sa sining kontrobersyal ngampang, mga katropa, no? Kay nabatian ta ni ang Roblox, mga katropa. Nato ni just for the topic about Roblox or this kind of game, online game, mga katropa. Kay nga direta iangot ang issue yesterday sa online threat from Escalante City nga sa isa mismo, mga katropa, kabata nga ging kilala sa kay Alice Jacob nga nag-message nga he is threatening, no, nga maglunsar sang kaus asang kalakasan or atrocity, mga katropa, sa school. Oh, may mapatigayon siya kuno sa ma-shooting, mga katropa. Tigaling may lang kay napabalo na nabasahan, no, natukiban nga mo nagaling plano sang isa kabata sa Escalante National High School. Pero rin, mga katropa, ang istorya to gali sa likod, ang gina-message na ni LS Jacob, hinablo sa concerned citizen na nakakita sa mensahe, nagkilalahay ni sila gali ko nung adua sa siningampang sa Roblox. Oh. Mga katropa, ari may pabati ko sa inyo. Conversation sang nanay kag bata. Oh. Ginavideohan sang nanay ang bata iya kag ginapamangkot niya. Kung gaano sa Roblox. No? Kaya nakita mismo sang Iloy nga ang bata iya ginubang short, no? Ginubang short sang bata kag nagdalagan. Dalagan ang bata, no? Samtang gaatubang sa video or sampang, no? And then, mga katropa, Sa ako lang nga pagbati, do ginasugo pang bata nga maglumpat-lumpat ko, no? Without his undergarment, mga katropa, no? So, pabati, tatabla engineer. Para sa mga parents, dira, this is very important, ginisaya mga katropa nga insidente, kag awareness sa tanan, no? Kung nga, ano ang epekto sa pagbuyo sa mga kabataan sa siningampang Roblox nga dodamo naging subong sa ginaangot ng mga insidente bangod sa siningampang. Ari pabati, tabla sa inyo mga katropa.
3: Nagpubad ka ng shorts mo, tapos nag-run ka, di ba? Ano yan? Bakit ka nagpubad ng short mo? Bakit?
4: Napatas sa akin.
3: Ha?
4: Napatas.
3: Task mo? Kaan mo task?
4: Pwede.
3: Sa Roblox? Mm. So meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo?
4: Nagpubad sa nagtatalo.
3: Huhubad ka, tapos tatalon ka. Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino?
4: Si James.
3: Sino si James?
4: James.
3: Ano nakalagay?
4: James 489.
3: James 489. Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka, tapos tatalon ka, ano mangyayari?
4: Trophy, tsaka may next stage.
3: May trophy, tsaka may next stage.
4: Natatakot ka? Natatakot ikaw?
3: Buti yun pa lang yung pinapagawa sa'yo, anak. Ha? Okay na matakot, ha? Basta, i-delete na natin yung Roblox, ha? Okay?
0: Okay. The stand up conversation between sang mag-iloy, no? Sa nanay kag sa bata. Mga katropa nga na mention dito sang bata. Nanugin ang bata mo, no? Ipamangkot sang nanay anong task? Kumahimo mong task may kabaylo nga reward. Tiyamo na siya mga katropa paamag sa mga kabataan, no? Naka-game matampang online games ang una. Pero mga katropa, not to this kind of situation nga nagalabot sa punto nga maipakita mong tsura mo dira, no? And kung anong suguon sa imo, tumanon mo. Pero mga tropa, ang task, it's different. Kung ikumpara rin sa mother games. Kaya may araya nga task, imo nga mission be, no? May mission na nga term. Ang mission mo yan within sa game lang. Pero galing mga tropa, aryo, ano na ni siya mga tropa eh, no? Below the belt tabla. Doon naglapaw na. Naglapaw na sa hampang, sa nature sa hampang. Kung nga, naglabot, naginisa mo nga punto. Kaya ari mga katropa, sa mga parents and also sa mga kabataan, ang Roblox nag-off

0: nag-invest ka, nagasto ka, para ma-avail mong ina nga mga exclusive nga mga saisang items sa sinangampa. Sentro! And also mga katropa, naka-involve diri ang cyberbullying. So, diri mga katropa, nagsulod ang online predators and grooming. Kaya nga, ang grooming tactics diri, especially mga older users and bad actors, frequently exploit in-game chat to befriend younger players. Tubto mga katropa, nga maglabot sila sa mutong mga conversation. May aradaan mga katropa, mga masiling na to ni mga online predators or sexual predators, nga mga pedophilia. Sentro. Based on my research mga katropa, the developer of Roblox is also a pedophile. Pedophilia, mga kabataan, mga babies, munang term dra. Even though mga katropa, parental guidance is a must, pero this is the term on how we discuss this kind of issue subo. Sentro. Mga katropa, online predators, sexual predators, dito mo makita nga ang bata nga lalaki ginsugo nga mag-ubas ang short kag palumpaton. Sentro. Kay kun tumanon sang bata to, tagaan siya sang premyo. Sampang. And also mga katropa, I don't know kung recorded to. Kahit ang amuto nga mga individual, ginagamit ang ina nga mga bata, paubahon, videohan, or just for their personal consumption, or pwede na nila mabaligya mga katropa sa ibang pagid nga mga animal man, Sentro. Nga mga pedophilia mga katropa. Oh, kwartahan na nila kaya nga may ara mga pedophilia nga nag-crave sang sina ng mga bagay eh. Mga kabataan, bata ka babae, bata ka lalaki. No. So, mga katropa, amuni siya ang situation. Te anong pwede himuon? So, mga katropa, mangusisa kita, no? Tinguan ta ko na available si attorney Cesar Viloria. Kay gina-propose ni daan mga katropa sang national government ang pag-ban sang online games nga which is violent and also may amuni nga mga bagay nga ginahimo dira sa mga players whatsoever. No? Tingali mga katropa, ang Gorbox sa muna yung natutukan. Ang Roblox, I think, mas darker ang istorya behind sang siningampa. Ano ni siya sa karol mga katropa? Ang sitwasyon sa madalom ng aspeto, kunan mo natin yung istoryahan. Ito, ano ba lang mga katropa? Sa dalom ng talakayan. Why takabalo kung ano na daya underground? Base mga katropa, may mga ginabaligya na dira. No? Nga mga kabataan, no, may isa mo ni ngayon, ang idansin niya nga bata, lima katuig, anong katuig, lalaki, babae. Sigurado mga katropa, may ara gina. Sa word pa lang diridaan nga exploitation online. Sentro. No? Mahimo niya mga katropa gamiton, i-take advantage ang innocence ang sining mga kabataan. Paagi sa sining hampang sang mga older users. No? Nga ano sila lang mga katropa? Nga gamiton gidyabla nila ang kaygayunan para magamit ang ining mga kabataan. Sentro. Ating bata to na realisar yan sa ulihe. Kay ti nabatsagan niya mong ayho nga amo na ni man. Hindi na ni chakto para sa sininghampang may amo ni sa man. Nga gisugo ko yasang kapwa player kuya nga mauba ma kag maglumpat-lumpat tao. Sentro. Ti mga katropa are ang budlay dira, hindi ta na sila dali madakpan kung sino itong mga tao na, no? Ari mga katropa, makobo na ito sa piyak linya. Pangayon, talang ning lipot yung atyempo, ano? Si Attorney Cesar Viloria, angot ni sa komento o kung opinion sa pila ka mga abogado sa pag-ban sa online games diri sa aton sa Pungso Pilipinas. Sentro. Attorney, good morning. Welcome to sa XFM, sir. Kaupod mo subok si Katropang Andrew. Attorney, good morning dira.
1: Good morning, Katropang Andro.
0: Yes, Attorney.
1: Ito na nagpalamati.
0: Attorney, thank you very much. Good sa imong time. Attorney, dire kita, no? Kay may nabatian ko, may nakita ko nga video conversation sang nanay kag bata, nga which is bangod sa presensya sang pagampang, sang hampang ni nga Roblox, nga do ginasugo na kunong bata nga mag-uba and then mag-tubang sa camera whatsoever. Dira nga mga bagay nga ginapahimo sang kapwa gamer or player dira, no, sa siningampang. Pero attorney, diri kita sa aton nga discussion. Attorney, are you in favor man bala sa pagban sa sining mga size ang bagay or sa sining mga hampang diri sa aton, attorney, for ma-access mga kabataan?
1: Yes, relatively.

0: pabor ako sa pag-ban.
1: Yes.
0: Sa age-sensitive dapat na pag-ban. Kaya kung ano nga mga games ang dapat i-ban. No? So,
1: okay.
0: Dapat may distinction kita. Kahit hindi pwede nga sweeping lang, no? I-ban mo lang. Simply because online game siya, no? So, ginaklaro, gina siya ang position natin. Kung mga very violent na games, no? The games that will not serve siguro makabulig sa kabataan natin, dapat timanan natin i-ban. No? That is part ng aton pag, what they call this, paghalong sa ating mga kabataan.
1: Oo.
0: Ako personally, sa akong mga inablos, ay already, kumbaga, may declaration na kami.
1: Oo.
0: Nga, ining mga roadblocks, magdaloka, no? Ining a game, it started very innocent na game. Galitig yung level up na siya. Then later on, may mga interplay na siya, no? You are now directly communicating with other players.
1: Correct.
0: It's a standalone game lang. So, it has converted into parang role-playing na siya. And then, nakita ko natin to sa totoong balmo sa isa ka video sa parent. There was already task nung ginaboy sa kabataan.
1: Yes.
0: No? Why nagkakadistinguish ang kabataan ng simple task or basta part ng game kung anong suguon, tumano na. So,
1: correct na.
0: Therefore, if they are already hooked up sinang a game, kung anong isugo sila thinking that will help them level up,
1: yes,
0: mag-promote sila, matagaan din ang mga trophy, no? Because may reward system ng game. So, once a bata is already entangled sila, so hindi na sila kapaminsan kung sa reality ito sila o kung hindi. So, that is very dangerous. Now, because ang easy access sa mga online gaming is like that, no? Ang mga parents natin can no longer control ang mga kabataan. Example, if they go to their room, kanto sila sa ilang room, kanto sila sa CR, magamit sila headset, why kabalong mga parents, no? Of course, may mga limitations man ng mga parents na to, you say, kung naglanga na eavesdrop ka din every time nagagamit ang bata sa computer. But nagpati kita nga, dapat there is a certain regulation even at home and it should start from home. So, pamangkot is, as a parent, as a tito, I agree, no? I ban. Pero dapat clear nga distinction ang pag-ban. I-ban natin sa ang ining mga games sa mga edad niya muni. Pasaran, tagurulay, pag-in to strengthen ang responsibility ng parents, although there are already laws that sorry, that provide responsibility ng parents. They give in naman na. So siguro ako I will not agree with the total absolute na ban sa role gaming because remember ang kabataan niya sa tulpang Android kita gagamit sila sa ila research, nagabulig man sa ila, you know, well-being, no? Pero of course, ini mga very violent at mga, you know, mambalaton nga barbaric ng mga games. So, I really agree 101% na dapat ipalayo na sa tulpang kabataan.
1: Correct it. Galing attorney, Diribe, ang budlay dari is mga individuals ni nga pahimo sa sining mga kabataan. May mga, based man di attorney sa akong research, may ara sa mga older users nga gina-take advantage ang mga kabataan just like, for example, binag-edad sa 6, 7, 8, 9 to 10 years old. No? So, attorney, ang ining bagay, mabudlay ini kay not only just for exclusive for all Filipinos but internationally ang players and users, di ba attorney? So kung may mga naga commit na bisang any sexual exploitation, why gid gyapon may madakpan or why may manabat attorney, di ba?
0: Yes, ang muna ang problema kay once they are already on board.
1: Oo.
0: Though I don't know kung may system kita to regulate that, no?
1: Correct.
0: Hindi mapunggan. Hindi gid mapunggan. So siguro, kapati ako, better, miski mag-promise sa ining mga developer, gaming developers,
1: yes, sir.
0: Level control, kasi mambal sila. Maka-enroll ka lang daw or maka-login ka lang if you are 80 years old above, for
1: yes.
0: example.
1: Yes, gani man.
0: Anong mga parameters to make sure nga na nagagamit siya ng mga legal aids na, no? So, wala, no? So, plus, ang munang hambal mo, correct na siya. Na international lang nagamit, quite kabalo kung sino nang nag- nag-dominate sa atong kabataan.
1: Mm-hmm.
0: No? In fact, mabatian mo na sila. Kibot kayo sila, singgit na, kapamuyaya na, ga-FC UK na.
1: Mm.
0: Hindi mo naman sila yan, no? Kana na lang, no? I mean, very dangerous siya.
1: Yes.
0: Again, ako yung nagapati, there are games that can enhance na, you know, the minds of
1: correct
0: children.
1: Yes.
0: Kaling, we have to accept the fact, grabe na ang total pag-change, sige, paradigm shift sa gaming. Ang kabataan din ako, formi lang sa mga, you know, mga Mario Brothers.
1: Correct, good. Correct,
0: ito. Kung panay abi mo.
1: Oo, gani man.
0: So, hindi na sila conforme, no?
1: Para si Leia, attorney, boring na yan mo. Para si Leia, boring na yan.
0: O, boring.
1: Kita yan, amazed na tayo sa unay. Enjoy na tayo. Yes, tatapos. Taang, amun eh.
0: Correct, oo. Sa una, maka-level ka na, maka-lukso ka na sa flag, kahit makapapanahog ka ng flag, sa kagmang tututut, I'm Super Mario Brothers, okay na.
1: Magali
0: sa una, may ara ng mga the war games, like mga Battle City.
1: Oo.
0: So, doon yan, very bloodied, nagkita mo, very visual.
1: Correct.
0: Ginatiro na, gapaniro na, kita mo gid, no? In fact, sa una, ang nag-loss ko gampang pala isang ano tawag na, no, role-playing game nga GTE. No?
1: Oh.
0: So, naging bawal na siya na mundura. And then, yes, I think 3-4 days ago, I made it a point, inisorry ako may nag-loss to, and they committed, in fact, they, pero yung man, yung pang-delete nila ang ilang mga apps, games,
1: yes.
0: And they send nila sa ako ng screenshot sa nila cellphone, which is, you know, I'm very happy that they understand. Ito yung pakita ko sa ila, sa Tito, pakita ko sa ilang mga, explain ko silang mga kalatabo, and they understand. Nambak ko sa ila, hinggaan ko sila duwa ka-option. Do you want a martial law sa balay, or i-regulate ka lang?
1: Correct.
0: Pagambal ka martial law, i-confiscate ka na tanan niya ng cellphone ka computer. Okay? Or, I will allow you to use your cell phone, pero with a condition na may limitation. So they agree with the second proposal. Siyempre, magagamit sila cell phone. Pero ambal ko, damo options. If you want to, you know, to spend your spare time, tapos ka na tuon, wake it up brown, tapos makapanilo sa balay, pwede mo iba ng mga games sa education. Ambal ko, you're planning to be an IT engineer. Better ang mag-strike pa mo siguro tuon nila, lanta ko mo video na to, you know, open up programming para preparation sa pagsugod ng klase nyo.
1: Gani man.
0: Ready na ka mo advanced study. So they correct agreed. Man. So siguro continuing monitoring
1: yes,
0: because yun ang kabataan is still hindi na dali-dali madula mo ang mga habit na bila. Kung habit, na form ng habit.
1: Yes, sir.
0: Tapos, sana niyo mga classmate, tamo ina. So our children need needs really continuing monitoring pagpainchindi and it's ever hindi pa sila ibilin sa blank wall. Ako yung kapating amat-amat simultaneously provide dyan ka sila sa alternatives. Hindi pwede nga wala alternative balong pa grabe ng effect na no? Sa balong kami mga withdrawal pa na stage sa ila paano nila balong kita balik-balik na sa ila mind ang ilang again. So, we have to make it sure na we will be with them all the way. Ako yung ganun ka pati, with or without niya isang layi, ganun niya. Ang layi, isang panimalay is enough. No, kay kadamo man ko nakita ng kabataan niya. Very disciplined, na no? Wala iya, kwan, wala iya sang, what you call this? Wala iya sang gamong mga kabataan because they were, you know, raised up sa ila parents well. So, I'm praying na mumanatanin.
1: Okay. Gali man. Sige. Attorney, so, thank you, guys, sa sining mga discussion. Attorney, salamat, guys, sa mga time tag sa sining mga opinion.
0: Thank you, Atro Pangandro.
1: Yes, salamat. Attorney. God bless you, attorney. Salamat, guys. Good morning, tara. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro. Mga katropa, ito na batihan si Attorney Cesar Villoria. Ang what dream lang mga katropa sa sininong pagtap na or pag-ban sa mga online games dari sa aton. Mga katropa, no? Especially sa sining mga online games. nga may resulta no sa mga kabataan, especially sa mga minor de edad, mga katropa.

0: Alas 11:31 na mag-pause kita for a while. Supunan tani blang iba pagiging mga discussions and topics pagbalik sa sentro. Please stand by.
1: Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig
4: na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: Sister Pain.
10: Si Michelle Legale, isa ko.

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agata sa akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iyang hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iyang blood pressure. So amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga biskan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
3: Nigit mag-ako, no?
2: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Mas simula, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
3: Problema, ginatawag ta permibla, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
2: yes,
3: pa.
2: Yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod.
2: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi permi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi permi magpa-check up, para sure, inumgig ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, then inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kag Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amuna kung kisa, gasuffer kita sa pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi kagainom sang coffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Excellent!

0: Ready Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge. 6K, 12K, 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga balita.
3: To be evidence-based, no?
1: Sentro sa mga impormasyon.
4: Sentro sa mga impormasyon.
5: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
1: Sentro sa serbisyo publiko.
6: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyas.
1: Feds, Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro.
7: XFM News.
1: Sentro.
8: XFM tayo malas 11:42 na mga katropa. Nagabalik na ito nga pala tuntunan ang Sentro.
1: Sentro.
8: Para nyo din nga kaupod mga katropa, si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningat yun. May kagtana man yung mga katropa sa topiko na itong kaina, especially sa mga kabataan. Masundong ko ni balita ni Sir Mitch. Okay na siya. Okay na. Okay. Doon lang alang pa. Sige, try ko na lang si Councilor Homer Baez. Check na siya. Ate, sige. Padulungan ta si ano, ano? Si... Okay, Arigaleo, balita ni Katropang Wendelo. Kaya about sa ASF testing ni... Oo. Pusita kay Katropang Wendel Balinarios, mga bilita sa siyudad sa Bacolod.
1: Sentro!
8: Kaya ginalauman, subong asman ang magwa ang resulta bangod sa Bacolod ipatigay ng testing sa mga samples. And mga katropa, ang dito subong bala sa may Negros Oriental, suspension galis ang klase dito sa Siatong kag Zamboanguita. Mga katropa, bangod sa pagbinaha kag landslide ng dalas ang low pressure area. No? Pero balikan ta na karon mga katropa, padulungan ta na is Katropang Wendel, mga balita sa siyudad sa Bacolod, angot sa ASF mga katropa.
1: XFM Reports Central.
8: Katropang Wendel, please come in.
9: Yes, sir. Katropang Frank, sa sekaroon, nagsulo kay Attorney Mark Test, Administrator sa Bacolod City, na wala pa sa Giyapon, dali na ipaidalom sa testing. Katropang Frank, sa nasabi ko mga sample, naging pangkua sa mga bako. Ito bala nga na-record nga nagkalamatay sa siyudad sa Bacolod. Kiti una to Katropang Frank, nga naibaluan, na sa DA Region 6 pa, no? Ipasa itong nasabi ko mga sample. Agad yung ma-check kung ano ang rason sa ginakamatay sa mga baboy nga to, kung masakit lang ibala sa baboy o konti ang nag-uso na naman subong na African swine fever. Pero katapang France, ilang nga pag inquire dito, tayo mag-alabot. Dali ang pagpadala pa lang 2-3 days, tayo dugang pangakas at pagbalik pa. Wala ka sa mga lawig-lawig. That's why, nga't isa karoon nag-inside ang syudad, nga't rin na lang pati kayo na nag-summit nga testing sa syudad sa Bacolod. Kinahibaluan, nga't ang syudad gali sa Bacolod, may machine naman for that. It's just that nga't need na lang yun sa proseso. Agod yung ini ang ma-test. Isa karoon, nakatrapang France, ano, lantaw nga ini ang matest na kagati ma ano no mapagwa na ang resulta within this week amo nang yang agin na pahayag no? Within this week magwa ang resulta kag sa tong nasambit ng mga baboy ito wala ka sa conference na record by una gid pagwa ang ati pulo duha sa may alis sa may takuling pito kag isa sa barangay 35 pero tika sa conference mga sample galing din pa siyam lang ang sample na ginapang na nakwa. Tungod nga ti ang sa alisis na gito kag sa takuling. bangod ang sa bahin sa barangay charge ng Tagat Rapang France, mm. isa ka-concerned citizen to ang nag-report bala sa city veterinary office kung sa syudad mismo. Ngayon may patay dito sa bahin sa barangay charge ng Tagat Rapang Baboy. Pero, ay nalambot ang atungdan na, no? Ang tagiyagin sa baboy na napatay. Katulad na ibaluan kung di naman tong baboy. Wala ka Rapang France. That's why, ngayon wala siyang sample na nakuha dito. Kung baga, wala siyang, ano gid bala, no? Na tuntun. Na persona, wala ni siyang baboy nga nakita ni sa barangay 35, that's why amo na siyam lang kasampol ang nakuha. Kada iniang ipatiga yun na ganyan, no, kung ipaidalong na sa testing sa sininga simana. Kag ginarauman yun no, sa iniman niya simana na ang nasambit niyang pagwa sa resulta. Pero tinsunok kay Atty. Mark Mayo, subong kanin siya nagigad ang ay nadlaw sa sininga simana, nagsugod na ang pagbantay sa mga entry points, no? O kung ining ginatawag na border control sa mga nagapasulod na mga baboy sa syudad sa ang Bacolod. Kaya at the same time, nag-trapang France, no? Kaya tingin na permahan, nag-alikatrapang France, no? Na permahan na ni Mayor Greg Sataya. Wala pang nasa katedri subong, pero as per Attorney Mark Mayo, nga napirmahan na ni Mayor Greg Sataya ang executive order na nag-dumili na no sa mga live abe kagati mga karnibala sa baboy nga magsulod niya sa syudad sa Bacolod. Ilabi na ganyan ti sa bakin na bisang ano no dito sa may south ang ti nag ano na yun nagamatama sa dito lapad ang kaso ng ASF. Kaya tiyan mo na sa karoon, nag-inalikawan man, nga tiyan mag-isulog sa kiteriya sa syudad sa Bacolod. That's why nga, permado na ang executive order na mababaskog no, sa ining mga border control sa syudad para yung ating matap na ang pagsulod sa ining nasambit yung masakit no, mm. sa syudad sa Bacolod. Samtang Katerpang France, tiyan mo nino, siyam kasampol ang nakuha, pero wala pa man sino, kay Attorney Mark Mayo, siyang nagdugang na na-report nga nagkalamatay nga baboy. Amo pa lang to ang napulo ato nga initial na na-record. Pag so far sa sakaroon na why pa man siyang may nakapadulong sa City Veterinary Office na punta syudad. Agon niya mag-report kung may bala may mga dugang pa nga na-record ako na nakitaan o kung nasaktuan niya ang mga baboy nga nagkalamatay na syudad sa Bacolod.
8: Okay. Mm. Sige. Pamatiyantang.
2: We will conduct the test as soon as possible, probably by tomorrow. May samples na kita na na-collect, and the test will be conducted rin na sa Bacolod, kaya gina-fast-track na mo ng pag-facilitate sila para dasig man natin makuha ang resulta. No, but as of today, wala pa kita any confirm na ESF na case or incident. And then, gina-finalize man natin subong ang pag-implement sa border control kay kagapon gimpirma ni Mayor ang executive order, no? Banning pork products alin sa lugar na may confirm na mga or red zones. No? Red zones niya category.
4: No? So, kaya kwan samples?
2: As we speak, may duwa ka barangays na naging kwan samples. That's Tapuling and Alinis. No, so, sa 35, unfortunately, may ang report na galing sa isa ka the concerned citizen, but wala agad na locate or na reach out ang natungdan din ng tag-iyagin. No, so, dri kita sa list, kagtakuling nag-focus, and then after that, nawala naman kita any further incident.
10: But wala siya last time attorney sa Western Visayas ng padala?
2: That was the first option, nga makollect sample, and then ipadala sa BA Region 6, and then we were informed nga around 2 to 3 days ang turnaround time. So, I discussed with our city vet, and then nangita kita option nga pamahimo. Kita na lang ang makatest dire because we have the machine already. At least in Sigida, makuha na rin ang resulta. So, based on our initial discussion, probably by tomorrow, we can start testing. Kaya ang ginimo, tas mong ginakompleto, tamananay ang samples. No, so, we will give further updates kung anong matabot was sa testing.
10: Perfect. Sir, ibalo wala may nanggugang sa pulo kamarin.
2: As of now, wala pa kabato na any report from the city vet na may incident pa sa napatay na baboy. So, ang munang last natin nga information.
10: Ako naman sa test din.
2: In coordination with the DRRMO, muning gina-finalize natin ang program about it. Ang goal natin.
8: Oh, Karapang Mendel.
9: Yes, katapang mm-hmm. Amon na pangyagian ni Tony Mark Mayong at sila umal niya subong simana magbuang resulta kag rin na mismo ipatigayon niya ang mga testing kaso pag yun may mga ma-record pag yun ako masapuan niya reklamating nga ba border naman na i-pukon ang testing sa mga sample sa syudada okay. Kagatapang Franz Dugang lang no ang palita niya kandre sa syudada pag ulang geda nga ti Halin City Legal Office na istorya naton si Punong Barangay Jennifer Pinkutan sa Barangay Kabo katapang Franz nga ti ginasuspetsyohan sa ang galing nga ti ang mga dalanon diba katapang Franz malapit sa nasambit nga barangay ang ginatupukan sa mga basura dira kay Halin sa Deca Homes katapang Franz so Halin din sila sa CLO na ibaluan naton nga ti may ragid man sang mga cases nga ti nagasugo ang mga residente dira sa sulod sa subdivision nga maghapoy pala sa mga basura maghapoy sa mga tricycle na sa mga tricycle driver kung ibang drivers ng ilang mga basura kag ti ang mga ginasugo ni pagkandi na lang pagka panghapoy kag amo na isa rason kung mga sa dalan no nagakahapoy so ti tanga na dira kadto pang France sang garbage bin sa sulod mismo sang nasabit na subdivision o sa Deca Homes sa may ano ko na bahay na sa may house na bahay na para nga ti hindi na magsugo pa ang mga residente ang kung diin ni ginaboy na yun sa ilang mga ginasugo. So, kaya amon ano ang naging pahayag ni Punong Barangay Jennifer Pinkuta na sa pagwa niya dito sa City Legal Office no, sa naging pamangkot na doon kung ano yung ilan na isuriyakan sa sulod no, sa bahay niya sa ining ibutang dira. No. Kaya lao man ini, sunod sa iyang at hindi na dira mag, ano, no, mag kumbaga, tampok sa mga dalanon ang mga basura kung ini ang mapatuman na dira iyan sa lugar sa Trapangan.
8: Nagligad pa ng issue da, no? Do na labot na sa barangay ang reklamo nga na. But I don't know kung may ad kung ginano man sang barangay ang inang concern. Nagligad pa na katropang Wendell nga concern da. Eh, kita mismo na balanta na nga munang istorya dira. Kay ti ang pumuluyo, gareklamo man regarding sa koleksyon sang basura. Pero I don't know kung sa barangay, no? Kung paano dira gin-address ng kapitana dira ang nasambit ning issue dira, no? So ti mayo man karon ti na istoryahan magroon nes mga pumuluyo da eh. Ti pa man ko to ang naghaboy to sa basura da sino tuman mga taga dira man sa sulod, taga Kabogo kon ano to na videoan to mo kita mo tong video.
9: Yes,
8: ti na identify to kung sino to ang mga tao kung taga diin to. Amo to dapat tanon pagid lauton kung sino to sila. Kaya tiki sa dadaan, may mga nagasulod na nga mga...
9: Sa karoon na bitang, ano gito, ang, ano gito na no, ining matundogin niya, dagit sa kapong, pero para na lang gito na malitawa ng kapagod, nagmabutang na lang gito ang garbage bin sa sulod para katrapang friends, kaya hindi na
8: mag- para dira, ano,
9: mga residency.
8: Kaya may mga MRF na da. Sa
9: mga tricycle driver niyo, pang mga bike driver.
8: May mga MRF na da, sa sulod sang subdivision, kita, tada, no? May mga MRF na da, may mga recovery facility na sila bala. I don't know kung ano na, kung gagana na. Kahit doon may mga basura pa man kita gapon nga nakita, dira. Isa ina sa mga, ano, no? Isa ina sa mga naka agaw atensyon dira sa aton. Kaya may mga, ano na sila, may mga MRF na da sila. Pero galing ti, ang mga pumuluyo, gareklamo man, kaya hindi dali-dali makuha, ti ang baho, gausbong. Ti ang kanugol lang na da sa MRF, kang ginabutang dira, di galing wala magyapon pulos no so bantayan ko ni kun sa nugin man abi katropang Wendell ipatuman ang pagtipon sang basura sang mga residente ano na na identify ni da kun sa duplex o kun sa two story no kun sa diin ang sa two story kun diin ang sa duplex kay duwa na da mo duplex kag two story na dira kun ang na mention to nga clubhouse ang na mention to nga clubhouse sa two story o kun sa duplex amo na dang pamangkot da
9: duplex ko na
8: ayon na sa duplex na tiyang sa duplex na ara na da sa tunga sang lapit ginada no sa entrance ginada sang ilang bangga magpasulig ka sa duplex ara ginada ang clubhouse ti amo na da galing ang pamangko na dapat si magreklamo ng mga pumuluyo nga lapit sa duplex kay kundra naman ti puno ng basura
9: ate amo na pangpras
8: na mo na tang pamangkot ta.
9: Magdudako-dako manilisak sa drama ka boy balak ng basura pero kaya kung ginatawag na uman ginakasokan siya so abi kong damuda
8: correct na te mga damo na daan yung units sa duplex
9: sa mga balay nga lapit dira sa yung kailabutangan
8: te damo na dang units sa duplex daan niya te kung magtililinggo na dabi karon bilin basura da karon sa clubhouse dati ano na lang na da karon te kung balay mo ya karon naradagid da sa tubang sa unday ni pangtampok ang basura dira sa mga taga duplex dira te ano na dumdum I don't know kung nakita mo na sa una ang IPM may aranas lang inabilin nga do likod balas ang truck Ibutang dira, dira ti punon ang tanay nga basura. Kahit sa tion sang magbuta na o kon tion sang inoghimos na, kwaon na nasang truck sang IPM, ang ina nga dulikod sang truck, no? Dira datanan para isahay kahakot. But ti, I don't know kung paano na dira sang barangay da ipalabot na sa syudad. Ati basi siguro mabuligan mas lasang syudad ko ni palabot lang gitsang gusto para masolusyonan dira ang isyo sa basura. Kay kami pasalamat kami da katropang Wendell sa area dira namon. Ang amon nga koleksyon sang basura maayo gid. Di galing ang problema ang amon nga basuran nga kadala sa mga basurero dira. Gasto sa sako. Nan, muna dang problema da gasto sa sako. Tay kami gis mismo ga pangita sang paagi kung paano ma ano naman dira masegregate sang gusto ang basura, no. So te dapat si kapitan pintukan dala uton da ni kapitan kung sino dang ga ano da ga pang ga, kay ga panukot sila katro pang Wendell mo. May galibot at ang mga tricycle nga oh basura da, boy basura. Galay gumaron dira lang nila pang boy lapet. May galibot na da mo. May nagapangbalit oh basura da ga panukot na sila. Nan, yung mga tangin na himo nila. Te, mas may nga lauton kung sino yung mga tao, pwede nila mapasakaan sang reklamo kung madakpan kag matumod sa barangay. Diba siguro talaga diraman mismo sa barangay kabog na ang ina mga tao na? Oo. At sige, at least may nabalaan ta. Kaya ako bantayan kung manina kung sa ano na mag-umpisa ang pagtipo sa mga basura diraman mismo sa duplex sa sining subdivision. No? Sige, karapang Wendell, thank you, Ged.
9: Yes, katapang Franco, magpabalitan ko sa Adria sa Bacolod, sa Super Center.
8: Mga katropa nyo na pati ng mga balita sa syudad kag sa mga update no sa Bacolod City Government Center. Purong oras ko ito kinakulabos na doga dago pa nag-uob naman. Centro. Mga tropa, hindi niyo na pagliso ang inyong mga radyo kay magabulos ng XFM Network News, no? Para sa regional and national news. Ang mga produkto sa Yes to Health tayo niyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center ng Tandres sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drug stores, leading drug stores nationwide, mga katropa. Sa mga nagatutok, dra nagatamyaw, good morning dra no? Sa BFP Pulupandan. Gamonitor dra sa ato no BFP Pulupandan ano with dra kay senior fire officer senior fire officer 1 no Benji Di Paula dra gamonitor dra sa subong sa ano no pala Pulupandan Bureau Fire Protection Pulupandan nan fire station kaya may gusto dra sa mga tropata dra sa BFP Pulupandan. Sige, ang oras ko ito kinakulabos ng mga katropa magabulos ng XFM Network News. Saliwating niyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat, Gid, may ngunto, and God bless us all mga katropa.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
16: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang orderyong ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
15: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibilis
14: sa mga butika.
18: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
18: System Pain.
20: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Yan ang tumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
18: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
14: Symptoms persist.
18: Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatean ko ng Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
18: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
22: XFM.
23: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, ang timpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
24: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
25: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: Mga katupa, exciting!
27: Go ang impeachment trial. Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing katropa sinimula na.
28: Sa balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, sinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
27: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
28: Sa balitang showbiz, Maxi Andreson humingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
27: At sa sports, mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July 10.
29: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
27: Mga katropa, Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na. Sabay po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
28: Tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
27: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
28: Ako si Brian De Paz.
29: XFM News Nationwide. Breaking news.
27: Unahin po natin ang magandang balita katropa. Inianunsyo na ni Donle Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inaasang magbibigay din ng kadagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 780 pesos per day na ang sahod po ng mga nasa non-agriculture sector, ang mga workers, mula sa 695.
29: XFM News Nationwide.
28: Palasyo, tiniyak na hindi magpapakampante ang gobyerno kahit bumaba ang inflation. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
29: Live report.
30: Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na patuloy ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bunga ng pagsisikap ng administrasyon ang pagbaba ng inflation rate. Pero hindi anya dapat maging kampante ang pamahalaan dahil nananatili pa rin ang epekto ng global oil crisis. Patuloy anya ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators magsasaka at maging sa mga mangingisda. Magbibigay din anya ang gobyerno ng binhi, pataba, farm inputs, financial assistance, kaniwa stores, 20 pesos kada kilo na bigas at 10 kilo na bigas kada dalawang buwan sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Kinumpirma rin ni Castro na may inihahandang karagdagang ayuda na iaanunsyo ang Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
29: XFM News Nationwide.
27: Nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA. White Plains, Bonnie at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Sa kabila nito ay nanatiling bukas at normal ang operasyon ng lahat ng istasyon ng MRT3 mula North Avenue hanggang sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
29: XFM News Nationwide.
28: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
29: Live report.
1: Tinutulan ng Iglesia ni Cristo o INC ang nakamang pagsasampa ng kaso plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa pahayag na binasa ni INC spokesperson Edwin Zamala, iginit ng samahan na isaumano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagtakpan ang katiwalian. Ayon pa sa INC, hindi ba katwiran ang planong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dahil siya ang isa sa mga nagsulong ng paglalantad na umano yung mga irregularidad sa flood control projects. Dagdag pa ng Iglesia, kahit na ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi sila titigil sa pagiging ng katarungan para sa mga kababayan nating ninakawan. Samantala, nakatanda umanong ihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder labang kay Senador ngayong Linggo. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar

0: isang kaso ng mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad sa kalusugan para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, aktibong minomonitor ang mga nakasalamuha ng pasyente. Katuwang po ang City Health Office sa Department of Health. Tiniyak ng pamahalaang lungsod na kontrolado ang sitwasyon at hinikayat ang publikong kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at igalang ang privacy ng pasyente. Pinalalahanan din ang publiko na maghugas palagi ng kamay. Iwasan skin-to-skin contact sa mga may hindi may palawanag na pantal o sugat sa balat at agad pong magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani o kaya kakaibang rashes.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live po tayo sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu.
1: Balitang Regional.
0: Ang bayan po ng Alegria ay sinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan dyan sa tubig. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
2: Sa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Alegria, Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga garang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na naranasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pundo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magallion, apektado ng problema ang humigit kumulang 44% ang populasyon ng Alegria, partikular ang mga residente ng barangay Madredejos, Valencia at Compostela. Sinabi ng alkalde na idiniklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matugunan ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP water system na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magallion, matinding napinsala ang water system na manalasa ang bagyong Odette noong 2021 matapos masira at matangay ng baha ang maraming linya ng tubo. Bagamat may ilang pinagkukunan ng tubig ang Alegria, sinabi ni Magallion na ang pangunahing suliranin ay nasa distribution system. Bilang pansamantalang solusyon, nakipagsundo ang lokal na pamahalaan sa karatig bayan ng Badyan upang magsupply ng tubig sa barangay Balhaan. Habang hinihintay ang paglabas ng pondo, humihingi rin ng agarang tulong ang pamahalaang bayan sa pamahalaang panalawigan ng Cebu upang maibalik ang maayos at sapat na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline base of vitamin Sia, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Southern Philippines Medical Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng na-i-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano.

0: ng XFM Davao.
1: Report. Pinumpirma ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
2: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
1: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng nalason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng kanilang mga pasyente at hindi ang pag-usisa o pangangalap ng iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanila. Dagdag pa niya, matapos ang pandemya ng COVID-19 ay napansin din ang pagtaas ng mga kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na antipsychotic, anti-anxiety at antidepressant na gamot at ilan sa mga naa-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga pasyenteng nalalason sa shabu, iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Ito naman katropa, may sanggol na nakupo pasintabi, pinaniniwalaan, itinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
4: Patuloy ngayon ang pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa patiyab ng XFM Santiago, kay Police Captain Jason Martinez, sa Deputy Chief of Police sa Burgos FPS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos MPS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuri ang baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, napagdesisyonan ang mga ito na ilibig na rin ang naturag sanggol sa katambakan sa battery na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapon sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mga buntis sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa bumundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
0: Mahigit 41,000 ang beneficyaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Live report. Sinimula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga beneficyaryo ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate ng mga beneficyaryo. Sa kabuuan, may 41,958 na beneficyaryo ang syudad. 3 tranches ang pamimigay ng bigas matapos matanggap ng City Government ang 72 million pesos na pondo para dito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
3: At panghuli sa balitang regional, katropa, meron pong balita yung DepEd Palawan. Tiniyak na wala nang nagaganap na item sa transfer for sale. Katropa natin sa balita, Gerald Gales. ng XFM Palawan. Live report.
6: Iniyak ng Department of Education o DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent na si Lloyda Palay Adornado, handa umano silang managot kung may mapapatunayang may nagaganap pa ring bentahan ng mga item o transfer slot sa kanilang division. Ikwinento rin ni Adornado na may ilang guro na bagamat nailipat na ay nagtutungo pa rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil naitalaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan at mas maginhawa pa rin umano ang kanilang sitwasyon kumpara noong sila ay nasa mga isla at kinailangan pang tumawid ng dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Matatandaan, sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa sangguniang panlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slots sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
7: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa loob ng PAR at huling namataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na tsansa po, mga katropa, maging isang ganap ding bagyo sa loob ng 24 oras.
0: Katropa Buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan ito bilang si Bagyong Henry at agad na magtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas.
3: Makakaranas naman po today ng kalat-kalat na pagulan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, dyan sa amin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon dahil sa LPA.
0: Abagat naman ang iiral sa Palawan habang localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa.
3: Samantala, sumikat ang araw 5:30 kanina umaga at inasang punglulubog alas 6:29 ng gabi.
7: Balitang International.
3: Atin po sa atin ang Balitang International. Ang Santon Gold umabot na sa 1,719. Ang kumpirmadong nasawi sa seri ng malalakas na paglindol sa Venezuela ayon po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay na sa 12,000 katao ang napilitang lumikas. Sa ngayon patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo. Kaya't pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Natili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtala na na mahigit kumulang sa 5 aftershocks. Kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes. Habang inaasahan din po malalakas sa pagulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, nag-aanda rin ang United Nations ng karagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawalan ng bahay. Kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medikal at psychosocial support para sa mga biktima.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampal at sinipa niya ang isang fan. Sa isang Instagram live, sinabi ni Maxi na matagal nang nangyari ang insidente at nakapagsorry na siya sa biktima na aniyay, naka-move on na rin sa nangyari. Iginit din ni Maxi na hindi siya humihingi ng simpatsya kundi pananagutan sa kanyang nagawa at umaasang iyon na ang huli niyang paghingi ng tawad sa publiko. Samantala, wala pang pahayag ang fan na sangkot sa insidente habang hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging paghingi ng paumanhin ng drag queen. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, excited.
7: Balitang sports.
3: Ang balitang sports atin sa atin ang premium D3 katropa protection sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup kung saan target ng TNT Tropang 5G na masungkit ay ikatlong sunod na kampyonato. Bubuksan ang tournament sa Inari Center dyan sa Antipolo sa pamagitan ng laban ng Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau, habang haharapin naman ng Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mainabang ang laban ang Manila Clasico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Kaganapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum.
7: XFM News Nationwide.
3: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong huling araw ng Hunyo, June 30, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian Tepaz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas!
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: X.

Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinaton niya, mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita para sa pag inistoryahan na kung paano ta maamligan ang ato sa naiikayong lawas. Parang hindi kita matapikan sang malala sa ninyo mga pamalatian. Dari aton paghahambala ng mga ginahimo ta, kaga mga ginakaon ta, nga makapikto sa ato sa naikayong lawas. Paghambal gani kita makapikto, it's either mayad o kon hindi it mayad. Nga epekto sa ato sa ninyo lawas. Kaga mga bagay-bagay kon kaysa nga nagalinger o kon nagatinir sa ato sa ninyo lawas. Kag sa ato sa ninyo paino-ino kag balatyagon. Nga nagadala sang deterioration paglain sa ato sa ninyo ikayong lawas. Pareho sang stress. Sabi nato, normal na ang stress ko nagakabuhi kita. Pero ang sobrang stress makadulot sang pamalatian sa aton or malala sininga mga komplikasyon. So dapat kahibalo kita kung paano naton i-manage ang stress. Paano naton malikawan nga magka-stress. Ang pinakaki kag ang pinakaliabi dira. Dapat painon ta mga bagay nga way na kita may mahimo. Kag hindi nasagi pagpabalik-balik spinsar ta. Kaga mga bagay nga dapat naton sining aksyonan nga may mahimo kita. Either sa pagkaon sang masustansya pagkaon o kon makalikaw sa mga nagatuga sang problema sa ato no kon stress. Problem equals stress. Pero may problema nga way ka na may mahimo. May mga problema nga pwede pa naton sinima disponihan, pwede pa naton sinima himuan sang pamaagi kag solusyon para nga hindi magpabilin sa ato sininga balatyagon kag paminsaran. Agud tong hindi man kita dulaan mag gana magkaon pagkatapos sa makalikaw kita sa malala pagid sininga mga epekto sa sistema sa aton lawas. Dapat balanse lang ha. Ang ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita sa tanan ng mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kung may mga palamagutan nun, gid man kamudra, may mga concerns, sa ato sa ring mag-discuss na ring mga topiko, concerns sa inyo sa ring kayong lawas, base man sa na-discuss sa ato sa ring pagparagad, feel free sa pag-text na sa ato sa ring text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa ato sa ring pagparagad, as usual, upod dato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome man sa ato sa ring pagpangalagad. Amuman, kaupod natong gina-welcome mga ato sa ring mga suki ng mga tagpalamati. Nga nagasunod gid sa ato sa ring programa sa kutob sa marabutan sa ato sa ring pagwaragwag. Kag kumusta ang ito, Sir Josiel? Ano? Ang ato sa ring mga tagpalamati, kumusta ang inyo sa ring kondisyon? Kumusta inyo sa ring pamatyag? Kumusta inyo sa ring painuino? Manayanaya bala? Matawhay bala? Or medyo mabulubog at? Or kaya pa ba? Sa mga nagakalatabo sa aton siri palibot. Maghahatag kita, Sir Joseph, sa pila siri ka mga insight na makabulig sa aton, no? Depende sa aton siri sitwasyon. Pero aton istoryahan ng isa ka ginakabig, Sir Joseph, nga masiring epidemya. Pero damo, bala, Sir Joseph, ando nagahuya-huya pa kung nahadlok pa bala magbuyag-yag sini.
0: Oo. Mag-focus kita sa ginatawag nato sa ring mental health. In short, sini sistema sa ato sa ring pagpaminsar, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Sometimes nag-istorya kita dari parte sa kung paano nato ginahandle ang problema o kung ang stress. Overall, ginatawag tayo sa ring mental health issue and issues, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So sa mental health issues, kon magpabilin ini abisaton sa ninyo paminsaran kag balatyagon, Dok Leo, makadala gali ini sang malala sa ninyo mga komplikasyon.
1: Correct, Sir Josil. Kapin pa ang hambal blan ni Sir Josil kay na nga dapat mabalaan naton pa inon kung anong pwede masolbar kay hindi pwede masolbar. Even sa mathematics, Sir Josil, di ba tanan may solusyon?
0: Mm-hmm.
1: May ara ganyang hindi mapangitaan sa solusyon. Sir, may mga practical problems kita. May problem kita sa aton sa ringa ikayang lawas. Hindi perpekto ang tanan. Gani ang problema naton karon kung kita mismo gina-insister ta ang solusyon sa isa ka sitwasyon nga waay sinisang ginatawag kasolbaran. Dapat kabalo kita sini magsiparar kag kabalo kita, Sir Josil, mag-adjust sa mga masolusyonan kag meremedyohan o kung sa hindi naging pwede sini mabalik o kung masolusyonan.
0: Kay if we speak about mental health issues, kadamo sa nag-linger, bila nagpabilin sa ato sila mga paminsaron, nga nagadala sa aton kag nag-accumulate ay natawag dato sa ring stress. Bangod man kay ti, sa sobrata nga pagpaminsar, ang lawas na gali sini daw parehos man sa makina, nagagastos ang gatong, Dok Layo. Naka-idle lang, pero sige ang andar niya. So therefore, nagagastos ang gatong. In short, sining lawas ta, nagakonsumo man sang gatong, ang gatong sa lawas ta, vitamina, minerals, and nutrients sa Dok Layo.
1: Correct, Sir Josil, ano? Ano bala ang mas bintaha? Nagaandar ng imong makina nga nagadlagan ang salakyan or nagasigil ang idol, Sir Josil?
0: So dapat nga ti kon pandaron mong salakyan mo may purpose.
1: Yes.
0: In short, sining kon manumdom ka, dapat kay balo ka kon anong purpose. Ang purpose as always is to find solutions to the problem.
1: Kag may goal kagid, Sir Josil, eh. Kundi man problema, may ara kaya sa plano sa nga adlaw or sa nga tuig, Sir Josil, kung long term.
0: Mm-hmm.
1: Ay mo sa nga plano nga dapat mo gidlabuton. O kung may mga practical problems, Sir Josil, nga kinanglan adlaw-adlaw mo paminsaron kung anong imo sa nga mahimo para dira. Pero dapat, Sir Josil, mo ganyan nagkinasiling na ton. Kilalahon na ton ang pwede na ton masulbar kung hindi na ton masarangan sulbaron.
0: Speaking about this mental health issues and problems, Dok Layo, if we speak about mental health ano gin man balang botang balon sini, Dok Layo? In short sini, sa ato sini nga pagkabuhi subong, ano bala ining nag-apekto sa ato sini nga mental health, Dok Layo?
1: Kasubong, Sir Josil, sa ato sini nga lawas, physical, amo ni nga ato sini kondisyon sa lawas. Di pag-abot naman sa ato sini nga mental health, amo ni man ang kondisyon sa ato sini nga panghuna-huna. Ato sini paminsaron. Diri sini, Sir Josil, ang ato sini pag-handle, kung paano itong gina-handle ang stress, mga triggers, mga pagpanghangkat sa kabuhi. Paano na itong ginakilala o kung ginapanumdom paminsar nga ato sini kaugalingon? Ginapaminsar bala na ito, Sir Josil, nga may balor pa kita o kung dawa ay simpulos ang aton sa nagkagalingon ng gabuhi. Makarelate bala kita, Sir Josil, sa iban? Paano kita makipaghalubilo? Kita bala sini ang may kaluoy, may empathy, may pag-intindi o kung kita ang ilintindihon, Sir Josil? Paano kita maghimo sa isang desisyon? Padalos-dalos bala o kung pawala na lang? Kag paano kita, Sir Josil, sini maka-adjust sa mga problema nga nag-aabot sa aton sini sa pang-adlaw-adlaw? Ang maayo nga mentalidad, Sir Josil, hindi butang balon nga pirme kita sini malipayon. Butang balon, padayon ng aton sini nga pag-function, padayon ng aton sini sa aton nga pagbangon, padayon kita sini mag-adjust sa pihak sini sa mga pagpanghangkat naton sa kabuhi adlaw-adlaw.
0: Kay speaking about this mental health issue, Dok Layo, ang siling diri nga daw nangin silent epidemic na inisubong.
1: Mm-hmm.
0: If we speak about epidemic, damo nang apektado sini.
1: Mm-hmm.
0: Damo ang nagakulo kag nagakarga sini. Nga aman, Dok Layo.
1: Ti magambal kita, Sir Josil, silent. Ti kadamo sa mga tao, Sir Josil, nga tanawon mo lang sa sagwa. Hindi ka makasiling na problemado sila sa sulod. In fact, makibot lang ganing iban sini. Uy, nga, amo to natabo sa aton sa nga kilala. Gali ka may dugay na sa ginadala, Sir Josil, sa sulod nga. Isa sang rason, kung pila sang rason kung nga ginatago niya ini, tungod nga nahuya or basi na hadlok. Tungod sa mga misinterpretasyon, bla Sir Josil, kung ipahayag niya ini. Ang pila sa mga sintomas, ma-misunderstood man, Sir Josil, as laziness or base ipahayag mo na karon, Sir Josil, o kung matranslate sa imo sininga kung paminatasan, bla Sir Josil, masiling iban ay gapapansin lang na siya.
0: Mm-hmm.
1: Uy daw, nagapa-OAOA lang na siya or nagapa-importansya lang na siya o nagapa-importante lang na siya.
0: Oh.
1: That's why iban sa ni mas piliyon nila ginatago na lang, Sir Josil, ano? Tungod sa mga hindi kayong chinde, black misinterpretation. Dami ang nagasuffer, Sir Josil, nga waay sinisang diagnosis or help kati ginatago gani. Kag ang sosyedad, Sir Josil, often, masami, mas ginakilala nila, mas ginareward nila ya ang being strong instead of being honest sa aton sinikaw galingon. That's why ginatawag tawag siya nga silent kati why ang iban sini tungod sa sini pila ka mga rason why nila ginapahayag why nila ginapagwa ginatago-tago lang nila kag baka sila kita Sir Josel nga epidemic because ang anxiety ang depression kag ang burnout rising globally Sir Josel mga pamatan-on sini young people are increasingly affected. Ayhan Sir Josel, aware man kita, especially sa nagapamati sang radio, nagatanaw sa recent television kung nagakatabo sa pila naton sa nika mga pamatanon. Social media, stress, isolation, pagid sini sa aton sa nika gudingon, nag-amplify sa sining problema kag damo Sir Josel nga cases. Tungod ginatago gani, ang hindi sila makaangkon sa nagakaigo nga pagtalupangod ang medical or guidance sini sa natural nga mga pamaagi.
0: Pero sa lawas na ito, Dok Leo, kung kaysa ibang gina-neglect nila ini, natural gina siya kay buhi ka, may problema ka, may stress ka, mabatsyagan. Pero sa practical sininga sitwasyon, Dok Leo, kung puno sang stress sa lawas mo, ano sini ang mga patimaan niya, Dok Leo?
1: Andre, Sir Josel, i-kwanta lang ni, i-individualized tari. Hindi ta pag-generalized, kaya hindi ta na nag-i-mention na ton dari efekto gina Sir Josel, kung may labot gin sa madalman kini sa imusaning mental health. Ang iban siya ni Sir Josel, ano, maka-experience siya, makabatyag sang masaming kakapoy, bisan pa nga sa ila pamatsyag, doon nagpahuway man sila. In fact, sa iban gani, ang pagpahuway nila Sir Josel, daw dito pa sila makabatyag sang tuman niya kakapoy. Pagkaaga, sila nga doon nagtulog man ko. Nakatulog mo ko, pero nga kakapoy lang ko. Gyapon niya pala nakita ko sa nga lawas.
0: Ang iba niya panumdom lang, Dok Leo. Siya way tatilig angon. Sila nga mom lang naging panumdom ko. Nga daw kakapoy, gika pamatyagan ko.
1: Di ka nag-overthink ka mo?
0: Oo.
1: Why makita to tilig angon? Pero pabwasi bala, kag mangita sa nga remedyos posibles bala. Kung paano ka mo sa nga kakao. Kaya yung tilig angon, Sir Josel, ti ang isa sina nga ito, ginatutukan rin, bugas eh. Para tilig angon ta, may ara pa man mga kalaruton para kita makasurvive. Kadamo sa pamagi, Sir Josel. Losing interest sa mga bagay, Sir Josel, nga ginapalangga ni mo sa una. O kung interesado ko sa una, duway ka na sa interest sa subong. Overthinking, bisan sa mga simple, Sir Josel, sa nga mga desisyon bala. At ito balang daw emotionally empty ka na. Ay ka na sing duga nga ginatawag pagpalulos sini feeling numb instead of sad. Bisan pa Sir Josel may makasulubo sa nga sitwasyon sa imo ba na do kabalan ka na. Do ay ka na masyado pakialam sa imo sining palibot nangin numb ka na. Smiling outside, amo ning madamo Sir Josel naton nga ma siling na sa maayo magtago sa ila sini kabugat, smiling outside but struggling inside. Amo ni nga dapat Sir Josel makita naton, ma-analyze naton as much as possible ang mga rason ukon mga nakatago sa likod sang tagsa-tagsa ka mga yuhom Sir Josel ano para mabalaan naton kung anong pwede naton sini mabulig. Actually sa mga natural practitioners sini, sa mga medical practitioners sini kabalo sila kung paano kag anong ila sini mabulig. Kag diri Sir Josel isa pagid sini ni balang gina-isolate naton lang aton sini kaugalingon sa iban nga bisan wa kita makahintindi nga ang adong di ko gusto ya makipaghalubilo na subunghaw. Nga gusto ko lang masami mag-isahanon. Pilain ni Sir Josel ano sa mga mabatyagan kung may ara na kita sini sa ginatawag mental health issues o kung medyo mabulubugat na ang aton sini ginadala.
0: Speaking about losing interest in things, daw kakadula ng interest mo. Buta ba sini patigana mo sa sexual activity with your partner? Apektado sini magamon ni Dok Leo?
1: Correct, Sir Josel. To the point man gani, nga bisan ikaw mismo, hindi ka naganahan magatubang sa espiho.
0: Oo.
1: Magtanaw sing matsura.
0: Ang pamangkot sini kung dulaan ka interest sa partner mo, pati ang sexual drive mo, dula man interest mo sini, Dok Leo?
1: Of course, Sir Josel. Kag ang ibang gani, sini tinag-inugta sa partner nila eh.
0: Oo.
1: Sa una, masaya si Mr. Sanado, kaasab man din eh. Pero nga subong daw nag-ula na siya. Why na sa sing gana, why na sa sing interest? It is because nga medyo, basi may mabugat siya nga gina ukon kargo sa iya nga panghuna-huna.
0: Pero speaking specifically party dira abi Dok Leo, puno ka sang mental health issues, butablo damo ka may ginapanumdum na mo stress, same mo sining panumduman, mabuligan ayhan, for example, mag-inom ka bi turbo dietary supplement for men. Sa sexual activity lang ya, Dok Leo, ha?
1: May ara gid Sir Josil kay ginahambal dira nga erection killer, Sir Josil, is stress eh. Erection killer gyud na siya. Samantalang klang kombinasyon sang maka kag clavo huasca, Sir Josil, sura sa pagtuon, nagabulig bisan paano panayanaya sang aton sini gumon nga paminsaron, Sir Josil. Nga medyo makapalawig-lawig sang aton sini pagpaminsar, makabulig dugang sa dugang pwersa sa nagluya naton sini nga mga kaunuran, makabulig, Sir Josil, pabalik ang matamat sang gana tungod ginabalanse niya ang libido, kay nagabulig, Sir Josil, panami sang delivery sang oxygen and nutrients sa aton sini nga brain, especially sa aton sini nga sexual organ, because ginapanami niyang blood circulation.
0: Pero kinanglan gid niya hindi mag tiner inang stress, bottom alone inang issue sa ato sini nga panumduman, Dok Leo. Parang hindi lang kita mangin dependent lang permi nga ay kinanglanon ko na ining i-fulfill ang ako sini nga sexual activities sa ako sini nga partner. Preparahan mo lang permi sang turbo. So para sa healthy, overall health condition sang tao, dapat nga ma-resolve mo gini ni mga mental health issues nga nag-bother sa imo, Dok Leo.
1: Actually, iban, Sir Josel, nakabugat gani sini. Amo gani ning ila sini nga sexual performance. Amo na nagpa-stress sa ila. Kagte, may mga mabaton kita nga text message, Sir Josel, ukon DM or PM sa aton nga nabatian nila sa aton program. Sila mismo nakasiling na, ay, turbo, supplement ba lang galing solusyon? No. So, mga muna pala, Sir Josel, wala. Ngayon mo sila mag-una-una nga makabuli, galing na, pero testingan lang nila. Tungod sa ilang nabatian, nakadamo man sa nabinipisuhan, sari, kag sila ang dugang sa mga nabinipisuhan pag-abot iya sa sexual performance, Sir Josel. Nga, saling kita nga daw, alaus na gid, daw ay na gid, kag makasiling bla kita, Sir Josel, saling nga slangas nga, mayo pang ubo kay tiga. Pero ang emotion nga performance, hina na.
0: Pero if we speak about causes of these mental health issues or problems na to na be or stress, Dok Leo, ano man, aaralan na sa to sa ninyo isip paminsaron or may mga other factors abi nga mga ginakonsider naton mga triggers sa Dok Leo?
1: May punto man, Sir Josel, lang maghambal kita nga sa paminsaron lang na, pero dapat mangin mahinalungon makita sa paghatag sang amusin ang opinion, Sir Josel. Otherwise basi makapalala pagid sa sitwasyon instead nga makabulig, imbes na nag-encourage basi maka-discourage. So ari, Sir Josel, mga hidden causes ni kadamo, Sir Josel, may ara sang biological factors. Maghambal kita biological factors, ayhan na may imbalance sa kita sa aton sining brain chemistry. Ayhan dira man sa aton, Sir Josel, nga kaliwat genetics. Kag isa gid diri, Sir Josel, amo sini ang kakulang sa pagtulog. Kung kulang tulog, Sir Josel, apektado man ang aton sining atyan, gabutod aton sini pamatyag, daw di umaintindihan, doga hilab nga dogi nagutom, nga way ka man gana magkaon. Pero damo, Sir Josel, no, masalot ko lang, no, nga nabuligan sini sa paginom sang Sunthon Gold Herbal Tea. Sa mga nabudlayan magtulog, nagadugang pagid ang ila, discomfort sila sa dinga tiyan. Kagang iban, Sir Josel, sini mapilitan na lamangin sapos kusina dis oras ang gabi. Instead nga, magnami ila sa dinga tulog pagkatapos, hasta na lang maagahan, Sir Josel, waay sila katulog mayo. Pero sa nakatistain, Sir Josel, sang Sunthon Gold Herbal Tea, ang isa sang muno sang kadamaan sini nga daw halos amugid ang ila sini complain, hindi komportable, Sir Josel, ang ila sini nga pamatyag sa tiyan, that's why disturbo ila tulog. Pero ako maimnan nila isa ka oras sa antes sa magtulog sa ni Sir Josel sang isa ka cup nga maalabaab sa nga Sunthon Gold Herbal Tea. Kalabanan, Sir Josel, na bato na itong feedback after a week or after a couple of weeks na sige-sige nila sa nga inom, nagtawhay ila sa nga pamatyag. Kag may isa pa ganyan, Sir Josel, ha? Sa after one week, mapacheck ako sa akong sa nga blood sugar kaya nakataas gid. Normal, Sir Josel, ang result. Ang pamangkot niya, nga ah. Tungod gali kayang Sunthon Gold Herbal Tea, may ara sang cinnamon bark nga nagabulig pa balanse sa aton sa nga sugar. Nag-take note, ha? Ang sugar, Sir Josel, nga tuman kataas o kung may spikes kita sa sugar, kung may sugar crashes kita, nagadugang, Sir Josel, pahina kagpabugat sa aton sa nga mental health.
0: So ang cinnamon pwede makabulig gali kag may ara sang positive effect ang consumption sini, Dok Leo?
1: May ara gid, Sir Josel, tuman ni kadako nga sini mabulig, dugang pang nagabulig sa panami sang aton sini nga digestion kag mangin komportable ang aton sini nga pamatyag sa aton sini nga tiyan. Nga nagaresulta, Sir Josel, tikon why disturbo sa imo sini nga tiyan, laban-laban magnami imo sini nga panulog. Datso ang iban gani sini disturbong tulog kay imbes nga daw gahana na nga mapiyong ginapilit to galingon makatigab.
0: Oh.
1: O kon nagkutoy ang tiyan, kun i-disturbo gid nakabulig damo na budigan sa ni Sanson Gold Herbal Tea. Kay ti kun makulangan kita sa tulog Sir Josel, isa ka dako sini nga factor nga nagadugang pagindangaton sini indi pagka indi kita mapahamtang daw gina nervyos kita. May mga mabatian na kitang hindi mabatian sang iban. May mga siplatan na kitang hindi makitaan niya sang iban.
0: Delikado na na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Because border ni na sa ginatawag sininga depresyon.
1: Mm-hmm. So, munang dapat gid naton agap-agapan or hindi lang ganyan agap-agapan, agapan gid naton kutob sa memo. Psychological factor. Ayan, tungod Sir Josel, may trauma or basi nadulan obra o kung namatyan or kadamo Sir Josel sa makabugaton nga posible mag-affecto sa ni psychologically. Chronic stress, low self-worth, isama na ni. Social factors, ang pressure Sir Josel sa aton sa ni trabaho, pressure sa eskwilahan sa ni, dugang pa kung may toxic relationships, financial stress, makadamo sa nagasupres sa ni Sir Josel o kung arat sa ni nga sitwasyon. Isolation or loneliness, pwede pa ganit Sir Josel makabig na aton yung modern life factors tungod sa constant sa comparison mo sa makita mo sa social media. Masiling ka nga ilaya do kahapos lang sa pangabuhi nila ho. Nga ilaya do kanami lang sila permi nga sitwasyon do kalabing lang sila do ka-peaceful lang sila do nami ang ina siling harmony ho.
0: Nga makalagaw-lagaw lang sila ya ho.
1: Correct. Galing lang sama-sami ang makita mo ang gusto lang nila ipakita ya.
0: Mm.
1: Sa likod sinaw ya kabalo sa mga struggles man nila.
0: Muna kon kaysa nga antes magkaon na picture na ay kanamit sa pagkaon pero ay kahibalong during the time after picture or even before picture na katalabog man ang kaldiro kag ang kalaha balahad Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, kag masadya pag sinakron basi inutang patoblaw ang para picture lang para for the views lang la, Sir Josel wala. Nga pagkatapos na stress ka na mga nagpalibog kasi mo sa nanginog bayan. Pila lamang ini sa mga triggers Sir Josel kung nga ang maefektuhan ng aton sininga mentalidad o kung mental health na aton nga madula sa balanse.
0: Ang problema sa utok tani kay ti, it's not just like a computer nga balaan mo kung maghanga ni i-off mo lang kag i-on liwat.
1: Mm-hmm.
0: Kag i-check ang terminal sa imo sininga network sa imo sining internet kung basi blakon na halug. Ang problema sa utok tani ni Doc Leo kay kung kaisa may mga bagay nga nagapabilin sa utok ta that only death can stop mm-hmm. us thinking and rethinking about it. Nya natabo ni sa akon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang problema, kung hindi kita kahibalo magmani sa stress, kag ang stress actually is daily. Adlaw-adlaw, oras-oras, minuto-minuto, nagalala ini kung kulang pa kita sa supplementation. So, kung permi ikaw stress, much better nga mas abunan siya dapat sa mga nutrients ang mga siningin na kaon, Dok Leo.
1: Tama, gin Sir Josel. Kag ang mga tao, balan nga masiling naton Sir Josel, nga undernourished or prone to stress. Tungod nga isa sini, hindi maging resilient ang aton siningin brain sa so, pag-handle sa mga stressors dira aton mentalidad affectado and physically. Muna siling bala sa kuan Sir Josel sa patag-awayan bala.
0: Mm.
1: Kung hindi kaya handa, nag-umpisa pa lang iba, nag-warm up pa lang, imuya, ginalapak-lapakan ka na.
0: Mm-hmm.
1: Tungod niya kulang ka sa preparasyon. Pila diri sang dapat nga preparasyon para sa aton siling mental health is number one, Sir Josel, nutrition. Ikaduha sini, ang nagkakaigo nga pagtulog kag nagkakaigo nga exercise.
0: Masakit si ni Doc Leo kay ti masami ginapinsar dayon sa mga grabe ang stress na batyagan or mental health issues or problems. Nga siling niya ka-week sa akon, ha? Kay ti ang iban siling niya, why man gani ka? Basta why lang sa ilang, akon niya nga, daw hindi ko na makaya, ini ko nga natabu ini sa akon. Di consider that sometimes, Doc Leo nga, siya, I am weak. I am not as strong as ang iban nga tao, Doc Leo.
1: Ang punto man bala, Sir Josel, sining ari bala sa ginapatihan bala sa kadamaan bala.
0: Mm.
1: Nga kung ikaw kuno strong, hindi ka basta-basta sino kuno maghibi.
0: No.
1: Hindi ka basta-basta sino masakitan. Which is masiling naton Sir Josel nga kabalis ka ran. Kay kung strong ang isa ka tao, dapat nagahibi siya sa mga panahon nga masubo siya.
0: Mm-hmm.
1: Masubuan siya, nagapaanod-anod sa Sir Josel depende sa niya sa kung anong sitwasyon niya. Hindi nga magpabilin siya sa among sitwasyon bisan hindi na kinanglanon, tidri ka mahulog Sir Josel nga smiling outside but struggling inside. ang strong gali nga tao, Sir Jocelyn, hindi ang tao nga may nagabatyag sang kasubo o kon kaluya o kon paghina. Kundi yan itong mga tao nga sa piyak sang kasubo, sa piyak sang paghina, sa piyak sang mga pagpanghangkad, Sir Jocelyn, nag-a-adjust siya, nagapabilin siya nga, maginatawag, mangina mabakod. Kasubong bala, Sir Jocelyn, sa limbawa na ito sa kawayan, bla? Ang iba niya nga dlag ko, ang kahoy, nagkakapuklid na purong kawayan niya, bisan lahoy-lahoy lang na, purong nagapaanod-anod sa hoyop sang hangin mo.
0: Galulabay paghihapon.
1: Correct.
0: So it's a myth tawag na to sa ni ano na why ka matura ni niya Dok Leo nga kung strong ka dapat hindi ka maghibi kung strong ka dapat iset aside mo ang problema kag pabayan lang maglinger si mo dakit strong ka so kinanglanon nga mangita kagid sa solusyon sa nagabother si mo sininga ko galingon at the same time ang paghibi actually is our expression sometimes of too much stress man para maghagan-hagan. Kagang isa pa sini, tawag nato sini Dok Leo, good for the ice man sometimes magluha ka mo.
1: Correct.
0: Hindi lang hibi, lain niyang luha sa hibi. Ah. Mm-hmm. May aray luha sa kalipay. Kaya kung isa sobra mong kalipay, sobra mong kadlaw, galuha ka. Kinanglanon magali na sa mata naton para nga matata malimpiyuhan na sa mga higko, Dok Leo, maanod sa aton luha. Pero tikon hindi na manod sa luha ang pagburon sang pinsar mo, kinanglan mo dadiya suplemento sa lutein, beta-carotene, vitamin A, quercetin, and we have that Vision X Plus.
1: Correct, Sir Jocelyn. In a blink of an eye, sa way pa isa ka segundo, Sir Jocelyn, nga nagapisok ang aton sa ringa mata, damo ang nagakalatabo sa sulod, lakip na ang paglimpyo sa aton sa ringa mata, automatically, Sir Jocelyn. Kag kung kulang kita sa sustansya, bisan, ano mo na, Sir Jocelyn, kagisap-kisap, galuluha na yung mata, pero mas maayo pa na ganit, Sir Jocelyn, kung galuluha pa yung mata, ha? Pero ang problema naton, Sir Jocelyn, kung waay na sing luha ang aton sa ringa mata.
0: Ga-dry eyes ka na.
1: Correct, Sir Jocelyn. Tuman ina kahapdos, tuman ina kasakit, tilabot pa Sir Jocelyn kung nagaburon pag hindi mo panulukan and area take note pagid kung masami stress ang isa katao affectadong yan sa nga liver Sir Jocelyn kung affectadong aton sa nga liver ang aton panulok nagablur man o kung nagaburon man so dapat i-manage yun aton ng stress Sir Jocelyn kag para may protection kita specifically sa aton sa nga mata para hindi na Sir Jocelyn madugangan bala mag-amplify pag hindi kabugat sa aton sa mentalidad. Nga ang kahadlok bala naton nga may problema ka na subong ang worry pa ni mo nga basi mabulag kabla sa mas temprano bala so agapan na naton nga daan kapin pa ko nagabalabatyag agbalabatyag na kamo sa isang paglabo sa isang panulukan abi try nyo tumar sang Vision X Plus soft gel capsule kay ara dira ang pwersa sang lutein zeaxanthin beta-carotene tag vitamin E para proteksyonan ang aton sininga mata kasubong bala Sir Jocelyn sa mga utanon kasubong sang balunggay sang spirulina sang ginatawag ang palaya nga nagabulig protekta sa aton cellula bala sa bilong lawas sa aton mata makabulig man ng Vision X Plus tungod niya may specific sila iyang trabaho pag-abot sa aton sininga panulok nga bisan paano Sir Jocelyn bisan nag-suprer kita sinisang medyo mabulog lubugat nga problema sa aton sini paminsaron at least ang aton mataya intact pang panulukan natong klaro pa.
0: Pamangkot sini Dok Leo, paano naton maproteksyonan ang aton sini nga mental health? Hindi ta mapunggan again nga magka mental health problem and issues kita. Bangod kay ti human as we are, damo stressors sa palibot ta mo. Kung nagapangabuhi ikaw, availability lang dasang tiligangon mo, kagkalanon mo, apiktado ka na sina.
1: Yes.
0: That's natural sa ato sila nga pagpangabuhi, kaya ginakabos kita kung kaisa. Pero sa simple nga pamaagi, paano naton maproteksyonan aton mental health? Parang hindi kita maganoy sa malala ya sini nga mga komplikasyon that sometimes ang iban sini nagalabot na ganun sa punto nga they are trying to inflict lagi na sakit nilang ilako galingon and sometimes causes death, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Pagsakit sa kagalingon kag pagsakit man sa parehas. Problem ina nga parehas sa Sir Jocelyn ano. Amo ning pila sa ni ka mga powerful nga mga ways para maprotehera ng aton sa mental health para hindi kita madalman bala. Mga practical ni Sir Jocelyn nga mga panugyan naton. Number one, dapat maintindihan magid Sir Jocelyn kag mapahayag ang imo sini nga ginabatyag. Instead nga magsiling ka lang kung kumustahon ka bala Sir Jocelyn, magluwas iya sa mga narcissist Sir Jocelyn ha, lain naman na iya ha. Kaya ginahambal ganit rin hindi mo na sila sige pong umusta kay gamiton nila na yung batok si mo.
0: ang ambal nila nga bisan sa ginikanan tabala sila yung pasalamat kamo kung confirme ako gapangakig sang sa direktatan lang kamo bakulon
1: kag kung maghipos na ginikanan Sir Jocelyn nga babaan magpaminsar ka na basi natakaan na siya kag pabayaan na pabayaan ka na niya o pabayaan na kamo niya muna nga nga bisan paano no palawig-lawig yon sa kabataan ang ila sini nga pag huna-huna kun nga mo na reaksyon sa gidikanan. Pero sa taong apektado Sir Joshua, especially sa mga hamtong na no, kaysa mga hamtong para magiyahan man nato ng mga kabataan bala, tudloan naton silang kilalahon ng ila sini nga emosyon. Like for example, Blaster Joshua, ako na na-experience yan, yung nga nagatudlo ko sa bata nga ang pagkaakig normal lang, upod lang ni Saton sa nang emosyon, Saton sa nibalat jagon, ang pagkasubo, ang pagkataka, pero dapat hindi lang sobra. Okay, part ini sang aton sininga pagkabuhi bilang tao kita. So butang balon, kilalahon nato ng aton sininga ginabatyag. Hindi nga permile kita nagasiling na okay, bisan di na okay aton sini pamatyag. So dapat kung nagabatyag kita nga nabugatan kita na puno na i-share naton Sir Josiel sa especially sa mga maka-intindi Sir Josiel ano? Ipahayag bala naton malimo makabulig sila sa aton bisan pa sa gamay lang nga pagpayo-payo o kon mga ginatawag advices nila sa aton, kung mga guidance sa aton. I feel disconnected. Dapat aton may naipahayag Sir Josiel ano nga ang daw naglayo na akon balatyagon sa akon sini mga kapamilya, sa mga family members, sa nakon nga daw separado na ako sa akon sini mga amigo. Hindi ko na ma-feel nga daw may concern sila sa akon, o kung daw hindi ako komportable para sa ila, o kung pamatyag para sa ila. I feel anxious, pero hindi ko mabalaan nga ang nagkakabalaka ako. Hindi ko kabalosang pila sini ka mga rason. Kaya diri pa lang Sir Josiel, bisan sa aton palang kaugalingon na ginakilala nato ng aton sini ginabatyag, kun ano ang aton sini balatyagon naga amat-amat na nabuhin Sir Josiel sa nagasupot sini nga batyag o kun pagbatyag nato ni pagpabugat sa aton sini nga mentalidad. Ilabi pagin Sir Josiel kun makakadto kita sini sa mga tawo nga linyada nila amo niya ang pag-guide sa aton, pag-treat sa aton, pag-support sa aton, sa mga practitioners siyempre nga makahatag sang ginatawag solusyon sa aton sini ginabatyag.
0: There are two ways to approach a problem. Talk about the problem, buta mo sini pating solusyon, or neglect the problem. Again, para sa kayuhan sa ato sini ngilawas, dito pagtalikdan ang problema, hindi ta masulbar, kung may ara man lang ways and means.
1: Correct Sir Josiel. Halimbawa, kung ang aton sini nga mental health issues, may tatlo abi Sir Josiel ka mga rason. Like kung kulang ka sa nutrisyon, i-address mong nutrisyon. Kung kulang ka sa tulog, dapat mahimo ka sa pamaagi o kung sika sa guidance kung paano magnami sa pagtulog. Kung kulang ka sa paghulag-hulag kag-exercise, Sir Josiel, given na ina. Libre naman ina. Ikaw na lang hulag-hulag. Initiative mo na lang ina.
0: Oo. In short, sinibalan mo, nagid niya nagasakit ang imo sinay mga joints kung sagi kaon sa mga intestines. Matawag na ito mga isaw-isaw ni. Tingnan sige, hon mo pa kaon sang isaw.
1: Amo ni ang problem isa Sir Josiel. Kay kung bugat ng aton sinay nga panghuna-huna, medyo puno na kita bala Sir Josiel. Burnout na kita. Why na kita nagpaminsar sang amo sinay Sir Josiel? Nagapamahala na lang kita.
0: Kagti, kung apiktado na nga ito sa nga mental health Doc Leo, decision making na ito na nami.
1: Correct.
0: Apiktado na. Ti, ang isa pagidari Doc Leo, ang masami sa iban sini, parehas ang availability sa social media. Ang iban kung stress na stress, damo sila problema, dayon labuka, dayon sa social media, dayon labuka, dayon sa internet. Pagkatapos, sala kababad nga babad sa internet. And we created another problem, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Ang ining ginatawag sobrahan man naton sining pagbabad sa social media. Pero may ginatawag kita, Sir Josiel, nga digital silence windows. Dapat aton man na mahimo eh. Pila ini ka mga praktikal nga pwede naton mahimo nga even 30 or 60 minutes daily ipahigad naton ng aton sa mga cellphones. Hindi kita magsige atubang sa aton sa mga laptop or desktop para nga mabuligan Sir Josiel nung nga ma-reset ang aton sa mga attention kagang aton sa mga modo.
0: Kaya tingkong kaysa magbabad kita sa social media, lipatan naton tama na galikalawig pong kuta.
1: Actually, Sir Josiel, isa na sa... Ako niyang opinion na. Sa akong pag-intindi, isa na sa tinutuyo sa social media nga hindi kita maguntat sa pag-scroll dira.
0: Samtang hindi kita maguntat sa scroll, sige man pungko talaga pungko. Instead niya maghulag-hulag kita, makaubra pa kita sa ibang niya bagay, dira lang kita sa social media. Number one, damo ka sa mamisining mga oportunidad kag trabaho ka dapat matapos nimo. Kaya nawili ka sa social media. Ikaduhal sinisang, kung kaisa lipatan mo na magkaon. Ikatatlo sini, ang prolong pagpungko, langit niya pungko, halaka tanaw da sa imo sini nga

0: Sir Josil sa Yes to Health Wellness Center. Kaya parang, malinyo, huwag ka mo kasigurado. O kung ba, dito man ang sabat sa inyo, siniginapangita, o kung inyo ginapangita nga, kagamo sa inyo pinsar. Kung nutrisyon ng kabangdanan, may ara sa nutritional therapy din na Sir Josil.
1: Oo. Kiti, may free consultation kita sa Yes to Health Wellness Center ara na sa A Young Building sa Iulo Street sa Iloilo City proper, dariya sa siyudad sa Iloilo. Kag sa iban, pagin sininga mga clinic, kung may clinic ang Yes to Health Wellness Center sa inyo sininga lugar para maka hatagiya to sa nga consultant. We have a consultant diya sa clinic kasi sa mga clinics diya sa siyudad si Iloilo. If you want to avail of free consultation, ara de si Dr. Raim Pinado actually nga mag-assist sa inyo eh. Kadto lang kamo dira, kag pwede kamo kabakal dira sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, kag magiyahan kamo sa ato sa nga consultant kung ano mga dapat sininga mga pagkaon, nutritious foods nga dapat kanon para makabulig gudtong maging strong ato sining lawas ato sining overall health kag mga pagkaon based sa imong sining kondisyon kun puno ka sang stress nga dapat nimo sinilikawan. Iti may mga pagkaon dira kag ilimnon nga dapat nimo likawan para nga hindi ikaw restless, Doc Leo.
0: Correct.
1: Ti ang pamangkot sini Doc Leo, paano mo na masiling abi sa mga nagapi na mangkot abi subong balaan ko ang pamangkot niya mo ni. Ti paano ako makasiling abi nga this is already too much as far as mental health issues ang paghambalan, Doc Leo?
0: Actually, Doc, ako yung personal, Sir Josel, daw hindi ko ganahan magsigis na kistorya mo. Kung ako lang pagustuhan. Kaya nga man, dito palang kontani sa mas temprano mo, natalupangod na ini. Parang hindi na kita magkanto, Sir Josel, sa palamang kutanon nga, paano ko mabalaan kung seryoso na ini? Tito, medyo madalom-dalom na, Sir Josel. Kung mabalaan, kung pila sinig ka mga signs, Sir Josel, importante nga mga signs, ha? Nadulaan ka na sa interes sa imo sinig kabuhi. Duway ka nag-ana sa ni mabuhi. Pasensya na sa aton sa mga tagpanamati. Pero amo ni mabatsagan sige man, that's why Sir Josel ang mahinalungon sa nga approach especially sa mga close family members ang kinanglanon sa mga tao nga nabugatan sa ila sa nga panghuna-huna. Constant hopelessness. Wado halos way ka na Sir Josel sa mimo sa isa ka tao nga napaglaom mo. Kaya ano pang himuon kung ano pa nga kung sinirason para magpadayon. Kahit hopeless na gani siya. Severe sleep or appetite changes. Gusto na lang maghigda, Sir Josel. Gusto na lang magligid. Ang pagkaon sini, hindi mo na maintindihan. Gusto nga magkaon, yung magkaon. Ang iban sini, hindi naman gusto magkaon. Thoughts of self-harm. Muna yung bali, Sir Josel, malaki na. May mga self-inflicted na kita nga ginahimo. Sini nga katalagman sa aton sini kagalingon or sa aton sini kaparihas. And inability to function daily. Tuway ka na, Sir Josel. Singgana, sini paghimo. Simo sini nga pangadlaw. Adlaw nga bulan aton. Kaga iban pagid sini nga mga makita naton nga mga signs nga hindi kita magsiling, Sir Josel, ha, nga nag-overreact lang ang isa sa nika tao, ha, kundi ayan kinanglano nag-idanas ang intervention.
1: But speaking about the solution, Doc Leo, ang nutritional support may mabulig, Doc Leo, para mapaganhagan ang ginatawag nato sininga mental health problem or issues nga ginabatsyag sa isa ka tao.
0: Tuman ka dako, Sir Josel. Abi mo ko na nung mga langas-langas blahong kaisa na ikaw makakita kita sa nagalagaw-lagaw sa kalye nga nagapamulot papel blaser Josel. May mga langas-langas ang iban sinanga ay nalipasan na gutom. At ang nutrisyon, tuman kadako ang papel balaan para maging establish Sir Josel ang pagfunksyonar sa aton sining utok kag panghuna-huna. Ang aton sininga brain Sir Josel kinanglan sa nagakaigo sininga nutrients. Isa ni sa ka-high energy organ nga nakadepende, Sir Josel, sa neurotransmitters. Magambal kita sa nga neurotransmitters. Ara dira ang ginatawag serotonin kaga dopamine. Mga chemical dari, no? Sa aton sa nga brain, Sir Josel. Kinanglan nyo man ang oxygen flow kag blood health. Anti-inflammatory balance, ara man kay inflammation, nag-affecto man, Sir Josel, sa aton sa nga utok kag mentality, mental health. Stable blood sugar. Tuman man ni ka-importante, Sir Josel. Micronutrients, mga vitamina, minerales. Kaya nga man, kung ang nutrisyon, Sir Josel, mahina ang aton sa nga utok, mahimo mangin mas irritable, mas nagapaminsar kita sang hindi dapat paminsaron sa ni, mas negatibo kita, less focused, kag madali kapuyon, kag mas kapoy posible ang batsyago naton sa ni tungkol ginakapoy man ang aton sa nga utok.
1: Okay. Kung ang nutritional support tamak importante para mapaganagan tang sufferings naton sa mental health or mental problems or issues, Doc Leo. Sa pagkaon na bi, ano mga specific

0: be, for example, utanon, prutas, pagkaon, nga dapat natun bala hatagan sang priority. Mahambal nga tikon may ara man lang, amo ni dapat ang kaunon ko kay dako ang nutritional support siya sini para mapabilin ang balanse sa akon sini nga mental health, Doc Leo.
1: May utan, Sir Jocel, na kadamo lang sang ginatawag sa iya sini tungod sa iya sini nga pagkasustansya. Ginatawag man ni nga super food, ginatawag man ni nga miracle tree, ginatawag man ni nga queen of all vegetables. Kag subong ginatawag si Sir Jocel man nga nutrient dense super a leaf. Isa amo ni Sir Jocel ang ginatawag moringa o kon balunggay. Tungod dagaya sa iron, magnesium, vitamin C, calcium, antioxidant, amino acids and even beta carotene may ari ni Sir Jocel. Paano naton Sir Jocel makonek sa mental health ining moringa? Nagabulig sa para ma-reduce ang fatigue related low mood. Ang iron, Sir Jocel, nagabulig support sa oxygen delivery sa brain. Kung narubong iron, brain fog, tiredness, irritability. Ginasuportahan naman sa niyang stress regulation tungod sa sining magnesium na nagabulig pakalma sa aton sa nervous system. Ginareduce sa niya ang stress sensitivity kaya ginabuligan Sir Jocel nga maprotektahan ng aton sa niya cellula kaya ginapakigbatuan sa niya ang oxidative stress. Butang balon Sir Jocel, ang moringa hindi lang siling na para sa stress, para sa anxiety, para sa depression, pag-abot sa niya sa nutrition support, makabulig man Sir Jocel no, para ma-reduce sa physical exhaustion nga nag-worsen sa aton sa emotional distress.
0: In short, sini ang stress, Doc Leo, kung tama na gid, no? Sobra-sobra na gid ang stress. Ang aton body cells, Doc Leo, nagakapatay ha, nagakaguba.
1: Nagakaguba, Sir Jocel. Kapin pa, hindi lamang isa ka factor, Sir Jocel, kundi multifactorial. Ang kabangdanan sini nga nag-ululupod bala Sir Jocel nga ang iban sini hindi madala sa isa lang kabulong kung treatment ang pag-istoryahan naton. Pero ang manami sini pag-abot sa mga utanon Sir Jocel kay pangkabilugan na ang approach dira tungod ara dira ang mga phytochemicals, bioactive compounds, micronutrients nga nagabinuligay sila Sir Jocel. Ang ginatawag lang naton nga synergistic health effect or benefit sa lawas.
0: Amoy ni nga kung mag-count ka for example balunggay by the Cleo no? Or nutritious sini nga mga pagkaon, utan, prutas, inigali makaproteksyon sa aton para hindi dali-dali ma-damage ang aton body cells. Hindi dali-dali mapatay, hindi dali-dali maguba, gali, Doc Leo. Daw amo nang guwa niya, pabaskugon niya, kay ti may problema ka na gani eh. So ang himuon na lang sang nutrition sa aton lawas, pabaskugon niya lang resistensya sa aton body cells para hindi dali-dali mapatay. Kung mapatay aton body cells, that results also, eventually, naluya kita, mamasakit kita. Kung di matabangan, ti, amo man giapon ang padulungan niya, Doc Leo.
1: Manisilin, Sir Jocel, nga ading problem, so first problem na nga daan. Amo di bilang punto, Sir John, pinaka-practical na ito na panugyan, bala, kung stress kita problemado, kita, ang ginahimo sang iban, mainom, manigarilyo, may sasama lang ina, sering outlet, Sir Jocel. No. Kung pala utwasan, why not nga luto kita balunggay? Butangan pa paan na ito, butangan na ito sa pinapa sa nga ahos. Makasiling ka mo siguro, ano ka pinasahi, no, problemado ka na maluto kay mo balunggay. No. Butangan mo sang ahos. But actually, may dako nga bulig na para sa ito sa nga resiliency. Para maka-adjust kita, makabulig nga para malampasan na ito, ano, sa husto nga pamaagi ang aton sa mga challenges, Sir Jocel.
0: The fact niya moringa is number one dere, Doc Leo. Ti may ara pa ni if we speak about the Santon plus gold capsule kiti may moringa no, or may balunggay na ti added pa dere mangustin ang palaya pagkatapos may garlic and spirulina. Can we achieve sa amo nga goal naton Doc Leo nga maproteksyonan ang aton body cells kun hindi man aton malikawan kag hindi tagin malikawan nga magka-stress adlaw-adlaw nga nagapatay kag nagaguba sa ato sini nga body cells. Hatagan talang nutrition na biinom kita Santon plus gold capsule, Doc Leo.
1: May punto gid Sir Jocel kahit indri kita Sir Jocel sa ginatawag realidad. Hindi kita mag kumbaga mag sugarcoat pa Sir Jocel. Ang realidad, may stress gi man kita adlaw adlaw. Ang kadamo sa mga pagpanghangkat taton na nari-sari lang. Kag sa ginahambal naman ni Sir Jocel kay ina, may mga tao nga ihan masugata mo sa dalan o konsay mo sa nga ginatawag ulubrahan or diin mandira nga nagayom-yuhon pero ikakabalos ng kabugaton na ginadala sa nga panghuna-huna. Pero ang isa galing ang makabulig Sir Jocel para bisan paano maka-adjust, maka-adapt, maging flexible. Ang aton sa nga lawas, laki pang aton sa nga brain, kag ang aton sa nga mental health, ang masustain niya bala Sir Jocel nga malampasan din yung mga challenges na to. Santon pinagi sa nutrisyon. Ang isa sini manunggay nga ara dira sa Santon Plus Gold Capsule kag spirulina nga isa man Sir Josel sa makahatag support sa aton brain energy, may B vitamins, dopamine balance kag marido sa inflammation kag iban bagid yung mga sangkap Sir Josel nga pinaagi sa nutrisyon. Hindi lang Sir Josel mapabakod ng aton brain nga nag-benefit sa aton mental health, kundi mapabakod man ang aton sa ninyo lawas. Tandaan, affectado kita psychologically, affectado man kita biologically and physically, nga mabuligan Sir Josel kung nagkakaon kita sang utanon kag ma-achieve na ito nina o kung mabinipisyohan kita sina kung nalimbawa ang ginainom na ito is Santhone Plus Gold Capsule.
0: Okay, ang premium D3 soft gel capsule may VCO, malunggay oil kag vitamin D3. Anong may ara, Dok Leo, kag anong ginahimo ISNI? Kung mag-inom ikaw sa premium D3 soft gel capsule, mabuligan niya bala ini, agud to maproteksyon na ato sa ikaw galingon para nga hindi magkalapatay, magkalaguba ato sa mga body cells nga nagresulta sa aton pagmasakit, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josel, sunod sa pagtuon kadamo sa mga tao nga may anxiety kag depression, ay natukiban nga may manubo gali sa Sir Josel nga levels ni sang vitamin D. Especially sa mga low sunlight environment or indoor lifestyle. Tamo manotis mo, Sir Josel, sa mga taong exposed sa adlaw, sa mga taong parmila nagapabukot, bala? Sa mentalidad, mabalaan mo na. Inatungod sa difference nila sa vitamin D. Nagabulig, Sir Josel, ano, support sa serotonin production ng vitamin D kay kung manubo aton sa vitamin D, ginaangot ini sa low mood and seasonal depression. Tamo sa US, ganin Sir Josel, o sa mga lugar nga may winter, Sir Josel, ang ginatawag ilas sininga mudo afektado kung wais ang silak sa adlaw, kung kulang ang silak sa adlaw sa Sir Josel. Kag sa mga tao, bisan pa sa tropical countries kasubon sa Pilipinas, Sir Josel, nakitaan man nga hindi naman nangin bastante ang vitamin D tungod sa kakulang sa exposure sa adlaw. Diri Sir Josel masulod ang aton sa nga premium D3 capsule.
0: Oh, in short, sini ang stress kag mental health issues and problems nagaguba sa aton sa nga mudo, Dok Leo, that correct, eventually destroy sa aton sa nga body cells.
1: Correct.
0: So ang makabulig dira amo ang vitamin D kay ti number 1 nagapanami mudo tagaliin ang vitamin D. Nagabulig ya panami mudo na ton, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josel, tama gid nang imo ginahambal. Ang stress, Sir Josel, ano, ara na normal na sa aton sa kabuhi. Ang problem naton kung kulang kita, Sir Josel, sa isang sangkap o kung tools para nga maka-adjust kita dira. Kag isa diri amo ang pag-inom sa isang premium D3 soft gel capsule.
0: Ano naman ka-valuable iya, Dok Leo, ang vitamin C? Let's say, for example, may inom ikaw Santhone vitamin C. Doon ano ka-valuable ini para nga maproteksyonan kita sa posible komplikasyon dalas ang tumas sininga mental health issues o kung problema?
1: Nami, kiniya, Sir Josel, ang vitamin C pag-abot sini sa recovery. Recover na ito kung may physical illness kita, Sir Josel, madasig kita nga maumpawan sini kung bastante kita sa vitamin C. Pag-abot man, Sir Josel, sa aton sininga utok, aton sininga mental health, medyo bugat ang aton ginadala sini, bar down kita sini, tumang kita ka-stress, depressed. Nagabulig, Sir Josel, ang vitamin C sa brain para mag-recover from stress faster compared ni mo, Sir Josel, sa kulang ka sa vitamin C. And take note, kung permi kita stress, Sir Josel, laborido kita, problemado kita, mabugat ang aton sini ginadala sa aton sini panghuna-una, mas dasig, Sir Josel, nga nagyabuhin ka na ganubo ang aton sining vitamin C.
0: Actually, ang iban sining mga stress, Dok Leo, hambal nila, gasako ila sining pagpangapi mo. Kaysa kape na lang nila ginapuupo. Kaya ang kape actually is upper. Buta mo na nagapaktibo sa imo ang caffeine.
1: Tutamaran ka maghula ganit, Sir Josel, kung may ginapaminsar ka nga madalom eh.
0: Oo. So ang iban sining ginahimo nila, mga pi na lang. Kaysa na daw kapagsiklawas ko, mga pi ako, kay miti may caffeine. Ang pamangkot sini, for example, Abido Cleo, magluwas nga may caffeine, Santhone Gold Coffee Mix. May caffeine ini. Pero may added ini siya nga may ingrediente nga puno sang mga vitamins and minerals. For example, may glutathione na, may collagen, may magustin, may empalaya, may malunggay, may garlic and spirulina. Sa pagpangapi lang, Abido Cleo, aside from being an upper, makapaktibo sa ato ng caffeine, ining unod sang Santhone Gold Coffee Mix nga mga ingrediente nga ini, Dok Leo, could also help same as that sang makuha naton sini sa mga utanon.
1: Makasiling kita, Sir Josel, sa lain lang nga porma.
0: Okay.
1: Tungod na ginainom mo saya. Why mo siya ginakaon? Kagang ginainom naton Sir Josil in liquid form or in juice form, mas madasig Sir Josil nga magamit sa aton sa ningan lawas tungod na gidiretso na kita sa absorption na ginatawag without nagaagi na sa digestion. Kati liquid na mo kung magtimpla ka bala sa aton sa ningan Sun Gold Coffee mix. Te malabaab nga tubig kung mainit ka tubig tapos imo na amat-amaton na inom. Kung masami stress Sir Josil, bugat ang ginalukdo sa sa isang katao. Damo sa ginapamensar sa ni, abin mo kong nano, ang isa sa nasang efekto, nag-aaburido siya, dasig magkurino tiya panit. Nagamalang iya sa niya panit, dasig sa makabatsyag Sir Josel sa mga pulupananakit sa iya sa niya kalawasan tungod niya nag-increase dirang inflammation susunod. Ang isa nga makabulig tani sa aton sa ni, amo ang glutathione and collagen. Kagpaano na ito napasulod sa aton sa ninyo lawas, pinagi sa pagpangafe. Damo na tingala, Sir Josel mo, ano, mga fee, kaya paano mo pasulod ng collagen at glutathione? Siyempre, ginuupod sa sasangkap o kung ingredientes ni. Tindugang ang pagid naton Sir Josel ang balunggay, ara mandira, ang spirulina, or in short, ang mga sangkap sang Sun Gold Capsule Sir Josel, ara man siya, nga mapasulod man naton sa ninyo lawas through sa pagpangafe naton, kado medyo nagaluya lawas ta, tamara kita maghulang, tungkol niyo medyo bugat ang aton sa ninyo paminsar.
0: Ang tumas nga mental health problems or issues, Doc Leo, makapalalaayhan sa diabetes.
1: Isa, Sir Josil, sang ikonsidera sa kanamaan, ha? Ang iban matingala, Sir Josil, nga, though ka-health conscious naman sa akon, daw lang, ha? Pero madugangan pagit Sir Josil, galing na reaksyon sa aton sa nga lawas kung pagtaas sa aton sa nga blood sugar kung stress kita sa masami. Nga, ah! Kadamo, Sir Josil, sa mga tao nga stress, wala na nagpanguna-una, palawig sa napinsar kung anong ila sa nga itimo. Kung anong isulod sa ila sa nga lawas. Pero magluwas pa sila, Sir Josil, abisan ng stress lang mismo. Ang tuma na ito niya pagkabalaka, ang worry na ito, Sir Josil, makadisturbo sa aton sa nga hormone. Kag maka-affecto gid sa aton sa nga insulin and blood sugar balance.
0: So, importante ini nga pareho si ni hambal naton kung stress ikaw ang ibang paliwansanan nila kapitood mo. Makatos kapihan pagkatapos umupod sa grupo makipag-istorya. Somehow malipatan mo makadali may chimpong lawas mo makarecover bala. Pero mas manami pagigaling recovery kung healthy ang coffee nga ginainom naton Doc Leo.
1: That's why Sir Josil ang ginahimo sa ibang sila magadto sa grupo magatos kapihan. Kung hindi Sun Gold coffee mix premium D3 premium D3 coffee mix ang sila ginabalon.
0: Actually premium D3 coffee mix Doc Leo may vitamin D3, no?
1: Yes, Sir Josil. Isang makabulig pa nami sa aton sa ninga modo. Kagaring concern sa karamaan, Sir Josil, insulin resistance that will lead to pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Ang kombinasyon, Sir Josil, sang panit, sang mangustin yung may santhon, kag vitamin D3, nagabulig para sa mapa-improve, Sir Josil, ang aton sa ninga insulin sensitivity. Tiwas gani karon niya aktibo kag sensitibo ang aton sa selula sa insulin mabaton kag waising uyang halos ang sugar nga nagaupod sa aton dugo Sir Josil malayo kita sa pre-diabetes kag full blown type 2 diabetes kun mapabayaan.
0: Ang isa pag idiri Doc Leo kakaping nagabalanse sa mga hormonal imbalance sa ato sining lawas. Ang too much stress could also result to hormonal imbalances Doc Leo. Kaya kung may resulta ini sa hormonal imbalances tikon pili lang ang munda gusto niyo yung kape, mauyunan niyo yung Santon Plus Coffee Mix, kiti may soflavon, makabulig balances ang hormonal imbalances sa lawas na Doc Leo.
1: Makabulig, Sir Josil, kag actually cycle na sila nga duha eh. Tuma na ka-stress, nag-affecto sa balance sa iyong hormone. Kung may hormonal imbalances ka, ma-stress ka masami. Problema gid Sir Josil. Dusong iban sa mga bana kapinta ko ng mga asawa bala nila Sir Josil ara na sa age bracket sa isang perimenopause, pagmenopause or even postmenopause na Sir Josil. Nga daw hindi pa maintindihan na ginabatyag Sir Josil. Simple lang ginahimo sa iban bana sa nimo may nakastack na nga daan sa nga Sun Plus Coffee Mix dito sila sa nga pantry Sir Josil. Hinay-hinay lang dito kilala ko sa dok hinay-hinay lang ko at timpal ko kape dito pag abot butang ko sa tubang sang asawa ko kag hapo-hapon niya sa nga likod kag amat-amat pa imnan, dugay-dugay, kalma na. Relax na.
0: Actually, ang kinanglanon sa may mga mental health issues is also support eh. Correct. Pag-inchende.
1: Correct.
0: Pag-inchende kag-suporta, amo nang kinanglanon. Pero, sana sirin na nato, depende sa approach ng tagsa-tagsa katao. Ang importante sin eh, kung ang inyo hilig manginaon kag mag-inom, gina-offer na ton ini nga mga alternatibo sa inyo. Kung mag-inom na lang kamo kape, make it a habit nga may makuha kamo dara nga benepisyo nga makabulig sa inyo mental health issues. Katulad sa Sanson Plus Gold Cup, Sanson Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct, Sir Josel. Actually, hambalin Sir Josel, kung mag-inom na lang kamo sa kape, amo na nga ton sa inyo ginatawag healthy alternatives.
0: Oh.
1: But actually, Sir Josel, ang kamaturan, sana bisan pa untaton mo na sila kape, hindi mo nagyapon mag-untat ang iban.
0: Mm. Kag kon mag ano kamo mag inom kamo kape, temporaryo man lang na actually ang relief nga mabatyagan ninyo mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang damage sa lawas ta samtang ara ang mental health issues nga nagabother sa aton, sige-sige utot ya Dok Leo.
1: Correct.
0: Sige-sige ang pagkadamage kag pagkalamatay sa ato sa mga body cells. Ayawan lawas ta ka-producer sa bago sining mga body cells, labi na gid kun kulang sa nutrients.
1: Correct.
0: So dapat naton ina panumdumon ha. Actually ini mga produkto kung gusto gid ninyo ha nga magkabakal sang kompleto ni mga produkto sa suki nyo mga butika kag pharmacy available ini wherever you are. Kon makapabakulod city kamo kadto bala kamo sa ano da. Yes to Health Store. Diin ini located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ngalan niya Yes to Health Store. Ang landmark ni Ratu Bank sa Marayo Bank. Arada, pangitaan nyo lang Yes to Health Store. Kompleto na ding mga produktong ina-discuss natin. Kagkunda rin naman kamo makakadto sa siyudad sa Iloilo. May Yes to Health Wellness Center. May clinic kita. Nga may consultant bang kita dira. Nga nagabulig, agudto. Nga makahatag sa inyo sang programa, sang supplementation. Kung ano ang mga nagkakadapat ninyo himuon, pareho sabi, kato ka mo to kay Dr. Empinado, manghambal nga, grabe, kaya gabader sa akong nga problema. So, bundo ay nakugana, yung maghulag daw ay nakugana, gani mabuhi. Para nga mag-iahan ka mo sa ato sining nga consultant, kung ano ang mga nagkakadapat nga vitamina kag minerals, kagkundiin ninyo ini makuha nga mga pagkaon, prutas o kuno tanon man. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center, ang address ay Young Building, Yulo Street, sa Iloilo City proper, landmark atubang ina sang Midtown Hotel. Again, may libre dira nga konsultasyon. Pwede nyo man ini mabakal nga mga produkto sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, kag even sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Pwede ka mo daka-order. Actually, if you speak about mental health problem, ang iban sini, warrior ng gida Dok Leo, no? Pantal-pantal man lang ko sa panit kag katol man sa panit kun kaysa pa matyaga mo daw pasan niya na bilog ng kalibutan.
1: Sir Jose, sila yung katabo ina kon overwhelmed na gid ba lang isa katawo. That's why makasiling kita nga papansin lang na ka OA sina nagadugang pagid Sir Jose nang lala karon sa sitwasyon kay hindi naton ma-address o mabuligan karon ang medyo bugat hindi lang kasi nila Sir Jose sila nga medyo bugat ang mabugat nga daan sininya kahimtangan sa mental sang isa sini ka tawo. That's why hindi kita makasiling Sir Jose nga kagamay nga diprensya dayon mo over react dayon mo in OA. Why kita Sir Jose makakita sa likod sina kung ano nakabugat para sa iya since nga ang responses naton Sir Josel sa stress is individual.
0: Oo.
1: Hindi naton no panarihas nga kay bakod kita dapat ang ibang nga tao para sa aton kabakod.
0: Ayway, ibang nga hibi kung may problema imo-timo dapat hindi ka man maghibi.
1: Mm-hmm.
0: Ang paghibi again ginhatag na sa aton nga nato release for a story act also may benepisyo man ina nga madulot sa ato sining lawas actually if it is naturalisa sa ato sining lawas hindi talaga papasubrahan.
1: Correct Sir Josel, ano yung matabo sa isa sining ka balloon kung puro talang tughong Sir Josel bisan pa nagahiting-hiting na
0: malupok
1: siya.
0: Mm.
1: So dapat tsaktuhan lang kag kun kinahanglanon Sir Josel pasungaw-sungawon man.
0: Mm-hmm. Hibi-hibi man pag may time. Pero speaking about this problema iban sa panit lang actually kung may gamay-gamay bala nang nagakatol-katol sa panit yung kinututa sa sapat bala hindi ka mo dayon magka-problema bakal ka mo sa Santon Plus sa herbal oil pwede niyo mabutangan da kag imo lumasay sa lawas ninyo kuha pa pala maor sa lawas ninyo Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, pero ara yung realidad Sir Josel.
0: Mm.
1: Ang gamay nga lamuti kung mapabayaan basi magkadto sa bakukang.
0: Ti amo nang delikado kay ti ko magbakukang gabuho na nang agi.
1: Kag ti imbes nga gamay pala Sir Josel nga tinublukan sang dagom no basi malapisob lang ibilin sa nga marka Sir Josel.
0: Mm.
1: Ara ya mabuligan Sir Josel nga ma-prevent na. Halimbawa, sa simple nga kutot o kontublok sang lamok dira nga posible halinan sang imo sini problemas panit.
0: Oh.
1: Malikawan ako nagapamanyos ka sang Sanson Plus Herbal Oil Sir Josel. Kasi una-una, hindi ka na nga madapuan sang sapat-sapat taglamok.
0: Oh.
1: Therefore, hindi ka na nila makagat. Kag isa pagid sa importante, dako mo sini nga malikawan ang dengue infection Sir Josel.
0: Mm.
1: Katumang kadako nga hisol sa aton subong. Te, kung halimbawa may ara kasang rashes karon nabi, pananglit. Why mo mapansin nga may mga katul-katul ka o kung ay kakabalo kung ano yung ginhalinan sining ako niya katul-katul nga pabalik-balik man. Sa mga waay pa maka-testing, abit talawin nyo gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Soap, dako man mabulig ya. Kalabanan gisini ka pinamangkot niya ti ang sodya. Taliyan mo ng kumon nga tinaga para mentiendihan tatanan, ha? Body odor ako na ang sod. Try lang ninyo ang Santhon Plus Herbal Soap la. Kay makabuligin na patay sa mga germs para hindi magbaho ang inyong sininga balhas. Actually, balhas mo lang na nagbaho. Bangod damo, bakteriya, germs la na tawag natin, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Kag sa inyong sininga guya, parang inin na kamula ka nos-nos na may lain ginanos-nos sa aga, lain ginanos-nos sa ugto, lain pag ginanos-nos sa gabi, may ginatrapo pa kamuda, may ginabanyos pa kamuda. Try ninyo blakon maligo bala ang inyong aguya, habunin ninyo sang Pear Skin Herbal Soap.
1: Correct, Sir Josil. Kag dapat gid naton kabigon nga espesyal gid ang aton sa nga guya, Sir Josil. Therefore, kinanglan mas ang pinasahi nga ginagamit naton sa nga habon. Hindi magambal kita nga espesyal, Sir Josil. Hindi nga malahalo na. Kaya ni mga sangkap kung kaisa nga pagbasa naton sa package, blan ni tamang tsindihan sa nga mga kunanong butang balon sinabla. Bisan sa simple lang gali sa nga sabon. Pero, kung may ara sang ginatawag ingrediente nga hiyang o kung skin friendly, dira naton makuha, Sir Josil, ang solusyon sa aton sini madugay na nga ginasuperar nga dark spots, mga corinot nga nagasugod sa aton sini nga panit, mga ginatawag pinalian sang punggod, dira tuman sini, Sir Josil, kamala nga panit. Mabuligan kita kung magamit kita sini sang Clear Skin Herbal Soap. Kapin pa, Sir Josil, kung halimbawa gagamit ka sa imo guya, the last dason mo na lang pati sa imo sini nga liog, sa imo sini nga butkon, dira umarealisar kag ma-appreciate pagkatapos sa sige sige gamit mo like initial abi, Sir Josil, a couple of weeks to one month, dira mo matamat notice nga salalama ang kapution sa gimo sa nga panit.
0: Why nagakambang-kambang?
1: Correct.
0: Kag sa tion sang kotsetsa just like now, damo bla trabaho. Damo kausang oportunidad nga makaano negosyo. Problema sini kon permi lang ikaw ginahilan at ginatrakaso pala nakita lawas. Pala nakita tutunlan pala nakita mga joints mambal nga daw hindi ko kahulag ba kanugon tani ba. So mental health problem naman. Dok Leo. Tikon nagalinger ina, nagasigisigi ina actually. Kag hindi nyo nakaya. Ati don't worry. Bakal kamo sis the pain bala. Isa ka kapsula guro sang sis the pain or duha siguro kaya siguro ko aw nang planakit sa lawas ninyo, Dok Leo, nga daw hindi naging magwantahan.
1: Correct, Sir Josil, tungod nga nagabulig ni siya para nga ang mga planakit, mga busog, mga aray-aray sa lawas naton, Sir Josil, ang maumpawan nga kun may planakit, Sir Josil, dugang aton sa nga stress, dugang pagitbugat sa aton sa nga panghuna-huna, ti para nga hindi na Sir Josil ma-amplify bala kung maglinaton-laton kang magdugang sa mga komplikasyon, tumaranta na nga daan sa nga the pain. Pero ginatag na ton, Sir Josil, ina kung daw hindi naging magwantang pananakit sa aton sa nga kalawasan. Pero isa pag ito mapanugyan aton, Sir Josil, practical tip, kung daw medyo gamo inyo pinsar, medyo gumun kabugat sa inyo sa nga panghuna-huna, try nyo bala pamanyo sa inyo sa nga agtang dungan-dungan sa isang Santhon Plus Herbal Oil, makabulik bisan paano panayana pa-relax sa inyo sa nga paminsaron.
0: May pampakalma sa nga scent, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, initanan mga quality products sang Yes to Health Incorporated. Don't worry, initanan aprobado sang Food and Drug Administration. So, kada sigla sa ato sininga tiyempo, damo, pakuntani kami sa i-discuss man sinin ni Dok Leo. Pero sa sunod naman yung edisyon sa ato sininga programa, The Secrets of Health. Hatagan talang sang tiyempo si Doc Leo, ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, sa iya sininga parting words sa inyo tanan sa ato sininga programa, Doc Leo.
1: Sa pagpabakod sang aton sininga huna-huna, kinanglanon man aton, Sir Jose, na nagkaigo sininga sustansya, kasubong man sa pagpabakod naton sang aton sini physical nga lawas. Ang manami sini kahit kik o maugalian naton nga maginom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C, mabuligan kita, mapabakod sa Jocelyn, no? Biologically, psychologically, and even socially, para nga magnayanayang aton sa nipaminsaron, mangin maginanahon kita sa ni sa pag panimpon-simpon, kapag hinunanon sa aton sa ni mga kapamilya, mga karelasyon naton, mga kaupod nato sa trabaho, kag mangin mamag-an ang aton sa ni pamatsyag ang hindi kita sa ni dalman. Gani, kadto kita sa butika, kapin pa ko na medyo kapoy ka mo, permi, gumuna pang huna-una, try nga magtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang ha, sa aga kag sa hapon. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos ka nagabilin, aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pasigada siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato siling certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Kita sa sakit na mukha, litra o tukar.
4: XFM 103.9
5: Santo Gold Live Testimony.
6: Linan nyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santo Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
7: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdudig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Redder. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
12: XFM.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santo Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santo Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kinakain. Santo Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: X FM

0: XXM kid how?
1: Kay pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, pagkita mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Tingin mo!
4: XFM 103.9.

0: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag system pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahitarupang pain.
11: Basta pain,
12: mag system pain,
11: karang pain,
12: fast and safe. Yeah!
11: System pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: System pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
14: Exciting, bro!
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
15: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impa

0: Saturn Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yester Health Stores nationwide. Tag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
4: Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
6: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.
7: Depart

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Joe Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agya po na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gid bala ang ipikto?
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold. Live testimony.
16: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
17: Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Santon Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
20: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
21: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
24: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
25: XFM.

0: Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system.
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3,
4: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: O si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
7: Turbo Food Supplement for Men.
4: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Sa gari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili
10: sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Malagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
10: Supple Plus Gold.
14: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
10: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
10: Mabibili sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
15: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
15: ng Samsung Plus Herbal Oil.
12: Tanggal ang kati-kati.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
15: na all-in-one
12: sa presyo
15: magaan.
16: Sentro.
17: Come sa Bullseye.
18: Department of Agriculture. Kamusta ka?
19: Ayong hapon.
20: 103.9 XFM.
21: XFM exciting.
20: XFM 103.9.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy! Boy! Gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingan na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
9: Turbo Food Supplement for Men.
11: Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako ka Lisilis and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatya ko.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
17: Mga katupa, exciting!
13: Santone Plus Gold.
18: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
13: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako galing si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Santone Gold Coffee Mix. May collagen galing kag tatayon do naghamis ang akon nga panit kana migli magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo te diri na kuya sa Santone Gold Coffee Mix.
16: Santone Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santone Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
20: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
23: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
22: Garantisado
23: maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
23: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
22: Mag-Santon Plus
23: Herbal Oil.
22: Ang pamahid na all-in-one
23: sa presyong magaan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Nga XFM, kid how?
25: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
24: Nga XFM, kid?
26: Ay, nami ang music, ah.
24: Nga XFM, kid?
26: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ko, bla, may harap sa mga balita, bla, so namin, sa mga DJs nila, kanta, bla,
27: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
24: may how, kita,
27: pag... Oo, enjoy lang.
24: Nga XFM, kid how?
28: Timo!
27: XFM 103.9
29: X
30: XFM
29: FM

0: FM 103.9.
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Hell.
2: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kang ayara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
3: Kompleto.
2: Kompleto.
3: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sang premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede, git.
2: Yes. Na, ah?
3: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
2: Mm.
3: Kung doon ni peace, ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: So, ba't ang pag-inom ko? Sa premium D3 nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Si moringa hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
2: Mm.
3: We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas, nagaka-oxidize ina siya, nagaka-dula ina siya, ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina? Tiarao, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas nga antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
2: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricados, aring tatlo. Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
2: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
1: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold may balunggay.
3: Mm-hmm.
5: Ang Premium D3 may moringa oil.
3: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
6: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Wala gid ko nagbahay sir nga ning tumar dahil ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebulo Pantukan.
1: Vision X, slay ang kaipitibo.
3: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, para ka sa gatubang sa computer, mag-visionex ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionex.
1: Visionex! Slay ang kaipitibo!
5: Ang ato sa ringa pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman si Josel Banyas.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
7: FM.
8: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
9: Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
10: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
11: Bakit naman?
10: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
9: Naku! Nakakatakot naman yun!
11: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
10: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGO.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Senior citizens sa Bacolod City nga wala sang may ginabaton nga social pension halin sa national kag local government ang paghahatagan sang tagpulo ka kilo nga bugas sang syudad. Sunod kay Mayor Greg Sataya paagi sa programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga bigay bigas sa masa. Gintugyan sini sa mga LGU ang pagpili sa kunanuman nga sektor ang hatagan sa mga bugas kag ilang gindesisyonan nga ihatag sa mga katigulangan ukon senior citizens nga nagaedad 65 pasaka kag wala sa may ginabaton nga mga ayuda sa gobyerno. Iyaman gin paathag nga may apat ka tranches ang paghatag sang pulo ka kilo sa bugas sa diin ini ang mag-uumpisa sa Hulyo kag magatakop naman sa bulan sang Disyembre. Ang lista sa mga beneficiaries ang pagakuhaon halin sa database sang syudad kag nagalakip nga diri ang or nalakip na diri ang mga nag apply para sa senior citizen ID. Naibaluan ang kapin na 90 milyones pesos ang budget sa national government para sa siniya nga programa. Kaya na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, palanakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Ipuntak na ang hapon, hapon.
7: Bring it on.
6: Musika?
7: Musika?
6: Historia? Historia?
7: Ano?
6: Parini?
8: At iba pa.
9: Extra service.
10: Extra service.
11: With Mommy G.
12: With Mommy G. G.

know what time it is, mga katropa. So that is why dapat gid da subong nga hapon, siguro na nato na pag-celebrate. Well, oras na para sa ato niya nga extra service. O, di ba? Pagpataka alas 4, sining na. Kaupo na ninyo si Mommy G. Duwa ka oras ang ato niya yung pagtimpla-timpla sa inyo dira ang mga taste, ano? Hindi lamang kape, kundi ang taste ninyo sa music na ginatawag samtang kamudera ang nagalakbay-lakbay, nag-drive-drive, padulong sa inyong destinasyon. Kainas ang aga, nagpadulong ka mo sa eskwelahan. Kag, syempre, sa inyong ulubrahan, subong na ya. Padulong naman kita, it's either sa inyo panimulong malay or sa inyong gusto lagawan. O, diba? Ka-perfect gift para sa celebration. At sa siniya nga hapon, since extra katiga since extra service ang ato niyang pagservisyo sa inyo. Another afternoon na naman. Nga ko sa diin, super chill. Kung hindi man chill, well, I'm gonna make your head nod. O hindi gani, itap ang inyo dira iyang mga tiil. Sabay sa ato niyang musika para sa sininga hapon. So just sit back, relax. Kunara ka mo sa mga salakyan. Manong driver, hindi mo kalipat, halungi ang inyo dira ang mga pasahero. Mapuli pa na sila, madigamo pa na sila sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalaya. So now let's go! Let's start the party for this afternoon. So lock it right here. So 103.9 XFM, Bacolod, Kaupod, si Mommy G.

0: Plus Gold.
1: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like good. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagbili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
10: Exciting!
11: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
13: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Kumaan ka rin sa sentro.
20: Come sa Bullseye.
21: Department of Agriculture. Kamusta ka?
22: Ayong hapo.
23: 103.9 XFM.
24: Musika, istorya,
25: chika at iba pa
24: sa Extra Service.
25: Extra Service
24: with Mommy G on XFM.

0: time. It's now 4:50. Hubas Talk right there with The Reason. Ayan, hubas. Hubas na ba lang inyong bugasan? Kabay pa hindi lang matabuin na, ano? Oh my good news, ato niya ka mga senior citizens because sarang na sila, no? Nga matagan sa nga 10 kilograms, no? Nga bugas. Pero inaya ha, paklaruhon lang naton sa mga inabalang wala iagabaton sa social pension. Muna yung hatagan sang bugas, okay? Kaga, congratulations man kay nabuksan na, no? Ang ato niya nga senior citizens nga opisina. Okay, so that's good news para sa tanan. By the way, big shout out sa ato niyang squad. Ang mga katropa naton dira sa may linyada, no? Sa Mega World, kaya dira nagabaligya sila sa kanamit ng mga pagkaon. Ano ba lang mga tusok-tusok? Aba, kanami, get in na. So, hello lang dira sa inyo. I'm sure mo ganyan ang paborito ninyo yung mga music ng mabatian. No, gusto mabatian sa sidiya nga hapon. Siyempre, updan gid na to ng ato niya nga mga katropa, no? Sa mga naglakat-lakat lira sa ilay yung, or halin sa ilay yung mga eskwelahan. Magubuhi sa mga estudyante. Hello sa inyo, dira yatanan. Okay? Got you covered. By the way, gusto ko lang kali ano nga ipabalo sa inyo nga we have some trivias. Amo na ni ang himuon naton every day sa ato niya yung programa. So just like kaina sa gindugang naton nga good news, no? Dugangan pagid naton ang aton nga ihibalo because here's a trivia parte sa ginatawag yang rice. So di ka malo naman kita, no? Humalin pa iya sa nga tiempo, no? Sa mga kanunu-nunuan naton na especially diri sa Asia. Dugay na niya ang ginagamit, kumbaga ancient regions pa ya, ano, ang bugas na ginatawag o con rice. One of the oldest known na pagkaon na widely ginakonsume until today. Imagine ang domestication, ano, dating back 5,000 to 12,000 years ago. Ang bugas niya ginatanom na, ginatil, no? Gina ano pa gina ano kay tawag na kun mag kwansang nga humay mag-ani, correct, ayan mag-ani sang humay. And also addition sa ato niya yung ihibalo ang Asia gid, ano, ang nagaproduce kag nagaconsume, both gid na ha, they produce and consume roughly 90% gid sang bugas sa bugos man nga kalibutan. Kaga ang extract balasang rice ginagamit manigaliya sa mga pampagwapa naton. Sa ato niya para sa ato niya nga buhok, no? Sa ato niya nga basta pampabeauty naton ang extract sang rice. Ang iba naman niya ginagamit ina pag sabaw-sabaw, no? Ang hinugasan niyo dabla sang inyo nga buga nga ano nga bugas. Ang first niyo na nga kilis, ginihimo man akong kiss ang pang sabaw, no? Pampalapuyot. So muna nga ato niya nga additional nga information sa X Time You Know. Wish I didn't do. Ano kong wish ko gidya, no? Nga kita sa gihapon ang makabati sa mga paborito natin yung music as well as sa mga information nga ihatag natin sa inyo. Ari lang ko diya. Sabayan natin ang ato niya nga musika. Kay man si Mommy Gia maghahatag sang extra service sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service.

0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po. Masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may mga karamdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus

0: Robin, ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Yeah! Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Exciting.
12: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Yara na sa Santon Gold Coffee
13: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na.
13: Lalakas.
15: At gaganda ka pa.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
16: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Komplitado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
20: XFM 103.9.
13: XFM News.
21: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginatun-an nagkaroon sa Department of Education o kung DepEd ang posibilidad ng himuon ng mandatory ang bag inspection sa mga eskwelahan bilang kabahin sa pagpabaskog sa seguridad sa mga estudyante lakip man ang tikang sa pagdugang sa entry kag exit lane sa gates. Agudo padasig ang pagsulod sa mga estudyante kag mga pagproseso sa inspeksyon. Kasunod din sa pagpanglutang sa isa kabulutuan sa siyudad sa Tacloban naging kamatay sa 3 ka mga estudyante kag pila ka iban pa nga napilasan na. Ginpahayag ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol sa hearing sa House Committee on Basic Education and Culture nga anti sang insidente, random lang ang pagpatigayon sa bag inspection. Sunod sa opisyal, lakip sa ginakonsidera sa departamento anti si patuman ng pulisiya amo ang kadakuon sa populasyon sa kada eskwelahan. Ginpahatag niya nga ang mandatory bag inspection sang mahimo nga isa kadako nga hangkat sa mga eskwelahan nga may linibo ka mga estudyante. Kaginaang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugin ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mami G, XFM News.
11: XFM News.
20: XFM 103.9.
15: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
19: Luzon,
15: Visayas,
19: XFM Cebu,
22: XFM Bacolod, XFM,
20: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
23: Ipuntak na ang hapon, hapon.
24: Bring it on.
23: Musika? Historia?
24: Historia?
25: Ito ba?
26: Ano?
25: Parini?
23: At iba pa.
20: Extra service.
27: Extra service.
20: Extra service.
27: With Mommy G.
20: With Mommy G. Sa XFM.
28: Shake your body, baby. Do the conga.

actually the last hour na para sa atin yung very and super hyper ng afternoon program. Charot, ging claim. Ang oras, it's now 5:13. And kabalugi ko nga ang oras nga ini, feeling nyo, need nyo na, no? Nga mag-go sa inyo na rin yung bathroom or sa inyo nga banyo para nga mag-shower-shower. Gani perfect gift sa inyo nga pag-shower na rin nga magamit ka mo sa atin yung nga Santone Plus Herbal Sofa. This is a gentle daily clean na mahatag sa aton sa siniyang soap. Mild cleaning, suitable git para sa everyday use. Nagka-help pa ini-remove ang dirt and oil without the harshness. Support soft, smooth, and comfortable skin. And ideal man para sa everyday washing morning and night. So, hindi na ka muna na magpalibo kung paano makakasa mga body odors. No? Nga gintuga, gids, ang mga viruses and bacteria. Kay bilog ka mga adlaw, it's either nagpainit. Although, hindi masyado mainit. Ang ato niya yung sumung adlaw. Pero, ang pariya sinis, ang kanta, nag-sweat-sweat ka muna. Yes. Nag-sweat, pero daw feeling ko ang ginkanta niya, pusit-pusit. Amo na sud-an yung karoday. Adobong pusit. Anyway, sa atin yung mga katropa that I'm sure, no? Ang iba nga nagabiyahe, they are wondering kung kamusta naman niya ang road. Diriya sa Dakbanwasang Bacolod. Well, Bacolod City generally naka-experience sa karoon sa moderate to heavy traffic. Especially along the major arteries like Lacson Street, Araneta Highway, BS Aquino Drive. Especially dira sa may east, no? Basta pagpatak, alas 5 yaya nga rush hour naton. May mga delay nga frequently ga-occur gidin na iya malapit sa mga intersections, business districts, pati na gani sa mga eskwelahan kay tungod sa high volume sa commuters and public utility vehicles. So, amo nang na mga roads, no? Nga na, ano naton, na-mention naton, it's either moderate to heavy traffic. Perfect kit pag-abot ninyo sa balay, pulo pa huway, and then mag-shower-shower. Gamit ang ato niya nga Santol Plus Herbal Soap, nga himo sa Yes to Health Incorporated, nga sarang man mabakal sa mga butika kung nakahapit ka dira, ano? I mean, na wala ka pakalabot sa imong balay, nakagnabatian mo ko, maghapit ka sa ato niya nga mga butika like Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP, The Generica, sa Sincere Drug Store, Grace Pharmacy, as well as Rose Pharmacy, kay siguro dugik ko nga inyo gida mabakal ang aton nga Santone Plus Herbal Soap. Okay, so amo ina ang aton nga subong nga traffic update diri sa Dakbanwasang Bacolod. Okay, let's shake off ang ato niya iasubong ang mga stress in life, especially the last day para sa bulan sang Hunyo na. Sa mga nakabaton dira sang ilay ang mga grasya, good for you. Pero sa mga nakabaton na nga naglabay lang kay si Judith nagbantay gid sa gate. Good luck sa inyo. Para sa mga nagligat pa yan nakabaton niya, kamusta? Kaigo pa? Sige lang, kita nga mga Pinoy makapangita, gikita yas ang paage. O later on, I'm gonna share sa inyo, ano? Iniba lang, hibaluun naton. Parte sa atin yung mga senior citizens, bao, palihalid pagsugod. Asa susubong mga senior citizens sa atong ginaistoryahan. Sige lang, palangga na naton yan. Atong yan ang mga ginikana, hindi ganyan mga lolo, kaglola naton nga seniors na. Especially kung nakalambot na sa ilay yaya, no, nga edad nga 60 pasaka. So let's know later on kung diin ba lang ang lugar.

0: Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men.
9: Hihimo sa maca o clabuasca.
8: Usaka herbs.
9: Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
8: Sa mga kalalakinan.
9: Og kababainhan.
8: Og hatag og kusog.
9: Og resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani. Isa ka bus driver. Pagpunin sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabili sa mga butika.
14: Mga katrupa, exciting!
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
16: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sundown Gold Coffee Mix.
17: Ang bagong Sundown Gold Coffee, ang mas ginbabasko, mas ginpanami, pampagwapa pa, may aramis ang gluta kag collagen. Ang Sundown Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
16: Sundown Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Sundown Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
18: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslum sa nga konsyan, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginaka kape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sundown Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sundown Gold Herbal Tea.
20: Sundown Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sundown Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
20: Sundown Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puso.
20: Desminoria.
22: No more.
20: Sundown Plus Herbal Oil.
23: Kumain ka rin sa sentro.
24: Come sa Bullseye.
25: Department of Agriculture.
26: Kamusta ka?
27: Mayong hapon.
28: 103.9 XFM.
29: Musika, istorya,
30: chika, at iba pa
29: sa Extra Service.
30: Extra Service
29: with Mommy G on XFM.

Barbie's Cradle right there with the Bing Ilog. And Katropa, check your time. It's already 5:42, nearly 5:44. And pag nagambag kita 5:44, that is... check the time again. It's 5:43. So again, nearly 5:44. 30 minutes before sa pag-set sang ato niya yung adlaw. Kay 6:14 mag-set na, no? Kumaga sunset. But, tawagon taan na yung subong, no? Kay 30 minutes before sunset, yung civil twilight phase. O kung commonly gina-refer ini as the dusk. Diba? May namaluan sila. Dusk is referred to also as the civil twilight 30 minutes before sunset. It's good! May nagdugang na naman sa ato niya nga ihibalo. O speaking of ihibalo, sa nasidin ko na, diba? I-share ko sa inyo. Ato ba lang lugar nga kung sa diin, mayara iya sang madamo nga senior citizens nga haibla doon. So we are talking 60 years old and above. And this information, ano, ang source naton is from the World Health Organization. Pero last year pa ini, ginimo nila, and DOST Food and Nutrition Institute 2025 updating survey. Okay? So before kita maghibalo sa aton yung mga lugar, kung sa diidamo sa mga high blood doon, yung mga senior citizens, himaloon man nato na yung blood pressure range. Kung normal gani nga blood pressure, that's 120 over 80. Kung borderline, 120 to 139 over 80 to 89. Ako! Pero, hypertensive ka na, o kung may ara ka sa hypertension, kung nangyay mga blood pressure range, yara sa 140 over 90. Ay, tumpak! Daw mo ginang gusto ko nga i-maintain nga mag-below lang siya kung tani, ano, sa 90. So, dapat maintain gin natin nga 120 over 80 para normal ang aton yung blood pressure. Pero, hindi natin malikawan nga may ara gin yung mga senior citizens niya. May, ara na sa ilang genes ang ginatawag yung hypertension o high blood on. Gani baluan naton dari sa Pilipinas, pila ka percentage ang may ara sa region sang Cagayan Valley. Aba mo na may pinakabataas nga porsyento sa mga high blood on ng mga senior citizens. So Cagayan Valley have 34.5% gid ng mga may high blood ng mga senior citizens, followed by Northern Mindanao. 0.1% lang ha ang ginbuhin dira. So kadamo ba sa gihapon dira sa may Northern Mindanao. Bicol 34.4 pata sila sa Northern Mindanao. Zamboanga Peninsula with 33.5, Ilocos Region with 32.7, Mimaropa with 30.0, BARMM with 29.9, and CAR or CAR region, that's 29.8. Kung sa national average naman ang pagabasihan, mas mataas ang percentage sa mga seniors with high blood sa Western Visayas. Di na tagal yun bilong Negros Island region. Sige, so numero uno, no, sa national average, no, ang Western Visayas with 28.1. Sunod ang Davao with 28.0. Soxargen with 27.6. Ito, arang gita talabanan sa dalum, no? Caragao with 27.3. NCR with 27.1. Central Visayas, kagaro man sa Visayas, 27.1. Same with NCR. Eastern Visayas with 26.9. Calabar Zone with 25.0. Central Luzon, 24.9. And mind you, nadalaman ta sa national average. Diri sa Negros Island region, we have 22.6. Isa na kudera. Don't you worry. Appear sa mga high blood, pero hindi pa ko yung senior, ha? Iniya, we're talking about the senior citizens. Sige, mayara yasang high blood, no? Kag ina ang mga lugar or regions, abe. Kag ang ato niya yung national average na percentage para sa sinayang aspeto. Gani, kung ga-worried ka mo para sa inyo dira ng mga senior citizens, o ba si ikaw, senior citizen ka na da? Ari o, dapat nga every day ikaw ang nag-take sa ato niya nga Santon Plus Gold.
Para ma-ano na bala, ma-normalize, no, ang ato niya yung pagka-high blood. Maan, ang ato niya Santon Plus Gold, makabulig yung suporta sa ato niya nga daily nutrient needs. Makabulig man maintain ang overall energy and vitality nato. Ari na ang ginasiling ko, nag-suporta sa ato niya nga body's natural balance. So everyday ha, nanay, tatay, lolo, lola, kinahanglan nga mag-inom gid as in everyday. Ang aton nga Santon Plus Gold. Pinakamabakal, pinakakompleto ha. Imagine may ingredient ka ahos, malunggay. Ang aton nga ginakuhaan sa Santon, ang aton nga mangosteen. May ara pa sa ng marguso kag spirulina. So, mas gin pa kompleto para nga mas protektado ang aton nga wellness. Di magkalipat ha, mag-inom gid sang aton nga Santon Plus Gold para ma-providean kita sang suporta sa aton nga daily nutrients. Available ini sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Dranamtang sa may door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Sabacolod. O sige, kay tingin pa, ano ko na sa inyo, gin-share ko na sa inyo, no? Ang information, party sa may mga high blood ng mga seniors. Kabalo ko, nga love nyo sila, gani hindi gin magkalipat, ha? Always good. Paminsaron ang ilayang health. And tell them you love them every day. Amoy na gani nga kung ga-care ka mo, ga-love ka mo sa ila, dapat ginabaklan gid ninyo sa mga Yes to Health products. You're still listening to 103.9 for extra service. I am Mommy G.

0: American pop rock band Maroon 5 featuring Christina Aguilera. Pwede wala ka mukha bati isang tingog ni Christina. Oh well, this song is very iconic, especially nga miyara sa whistling hook at disco pop elements. Kagkabalubala ka mo ang track ni, or ini nga track, ang nag-honor gids ng legendary dance moves mismo sa frontman sa The Rolling Stones nga si Mick Jagger. That is why Move Like Jagger ang title. Okay, so before ko i-off ang ako niya yung microphone, I'm gonna invite you all na mag-drop sa inyong mga entries. Friday is coming, so you need to drop your entries para sa atin ni Santo ng XFM libo-libo pa premyo. Bantayan sino ang makadaog sa 3,000 pesos and syempre padamuda mo entries para makakuha ka mo sa 50,000 pesos. Tomorrow, the Naked Aliwat, ha? Same time, 4 o'clock in the afternoon until 6 p.m. Para sa aton yang extra service with Mommy G.
1: Extra service with Mommy G.

0: strong pain, fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Pigs.
1: Ako si Mirbis. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Pigs. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon. Lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa ikayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalimang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kun sa diin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kun responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Do tayang ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santon. Nagapanubo sa pagpalahubag, kag nagapromote sa heart health.
5: Ako si Rod Perez.

0: yun ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: X FM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: XFM Time, alas 6, 17 ang gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagpangunang balita. Luwas kag wala sang na record nga naapektuhan nga Pinoy sa gin-experience ang subong nga heat wave sa Paris, France. Sunod sa kay Philippine Ambassador to France, Eduardo de Vega, ka-experiensan o gina-experiensan ng pungsod Paris, France, ang kainiton na 36 to 40 degrees Celsius. Sunod pa sa iya o sunod sa ambassador, ininang pinakamainit nga nabatsyagan niya sa iyang kabuhi. Dugang pa ni de Vega, apisar nga napagkabudlayan ang mga tao sa pag-adjust ang ilang alawas. Sa bago lang natapos ng winter challenge man subong sa lugar ang kakulangan sa air condition. May mansuno pa sa iya, wala na disenyo ang kalabanan sa mga pasilidad sa Europa para sa ining kainiton. Kag kung madumduman mga katropa, wala sang aircon sa ining lugar tungod nagakinot sila sa enerhiya kag para mahalungan ang komunidad. Apang nagatag man sa mensaheng opisyal na wala sang Pilipino ang naapektuhan sa nasambit nga heatwave. Inabalita sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa Dagogyon ng Pilipino,

0: SFM.
1: That's right, mga katropa, ang ating oras, alas 6:30, alas 6:30 na sa gabi. Good evening, good evening, good evening. Petsa, ano ka ni Petsa Subong? Petsa 30, sa bulan sang Hunyo. Oy, Hulyo na buwas, mga katropa. Kadasig, kadasig. How quick time flies. Kita nyo kung paano maglupad ang oras, mga katropa. Hindi, no? May pakpak lang ba? Ngayong gabi sa inyo, kumusta ka mo da? Optanay kita, ini ang extra drive. Kaupod nyo si katropang Jim is King. Jim is King at your service. Kaupod si Manong James. Manong na, 50 anyos na tango. Ngayong gabi sa tanan nga mga drivers naton nga nakatutok kag nagkapamati sa ilang mga salakyan kung may ara. Nanotice ko bala, damo sa mga salakyan na binagida mga ano, ang mga traditional jeep, wala na sang sound system or wala na sang radio. Ginpangawat ng guro. Ginakawat guro. Hindi mo na. May ara sa gyamo sang iban nga may ara na sang mga radyo. No, may mga salakyan. Ama modernize ang iban da may ara sang mga sound system, no? Samtang nagapungkong ilang mga pasero, ang iban samtang nagatindog, dugay nagatindog, dugay-dugay, buta na, napasaka pa. Ayun gabi na.
2: Enjoy the ride.
1: Sige tropa ang James is King, mga katropa. Hermanong James ang bahala sa inyo sininga gabi, ha? Well, unang programa naton nga wala kita sa upod. Amo na mga bagong ang programa naton nga dala naton sa inyo. Tanan mga katropa. Tugi-tugay, kilala ta ang mga ibang nga mga winners naton sa aton nga Santon and XFM libu-libu pa premyo. Wow naton nga makontak sila mga winners naton mga katropa kay sugid nila sa aton kung ano ang naibulig sila sa ila sa produkto nga Santon Plus Gold uko ng aton nga Santon Gold Coffee Mix uko ng premium D3 mga katropa soft gel capsule uko ang turbo. Pamatian naton sila nga, di ba, kung hindi ka magdawag ka, di kung nag-entra ka, para maka-entra ka, gabakal ka. Butsing ganun, gagamit ka sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi ng apat naton nga mga produkto nga pwede nyo mag-improve of virtues, mga katropa. Ang Santon Plus Gold, ang aton nga Premium D3 Softgel Capsule, ang aton nga Turbo Dietary Supplement, kag ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, right? Mabakalin niya siya mga katropa para maka-entra ka mo. Mabakalin niya siya sa mga butika sa inyong lugar. Sa mga nationwide ng mga drugstores, no? Ang Mercury Drug, South Star, Drugstore TGP, Generica Drugstores, Negros Grace Pharmacy mga katropa. No, diraman sa Rose Pharmacy. Yan, Sincere Drugstore. Mga katropa, sa mga nagabakal na mayong-mayong gabi sa inyo, sa mga nagabiyahe, sa mga nagapamati, nakatutok sa ilang mga tiyangge, yara na tugay-tugay ang mga suki nyo, nagabakal sang uga, mantika, uling, damuun nyo dapat ang stock nyo, damang mga katropa. May base mo, busan ka mo, mahambal ang gabakal sa inyo, mahambal ka, wala, ay wala, panira, wala. Hindi, joke ko lang to yan. Oh, balikan ka lang mga katropa. No? Ari ay ang ginahimo sa pila ka mga, especially dito sa duman nyo itong natabunga sa San Jose National High School. No? Dito sa Tacloban, na duman nyo. Nakakatuna ka mo bala sa Tacloban mga katropa? Wow, una, abing naklalapagin natin sa mga nagligad ng Tacloban itong natabunga bagyo bala, katropa, no? Itong kadamo itong nahalitan dito. But then anyway, no? Kabalo ka mo bala nga sa Subong, no? Ginaduso ang paghimo sang Regional Rapid Response Network. Ha? Regional Rapid Response Network. Ining ginaduso, no, sa mga mental health kag child protection professionals, mga katropa, no? Ka dungan sini sang tungod sa natabo, no? Nga pagpamusil, no, dito sa mga estudyante, no, sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sunod sa kay later representative Ferdinand Martin Romualdez sa tuyo sang sininga mga organisa ang mga volunteer psychologist, psychiatrist, mga guidance counselor kag iban pang mga social workers para gilayon nga may deploy kuno ha kag pare kung may matabo nga insidente, no, pare sag nagligad, no, kag ini ang kabahin sa plano para sa paghimo man sa mga regular nga mga seminar sa mental health or mental wellness para sa mga estudyante, sa mga ginikanan, sa mga maestro, maestra, pati ang pagpapaskog sa organisasyon, no, sa komunidad kag eskwelahan, no. And ini mga katropa, no, ang nakimayaran na sang pagpakigangot, no, nagkoordinasyon man, no, sa kay Romualdez sa mga opisyal sang Commission on Higher Education, Department of Education, Department of Health, Department of Social Welfare and Development dito sa Tacloban, no, para muna gani ma-discuss ang ecosystem sang child protection kag school safety. Apisar sini may araman sang bulig, no? Gilayon nga bulig nga naapektuhan nga mga sa mga individual nga naapektuhan, no? Kaginalantaw man ang posibleng legislative response para sang pagpalapnag mga katropa, no? No? Pagpalawak sang school mental health programs, pagkuha sang dugang nga guidance counselors, uy, dugang nga trabaho ni, no? Pag-repaso sa mga regulasyon para sa paggamit sa social media sa mga menor de edad. Kamano ka mo mga katropa? Hindi pa. Kamano ng iban, hindi pa. No? May iban ng mga pungsod na actually nga gin-regulate. Pag kamano mo i-regulate katropa, i-control ang paggamit sa social media. May iban niya ang nag-aidaron, let's say 15 below, wala na paggamit. Diba, sang una, hindi man ginagapag gamit na, no, ang sang meta wala ginapagamit, no, kung below, kung underage ka, hindi ka pwede ka actually mga katropa maggamit sang social media. O galing din subong nag-enjoy ang tanan, oh, makahimo sila account, no, bisan pa nga below 15 or ang edad nila minor de edad, makahimo sila account, fake account ginalaw man sa mga adults. Lagi na lang sa mga adults kay para likaw stress. O, oh, diba? Ang munang nakita sa mga adults ang unang malikawan ng stress, malikawan ng kapoy, kakulit sa mga kabataan kung sila nakatutok sa social media. Diba? Totoo yan. Aminin. Oo, oh, totoo na. Real talk ka, tropa. Nga, ginaalaw nyo mga kabataan nyo magamit social media. Ako mismo, I am guilty. Ginalaw ta kay para hindi na makulitan. Diba? Kasangguna yun, kung TV lang, agaway pa na. Simbol channel. Agaway, ano ang channel yun? Sa buong-subong niya, wala ka nakaagaw sa TV kung ikaw lang, ha? Actually, wala na masyado TV. Puro cellphone ang ginagamit mga katropa. Naku po. Oo. It's true! Ay! Diba? Kaya may sala kita. Guilty kita tanan mga katropa. Whether you like it or not, guilty kita tanan. Ginalaw naton mo, mga kabataan, bisan pa underage. Si Meta, mahambal man lang siya nga hindi mo siya pwede mabasol kay si Meta. Ambal niya, hindi pwede nga muning edad magubras ang account. Pero ginpabayaan nato magubras ang fake account. Yeah! Aragay! We are all guilty as charged! Alas 6:38, bahala ka muna. Diba? Bahala ka muna. Pero ang iba naman niya, ginalaw mga katropa, pero ginabantayan. Pero natol gabantay, ang but lang ha, 80-90% wala nabantayan. Anyway, ara na ta, wala na tamahi mo. Pwede pa, hindi man sa way na tamahi mo, pwede pa natol makontrol bisan pa paano mga katropa. No, ang istorya nang nato ng mga kabataan naton nga maglikaw sa muni, maglikaw sa muna. Sa mga iba niya nga wala pagintagana ang iba ang ilang mga kabataan sa mga gadgets, bawal sa bisan sa mga tablets, bawal na mga katropa, ginalaw niya para hindi kapoy, para magpahimutong. Real talk. Yeah. Anyway, alas 6:39 ang ining abahon sa bahin sa aton nga programa mga katropa. Inadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang mga produkto makabulig para sa ibong kayang lawas, para long life, para makalikaw sa mga balatian kag masakit. I-try mo ang aton Ultimate Trio. Magbisita ka sa aton Yes 12 Store na amtang sa Manizara Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Ako si Katropang James King. Extra Drive with James King sa

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig
3: na testimonya
2: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga
3: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
8: Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Payne.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Payne. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Payne.
11: Sister Payne.
13: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, iniandit ko kay My Glauta Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
17: Clear Skin Beauty Soap.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado kay sa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tripe. Sait sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Kung si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Pag-ibig sa mga butika.
0: Exciting!
12: XFM
13: 103.9 XFM time, alas 7 na sang gabi mga katropa. Again, Sunu Center sa 103.9 XFM Bacolod, diari ng nagapangunang balita.
14: XFM News. XFM News.
13: May mensahe si Palace Press Officer Undersecretary Conyusa Claire Castro. Sa natabunga malapnagon ng kilos protesta sa Iglesia ni Cristo. Pagkatapos sa balita, kamakasuhan si Senator Rodante Barculeta. Sunod kay Castro, inipagi para maghiwat sa kilos protesta para mabsuelto ang isa ka tao nga may kaso nga ginaatubang. Apang natabong isa ka minor nga priyato magmatic eruption sa Bulkang Daal sininga hapon alas 2:34 Martes Hunyo 30. Nagdugay isang 5 ka minuto ang minor nga priyato magmatic eruption nga nagresulta sa 1.2 kilometro na steam plume. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold para sa nag-ugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
14: XFM News. FM News.
12: XFM
15: 103.9. Nga, XFM, kid, how?
16: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, nami ang music, ah.
18: Wala sang konkreto nga sabat.
19: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X.
18: Simply,
15: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
15: Nga, XFM, gid how?
20: Di mo!
12: XFM 103.9.
17: Extra Drive. Extra Drive. With James Ginn.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: That is right, mga katropa. Ang atong oras, alas 7:16 sa gabi. Mayong-mayong gabi sa inyo tanan in ang Extra Drive. Kaupod si katropang James King. Good evening, good evening sa tanang mga katutok ang digapang matisbong. Labi na gina mga katropa naton. Nga pa dahil nga nagatipon sa ilang mga entries para maka-entra sa aton nga Santo na XFM libong-libong papremyo. Malawig-lawig pa ni mga katropa. That is why, ginawalat pa natin nga makakontak sa ato na balik ang winner natin ng nagligad kasi mana. But then anyway, mga katropa, ang mga entries ninyo, ihulog lang mga katropa para sa chance na magdaog sa ato nga weekly draw nga tag 3,000 pesos, katropa. No? Ang kinanglan nyo na magtipon sa mga example. Isa kabanig man lang ni para sa ato nga Santo plus Gold. No? Isa kabanig mga katropa sa ato nga premium yung D3 softgel capsule, no? Kag, of course, ang atong Turbo Dietary, ang blister, duwa na siya, ang Turbo Dietary Supplement. Kag, ang atong nga Santon Gold Coffee Mix, katropa. Tatong klase sa atong kape, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag, ang atong nga Santon Gold. Ang ihulog nyo, katropa, kay kung isa may araga sila mo, ginalakutan nila inisya sa Santon Plus Coffee Mix, dapat Santon Gold Coffee, or Santon Gold Coffee lang, katropa, ha? Ang gold. Yan. Sige, subong mga katropa, no? Nagintagantak kita sa winners nato na weekly draw winners nato nga nagdaog sang 3,000 pesos. Kagara sa linya naton subong para may baluan naton kung ano ang ginulog niya kag nagagamit siya mo sang produkto sang Yes Health Incorporated, mga katropa, no? So kilalaon naton subong sa linya naton subong sa mga winners naton si Nanay Ramela. Mayong gabi, Nay. Hello.
2: Mayong gabi.
1: Ayaw.
2: Mayong gabi, sir, kag sa nagapamati sininga station.
1: Ay, salamat. Sinyo. Yes, sinang XFM 103.9. Si Nanay Ramela ya taga Singkang Airport, Nay, no?
2: Yes, sir.
1: Oh, taga Singkang. Pilagani ang edad mo, Nay?
2: 54 sa October.
1: I'm a 54 ka na. Advance happy birthday. Anyway, magulang ka lang gid sa akon sang pila ka tuig ba? 50 anyos na ko bala. Nagligad lang amayo. Oh, hindi talayo.
2: Happy birthday.
1: Hindi talayo haya, no? No, hindi talayo. Nanay pang tawag ko sa imo, hindi man talayo ay edad na ano kumat. Sige, sa linya naton si Ramela Gahig. Ano ganun na yung apelido mo? Gahig?
2: Galvez.
1: Ah, Galvez. Ayan. Ramela Ledesma Galvez, 53 anyos. Taga Purok, Bagayon, Barangay Singkang Airport. No. Congratulations, ang dagdigad. Isa siya sa mga winners, katropa. Second weekly draw naton to, no? Ramela, no?
2: Yes, second, sir, March. No? March.
1: Ayan, ano sa March. Sige, and ano ang ginagamit mo nga produkto sa Guest to Health? Sa mga produkto na ito, ano?
2: Santon Plus Gold.
1: Ang Santon Plus Gold? Saan ka nagsugot maggamit, mag-inom siya na?
2: 2022, sang ako, entra sa inyo sa anniversary every March. Aba. Isa ako sa nagabutan sa inyo anniversary.
1: Oh, wow. Isa ka sa mga...
2: Nagpangamuyo ako nga untani, bulong lang para sa kidney stone ko ang mahatag sa akon. Pamaagi sa na base siya pa ang makatunaw. Nagpasalamat ako sa

0: isang pamatsyagko, ito times sobong once a day na lang.
1: Okay, tood ka. Okay, saan yung gabakal? No? Sa mga drugstores lang or dito gid sa Tunyas 12 store?
0: Hindi, sir. Sa X... Diri sa May Lizares, X.
1: Oo, oh, yes. Ang ato, yan, inang ato nga Yes to Health Store. Yes to Health Store ang tawag da, natin da. Sa Lizares. Kaya nga dira ka gabakal, mas lapit ka da. Kaya dira ka permigagi.
0: Dira ko sir gabakal tungod sigurado. Kaya kung sa mga online, hindi sigurado.
1: O, diba lang. Madugay na galing ka gamit siya, no? Si Ma'am Ramela, no? Galvez. 2022 pa. Dito mo natilawan kay man nagdaog ka sa amon anniversary. And then, sang natilawan niya mga katropa, no? Grabe na, napamatudan niya nga nakabulig gid sa imo. Kay man may ara ka ginabatsyag sa kidney, no? Oh, grabe ha. Salamat gid sa imong pagpamatuod ha. And subong ya ka padayon ka nagainom subong. Padayon ka man nagatipon ka? Nakahulog ka na liwat?
0: Ano pa sir, di ba sa isa ka stab din sa isa ka pack 10 lang balik naman?
1: Yes. So nagatipon ka para maka-entra ka pa.
0: Isa pa lang ka stab ang ginainom ko sir.
1: Oh, sige lang ah. Sige lang ah. Tipon ka lang na kayo. Malawig-lawig pa nga itong nga santo na next FM, libu-libong pa-premyo. Tungod sina, kagagin na tagaan mo kami isang chance ha. Nga daw maka-istorya ka, kag maihambal sa amon kung anong naibulig sa imo sang santo plus gold. Salamat gid nga madamo sa imo. Mayara kami regalo sa imo. Tagaan ka namon sa kape ha. Santo plus coffee mix para sa imo ha, para matilawan mo man ha. Ano pa ang mga na-try mga produkto sa Yes to Health? Santon Plus Gold? Ano pa?
0: Santon Plus Gold sa ang coffee mix niya, sir.
1: Ah, na-try mo naman na. Oh, sige ha. Na, kay Ma'am Ramela Galvez, salamat gid ka madamo sa inyong time mo ha. So, ma-message ko sa imo kung paano makuha ang regalo namin sa imo nga Santon Plus Coffee Mix ha. Congratulations! Kabay pa makahulog ka silwat para sa chance nga magdaog sa aton santo na next FM libu-libong pa-premyo. Maying salamat, damo gid nga salamat Ma'am Ramela Ledesma Galvez sa Barangay Singkang Airport. Salamat gid.
0: Salamat man, sir.
1: Okay, singgit bi. Singgit bi, XFM.
0: XFM Bacolod 103.9.
1: Ah, galing. Madamo gid ka salamat. Sige ha. So amo yan itong mga katropa, no? Gintry ko lang bala siya. Gintry ko lang as in itawag ng mga ano, ang mga winners naton, no? Sa doon ka weekly draw mga katropa. Di gin, gintagaan man niya ko chance sa mga istorya sa kag para masugid niya sa aton kung ano nakadugay siya nagagamit kag kung mapamatudan niya kung ano ang ano ka beneficial sa iya ang produkto nga Santon Plus Gold. Ayun, salamat gid nga madamo sa imo, ma'am. Again, si Ma'am Ramela Ledesma Galvez. Itingwaon taman nga mga tawagan man ng iban pang mga winners, ah. Para may baluan naton mga katropa. Kag may baluan man ninyo, ang naibulig sa ila, sa aton mga produkto sa Yes to Health. Kini ang XFM 103.9. Makulod, kaupod si katropang James King. Mahing gabi sa inyo tanan, mga katropa.
2: Extra Drive. Kaupod si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
2: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mag-turbo!
5: Uy, yes!
2: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
5: Mas lalakas ka pa!
2: Sister Pain!
6: Ako si Sarah, sa aking kapitan ni Lilo. Sa aking call center agent, Birmingham, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay ito ko sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
8: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Extra Drive. Kaupon sika tropang James King. Extra Drive with James King. Let's FM.
1: That's right, mga katropa, kaupon sa gihapon si katropang James King. Alas 7:46 na sa gabi. Salamat git sa pag-upon sa atong programa, Extra Drive. Inang programa nato na alas 6, tubto pala sa 8 sa gabi, makupon nyo si katropang James King. Alas 4 naman, tubto pala sa 6, si Mami G naman ang kaupon nyo na mga katropa. No? Sa mga nakatutok at nagpamati sa atong mga katropa, dito sa XFM Kabankalan, kagaya sa XFM Sagay, mayong gabi sa inyo tanan, kagsalamat kid kamadamo sa padayong pagsuporta pagtutok sa atong stasyon 103.9 XFM Bacolod. Well, thank you. May dugang lang ko, ingago lang ko, update sa inyo mga katropa, no? Ini ang parte sa kay Bulkan Canlaon, diri sa aton. Kung sa diin, mga katropa, nga gin-confirmar sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ukon FIVOX, nga posible magsaka ang alert level sa Bulkan Canlaon kung paday nga makita ang banaag ukon crater glow. Sunod sa kay Daryl Aro, ang science analyst sa FIVOX, La Carlota City Station, pagluntad sa pila ka mga volcano tectonic earthquake, patimaan nga may pagsaka sa level sang magma nga makita sa sulod sang bulkan, no? Dugang pa ni Aro, balansihan man ang pagsaka sang volume sang sulfur dioxide bangod malapit na or malapit na ang magma sa crater sang bulkan, kun isa ini sa mga kagisa ini sa mga balansihan, no, para ipasakang alert level sang bulkan kag kun magapadayon ang pagsaka sang numero, no. Kung madumduman mga katropa nga nangin matag ang banag na nakita gikan sa baba sa bulkan kanaon, no, kagapon Hunyo 29 matapos ini ang makuhaan sang litrato. Dugang pang balita, detalye mga katropa, magtutok kamo buwas sa mga aton nga mga news programs mga katropa, no, sa aton Express Balita, sa aton nga Bullseye Centro. Kag sa aton madamo pang impormasyon mga katropa, balita impormasyon sa tanang mga programa sa XFM Bacolod, no. Sa aga, of course, ang aton nga Exciting Pilipinas with Katropang Wendell. Express Balita, kumpul si Katropang Andrew, kag si Katropang Wendell. Bulsa with Katropang Erwin Salinas. Sa sentro with Katropang Andrew Burgos, no? Kag, of course, ang aton nga XNN, no? Kung XFM Nationwide News, Katropa, no? Well, balik na naman kita buwas. Subdanay naman kita buwas. Ini si Katropang James King. Ang ining programa, Extra Drive, ang ginadulong sa inyo sa aton Ultimate Trio. X or ang Santon Gold, Santon Plus Gold, Katropa. Ang Santon Vitamin C Premium D3 Softgel Capsule. Ang aton nga Turbo Dietary Supplement, kag ang aton nga Vision X Plus. Mayaraman ang aton nga mga kape, mga katropa, ng Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Herbal Oil para sa mga luyag na madula ang stress ng mga muscles. So, madula ang mga stress sa muscles, mga katropa. Ang aton nga Cess the Pain, kahit anong pain, mag-cess the pain. And of course, ang aton pang mga hamon, no, para maghamis ang kutis, makalikaw sa mga allergies, kag magguwapa. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, kag ang aton nga Clear Skin. Salamat ka madamo, buwas naman katropa. Ini si katropang James King. Yahoo! Sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive with James King.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9. Mamabayagbar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
3: Sa XFM
2: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
5: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santom Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambukid ka mo, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang ninyo, ang pag-inom sa Santom Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, ang kaon mo and then after sinaiya nabusog ka na after 30 minutes sinaiya amo pa pag inom mo sa Santom Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang kung unahon mo naga suppress lang ang gana mo. Ang Santom Plus Gold naton namin si inom mo naton 2 to 3 times a day.
6: Santom Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santom Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santom Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santom Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
5: And then, inom gid vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha man natin ina sa mga prutas, yung mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at syempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong nga panahon tungod sang kamahal sini. So, ang vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha Doc Irwin, so nang himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
7: Sa mga bata, Doc Nelson, nga hindi makatulon sang kapsula, pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga terminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Makabuligin na na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
8: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga magulig sa pagpamaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
7: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
5: yes.
7: Ang virgin coconut oil. Suno yes. Sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Hanglan gid-git ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
5: Yes.
7: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga puto sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong nga stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkato sa imong esophagus, pagkato sa imong nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amon siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amon na nga kung ang tao puno per pirmes ang vitamin D3, BCO kag sa moringa oil, kung pirmes siya ka-intake siya, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So, yes. Muna niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainong kita sang premium D3.
8: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
0: Sugot ang pag-inom ko sang premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
8: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: XFM.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan lang na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Dari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: X

0: Ako gali si Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Clear Skin Beauty

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown

0: Am I so good? It's not time to make a change. Just relax. Take it easy.
1: You're still young.
0: You're still gay.
1: I know it.
2: Magapalag na ang programa nga Phone Pal. Makaupo niyo katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy lang ka.
2: Gwapo na, LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
2: Gab-isang?
1: Gab-isang June 30. Oh, yes.
2: Namamula na?
1: June 30, it's a Tuesday.
2: Habi ko man ba sa Monday? Kagsubong nga June 30, birthday sang papa ni Mian.
1: Yes, thank you so much. Again, padala nyo di ha. Labi na ang dukot sang Valenciana.
2: Happy birthday kay...
1: Happy birthday.
2: Kay Antonio Crisostomo Guevara.
1: Ang utod ni...
2: utod ni...
1: ni Baray.
2: Happy ako, birthday, ah.
1: Actually, si... mga istoryan, itanay history, ah. Si Crisostomo Ibarra, amo na si Jose Rizal.
2: Ah, really? Ang iyang lain nga pangalan?
1: Gin-isla niya lang para hindi siya mabalaan sa mga nga sa Spaniards.
2: Sa Japon, ang isa sa mga kritiko sa mga Espanyol.
1: Oh, na, that's it.
2: Ako, saan ko ayahan maka-change ang ako ng pangalan?
1: Ha?
2: Kaya doon anong ikaw yung ginatawag ko per Min Roberto?
1: ano gusto mo itawag sa imo?
2: Aha?
1: Ano gusto mo itawag sa imo?
2: Norbert.
1: Wow, Norbert lang gadya.
2: Yes, kasosyal si na.
1: Mas ano, mas popular gusto mo?
2: Ano?
1: Berting.
2: pagpahimo nung dolphin, ah. Pero Dolpo, ganito toon mo ngalan.
1: Gani.
2: Ambal mo, nagayo ka pa, tanigin Rudy na lang pangalan. Kung bagi si, Rodolfo, pagid ba?
1: Si Rudita.
2: Pagkatapos, gani, may lang, wala ko nag-agi. Kaya kanayin lang sa pangalan ko.
1: Si Berta.
2: Hi, welcome to Nantanan nga XFM radio station ni Boss Rem sa bugos ng Western Visayas, Kagpanay Island. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod, pinaagi sa XFM Bacolod 103.9 o puntang aton broadcast tech si katropang
1: Chris
2: Judiri.
1: Sa palang sala ko ah.
2: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan. Ang aton to partners, parang partners si katropang
1: of course, si Papa Rodel.
2: Wow, consistent.
1: Yes. I'll never change.
2: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
2: Are you sure?
1: I think so.
2: Are you sure?
1: Bibi Ron.
2: Correct. Kag sa San Carlos, mabatian man kita sa XFM San Carlos. Ngayong gabi, kaninyong hurot, 98.9 with katropang.
1: Siyempre, ang leader sa Katipunan, Supremo.
2: Samurai.
1: Yeah. Ano si Ming Fei?
2: Samurai ni Vice Ganda.
1: Correct. Ay, yung color ng samurai.
2: Sa Sagay, mabatean kita sa XFM Sagay. Kung sa radyo, 87.5. Kung maglantaw ka mo sa television, analog channel 13. Kag sa digital, digital channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, Kag Eskalante.

0: Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7. Opo da si katropang
1: Alex.
0: Wow, nabalaan niya na ba? Santike, mabatihan kita sa XFM Antike 93.3 with katropang
1: Noel
0: James Dean.
1: Oh, pakilala ba sa ako niya?
0: Sa Roja City Capi, sa batihan kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Nakambala ko kalibo?
1: Wala pa.
0: Wala pa kalibo. Sa kalibo, sigurado ka nga tsakto sa bat mo?
1: Si ano eh? Si Noel?
0: Noel lang to bago nakambala mo Noel.
1: Si Neil?
0: Okay. Sa kalibo, XFM 96.5 with katropang overtime.
1: Si James?
0: Si James?
1: Oo.
0: Ha?
1: Oo.
0: Final answer.
1: Basta may James, ah?
0: Noel.
1: Nakabalagay ko nga Noel. Patalang kagad siya.
0: Mga sinadya kita sa alas 12 sa tuwang gabi, ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Ginadulong man sa aton sa Vision X Plus. Kung nagapangagakurap-kurap ng inyong mata, mag-Vision X Plus na kamo.
0: Sa Ramabakal, ang tanan Yes Well product sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Yahoo!
0: It's 28 minutes after 9 o'clock. Balik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Cellphone Plus Herbal Soap.

0: Tika, Turbo, Food Supplement for Men.
1: Ako si Maricon, tulog ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiyo.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 12 minutes before 10 o'clock. Ano na, nakadlaw mo yung mamla. Off the air lang to yan ngayon, Soriana. Ikadlaw ka. You're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Troy Tisoy, kaupod nyo sa phone pal.
1: Kag, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa pinakalabes nga Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag, ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan ng Yes 12 product ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller na kita sa line number 2. Wala pa tagani, nakalawag sa aton nga
1: ang mga number.
0: Ah, suki na na ni Guro.
1: Oh, correct.
0: Either mareklamo ni nga na-scam siya.
1: O kung din, pangluyagan man siya ni Arlene.
0: O kung ikaw ang type niya.
1: Oh, correct.
0: Hindi mo na napilian, tamo.
1: Oh, correct.
0: May check tabi. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Ah, wala ka sabat. Oh, dial. Ah, aragali, aragali.
1: Hello?
2: Hello?
0: Batian mo kami.
1: May gabi.
2: Gabi.
0: Mm-mm. Hindi pag-ilad speaker yung cellphone para klaro yung sulod. Hindi, gani. Nipis.
2: Okay ron.
0: Pangalan?
1: Sino?
2: Bimbo.
0: Bimbo. Bimbo. Bimbo. May ulo-ulo?
1: Bimbo call?
0: Kalayo sa ngimo nga tingog. Be, palapit-lapit kung nakagamit. Earphone, kaksa lang paliyo kag hindi pag i-loudspeaker ang cellphone, Bimbo.
2: Okay na.
0: Ah, okay na. Much better. Bimbo, pila na edad mo kag din ikaw? Taga din ikaw?
2: Ay,
0: kahinay si Mutingo.
1: Oo, sa diin?
2: 13 ako. Taga-uton.
0: Ah, taga-uton.
1: 14 na siya ako, no?
0: Okay,
2: 30.
1: Ah, 30 pa lang.
0: Kita mo, nagabinungol. Upod ko kay kahinay si Mutingog mo. Wala na na may mabulubas kog pada sa tingog mo. Ano, Bimbo?
2: Okay na.
0: Ara na. Na. Oh. Maintain mo lang na, ha? Maintain mo lang, ha?
2: Okay, ah.
0: Okay. 30 years old. Din sa uton, dapit man?
2: Walwa, uton.
0: O, ano nga barangay na lang? Kaya daw, hindi kagid niya magpadakop buhay iya, ah. Ano nga barangay sa Banwas ang Uton?
2: Santa Rita.
0: Sa?
2: Santa Rita.
0: O, anong tuyo mo sa amon? Maramadasigay na lang ta.
1: Oo.
0: Kaya daw, hindi man ta maglibati ay nga duha. Kaya daw, wala ka man ga pamati sa amon nga mga ginapanghambal.
1: Amo gani.
0: O, anong tuyo mo sa amon? O, kadukay pa rin magsabat. Mangita na lang kami color nga iba na. Hindi na lang ito naman magpadayunon. Kay gakalatnan kami sa pagkaluya sang caller. Dial nyo kami. XFM call and text line sa Smart. Uy, sa Smart na gano ka. Galutaw naman sa o.
1: 0912-007-6793.
0: O, ang sa Globe, i-dial nyo ang 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Karoon lang kami makuha sang caller. Tamaran kami may suriya sang caller nga kapila pa intindihon. Hindi man Japon maka... makahangop sa nga mo na gusto matabo sa program para mabatian bala sang tanan nga klaro kag sadya pamatian bala.
1: Gani man.
0: Ara naman may bag-ota na yang gaw. Si ano? Si Manananggal di Amor.
1: Ay, correct.
0: Yan. At tapos si Marvin. Marvin Aplirikanya. Si Ray Mark Vlog sang panitan kapis nag-request ang kanta nga Heart of Mine by Bobby Caldwell.
1: Doon na patukal ito naman to.
0: Siyempre, kaya yung request niya.
1: Gani.
0: Diba? Na-play na. Kami utang. Si Dan Lubricant, mayong gabi.
1: Bow, grabe. Totoo mo kita nga pilito.
0: Wow. Wow. pati yung lubricant nga reaction na yun. Gabog. Taw na yun yung kakatulog na dugong high blood ba?
1: Pero ano ko ha, ano pa yung sini, na-amaze gid ko kay Amor.
0: Amor?
1: Si Malanggal, Amor bala?
0: Sabi ko, Amor Siko.
1: Kay ito ka, ano, sang iya nga, ano eh. Gusto ta ka makilala.
0: Ha, hindi na pagpangilala ha. Kay mayanggaw ka lang gani para kay Manananggal di Amor.
1: Namula gani siya gani.
0: Either Manananggal or Matatanggal.
1: Yes.
0: Na, mamala na mo. Ay, sa mga taga Bacolo, John Del Rosel, mayong gab eh. Mga taga Cadiz, kina-shout out ko ah. Si Lujen Abilada, nin kay Valdez. Kag kay Jan Eric Waramire, Sanggiol nga, Negros Oriental, mayong gabi eh. And Siriano Besena Jan Ray.
1: Wow, may kapilanda sa kay Eugene sang Antique.
0: Ari na. Line number one, good evening.
3: Hello, good evening.
0: Hi, good evening.
1: Sino ni?
3: Si Ronald.
0: Si Ronald. Hi, Ronald. Mag-aga na iya, Ronald. Mag-abi?
3: Ronaldo.
0: Ronaldo. Lalaki?
3: Yes, sir.
0: Ang gusto?
3: Magayos.
1: Totood ba la?
0: Asundan, balko ha. Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
0: Amo man na ginhambali dulpo sa una. Ano siya subong? Di ba?
1: Yeah.
0: Hindi na magpakuno-kuno, Ronald. Pagmuad na.
1: Ronald?
3: Hello?
1: Oh. Yes?
0: Hindi na magpakuno-kuno. Pagmuad na.
3: Lakat ka mag-tanaw. Ano na?
1: Lakat ka magmuad.
0: Lalaki ako.
3: Mang
0: lalaki ko. Diba?
1: Oh.
0: Alas tayo sa mat, no?
1: Oh.
0: Mang lalaki ko.
3: Eh. Hindi ako, Sir Troy.
0: Ano? Mang lalaki ko.
3: Babae, Sir Troy. Sagap
0: ko. Lalay, dad mo, Ronald, kag taga diin kao?
3: Hamtik Antike.
0: Oy, Hamtik Antike. Damo-damo. Nakamilis nila sa Hamtik. Ganit man. Yute. Ang edad to gani, pilang edad?
3: 25.
0: Anong trabaho?
3: Service crew sa 7-Eleven.
0: Uy! Sa ano na, sa din nga branch ang 7-Eleven?
3: Sa Hamtik branch sa Pugasyon.
1: Lapit sa May Plaza?
3: Yes, sir.
1: Oh.
0: Nakakatuwa, Dol.
1: Yes.
0: Todla?
1: Oo!
0: Halaman.
1: Oo bala, kay taga-Antike, mangani si tatay.
0: Ah. Tatay mo taga-Antike, pero hindi taga-Hamtik.
1: Sa ano sila, sa may Barbasa.
0: Ah. Pila ka nakatuig service crew, Migo?
3: 1 year and 3 months.
0: Alawig na gali.
1: Oo.
0: Te, kamusta bilang isa ka service crew sang ano, 11-7?
3: Deadline
0: mo siyempre, deadline. Wala na work. Ang tiyan mo ginaya. Kaya tingin siyempre kapag ita sing kinawala kag biskan pa paano. May aram magkita mang gasto-gasto sa atong personal, di ba?
1: Correct. At least may savings, di ba?
0: So, sumong on duty ka?
3: Day off ko.
0: Day off mo. So, ang imo nga 7-Eleven to, gina-tune in mo ayhan ang radyo nyo sa XFM Antique.
3: Yes, sir. Always 93.3 XFM.
0: Wow!
1: Thank you.
0: Di matigayon, tagining imo ginapangita kay kabalo kagin sang imo isabat sa amon. Daw nabuhian na kami sing dugo, subong high blood, ha? O sige. Ano na pangita mo sa isa ka babayi?
3: Nakamdurt, may parehas may ubra, may cash, responsibility.
0: Liwat be, may?
3: May ubra, parehas kami may cash.
0: Parehas ka mo may cash? Oo. Tapos?
3: Tapos, industrious, tapos responsibility, loyal, trustworthy.
1: Oh. Ay, do, wala,
0: wala na,
1: na, na
0: di sa amon. Wala na na may ka-intras sa amon na muna. Ano,
1: ang may cash yan, may ara pa.
0: Oh, may ara yan, may cash. May ara cash. Pagkatapos, party grower.
1: Attitude-wise.
0: Yes. So, na. Tapos, nagapabiragi dyan dayon.
1: Oo, amon na bala. Hmm. Nagapabuka gitse da.
0: Na muna subong ang ari di nga nagapamati sa amon ang mga trustworthy nga ginambal mo.
1: Na subong.
0: Way na na iya mi guru na.
1: Hindi na na trending.
0: Oo. Kanding na na siya subong.
1: Oo, correct.
0: Te, ma-change mind ka na?
3: Hindi, sir.
0: Ha?
3: Hindi, sir.
0: Ate, wala kami makuha na textmate. Yeah.
1: Bisan, ano?
0: Kay mag-amo na ang imo nga hinambalan sa amon, dugaduda ko nga hindi kagi dapat sa XFM. Sa iban ka nga stasyon, guro, ga pamati. Ah, XFM, hindi mo ginapamatian from sign on and sign off.
1: Oo,
0: pero galing kay nga, nga ito ka layo sa imo
1: nga. Ang mga sabat.
0: Oo, layo sa mga sabat. Kagang imo ginapangita sa babae ang gusto makaupo. Do, ay naginandiya sa amon niya.
1: Wala, well, aguro ka review sa imo nga lessons. Ha, Ronald?
3: Siguro sir, kaya ginang practical man kaya mong ilibap.
0: Ah, ginapanindugan niya pag hindi yung ma-formal-formal.
1: Wala na na, gani. Subong kabisan laon, gani. Subong maldita na.
0: Gani. Wala mo gito yung mahangpan ang amo niya gusto matabo sa mong program. No?
1: Te.
0: Te, ma-change mind o kung ma-stick lang gito sa imong gusto.
1: Oo.
3: Ma-stick lang sir, ma-plug lang ko sir sa number sir.
0: Hindi ah, masabta na yung pamangkot. Ano man, ma-change mind ka o kung ma-stick ka gid sa imong gusto mong ginapangita?
1: Sa imong, ano pa rin si standard.
0: Yeah.
3: Ah,
0: sa standard mo gid?
1: Sa standard mo gid.
0: O sige, burawan na lang na number mo ah.
1: Eh,
0: hindi na lang na muna pag-i-plug kay
1: wala,
0: useless man ng Japan.
1: Wala gina sa mima, wala gina sa mima text si mo totoo din
0: na iya. Wala gina. Bebe, check ko ba ana yung sa line number 2. Be good evening line number 2.
4: Hello.
0: Ore.
1: Ano?
0: May bata.
4: Oo. Good evening.
0: Good evening, sino palihog?
4: Si Inday po.
0: Taga saan? Ano? Taga saan, Inday?
1: Patyanay mo radyo bala para...
4: Taga Mac.
1: Taga diin?
4: Taga Macbati po.
1: Uy, taga
0: din.
1: Macbati.
0: Okay. Day, yung radyo mo, pakihinaan mo muna. Sa cellphone ka na makinig.
4: Okay.
0: Ilang taon ka na, Inday?
4: 37 po.
0: Uy, tama-tama. 37. Mm-hmm. Single mom.
4: Hindi,
0: DJ. Ah, ano, dalaga talaga?
4: Opo.
0: Oo.
1: Oy.
0: Pero nawasak na.
4: Naku, kamaon.
0: Nawasak na ba?
4: Wala, DJ, wala.
0: Hindi rin napasukan.
4: Wala.
0: Wala talaga.
1: Ano, talagang walang bubuyog na dumapo sa flower mo.
0: Walang kumagat na lamok sa flower mo.
4: Wala, DJ.
0: Ay, oh, ang sarap.
1: Yes.
0: Ronald?
3: Hello, Sir Troy.
0: Kung hindi lang naman kayo magkasundo ni Inday ng masbate, much better na umpisa pa lang kung magsabi ka na kung type mo si Inday or hindi.
3: Type ko siya.
0: Pero wala yun yung hinahanap mong trustworthy. At yung mga qualities na binanggit mo kanina, okay lang?
3: Okay lang, sir.
0: So, nag-change mind ka na?
1: Hindi kita mag-ako. Katumay, tuman sa Japon.
0: Sige nga, ito, i-ano natin na. I-try natin na...
1: I-match.
0: I-match natin silang dalawa. Mm-hmm. Inday, si Ronald na Ngamtik Antique. And Ronald, si Inday, ng Masbate. Oo, magaling to magbate yung taga Masbate.
1: Yes.
0: Tama, Inday?
1: Marunong ka, Inday? Marunong ka bang magbate?
4: No.
1: Magbati ng itlog.
0: Yes, of course. Yeah, yung ibig naming sabihin.
1: Ano ba bang gusto mong batihin?
0: Mm-hmm. Yung itlog ni Ronald?
1: Hindi pa kakakabalo?
0: Layo ng Masbate. Malayo yung Masbate, pero napapakinggan nyo kami dyan sa Masbate.
4: Opo.
0: Ay, salamat naman po. Sige.
1: Di ba ang Masbate, sagol din ang salita?
0: Mix yung salita?
4: Opo.
0: At ano, ilang percent ba yung Cebuano?
4: Damo di Chu.
0: Damo yung
4: Tagalog.
0: Ah, Tagalog talaga. Sige, kaya mo naman, Tapos, Ronald, mag-Tagalog?
3: Kaya.
4: Ano man ako mag-Ilonggo, DJ?
1: Kabalo ka man mag-Ilonggo?
0: Mayo na.
1: Oo.
0: Kabalo ka, oo. Sige. Kabalo. Buyan na namon na. I-open gate na ni namon para makaistoryanay na kamo, ha?
1: Go!
0: Sige, fight!
4: Hello? Hey, DJ, ma-request lang ko.
0: Wag! Mag-ano ka muna?
1: Mag-usap muna kayo.
0: Sige na. I-try mo lang.
1: Pagbigyan mo na si Ronald.
0: Ikaw naman yung magdi-decision niyan.
4: Sige. Hindi ako yung mag-anak ng DJ.
0: Hindi nga. Sandali nga. Hindi ka nga naghahanap. Pero pakinggan mo muna yung boses ni Ronald.
1: Correct.
0: Sige. Ronald. Sige. Mag-umpisa ka na, Ronald.
3: Hello. Good evening.
4: Good evening.
3: Saan po kayo?
4: Taga Masbate po.
3: Naghahanap po kayo ng true love?
4: Hindi. Ma-request lang po.
0: Ay, salamat. Mayo kay Gimbasted mo dahil si Ronald.
1: Ano kayo na silingan ka nag Ronald nga ang qualities ang babae ng islan mo.
0: Nga. Sige na, Ronald. Mag-plug na ng number kasi kakausapin pa namin si Inday. Go ahead, Ronald.
3: 0-9-6-7-2-3-6-6-3-4-4.
0: Okay, so, sige.
3: 0-9-6-7-2-3-4-4.
0: Thank you. Namat, bye-bye. Sige, Inday.
4: Po.
0: Ano ba yung mas malapit sa yung lugar diyan na na pwede kang makapunta ng ng like Bacolod, Ruas Capiz, Calibo, yun.
4: Malapit yung Ruas at saka yung
0: Isuelo sa Masbate. Okay. Kaya pala abo tayo doon.
1: Via Romblon?
4: Opo.
0: Ay, talaga?
1: Sa Romblon sa Magi pa. Pa Iloilo.
0: Patingin nga na, pakitingnan nga yung yung frequency ng radio set mo, kung ano yung dial. Ano ba yung numero dyan?
1: Inday?
0: Opo.
1: Ano ang number?
0: Ano yung number sa dial mo?
4: Yung 431.
0: Yung 431?
1: Baka sa cellphone mo 'yan.
0: Baka alien 'yan no na broadcast.
1: Yung
0: frequency ba? Yung
1: number ng XFM.
0: Oo. Yung sa frequency ng radio.
1: Sa radio bala, sa radio ang
0: digital 'yan, digital.
4: Sa radio. Yung may FM na radio.
0: Digital, merong mga number na naka-display, wala.
4: Wala.
0: Yung yung analog.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Tingnan mo nga kung yung sign dyan. 100 ba or 9 nag-start?
4: 9. Sa
0: 9
4: po.
0: 99?
4: Opo,
1: 99.
0: Ilo-ilo yan. 100.7. Kalagitnaan ng ng 99 tsaka yung 100, di ba?
4: Oh.
0: Or 100 na malapit na sa 101
1: sa Rojas.
4: Opo.
0: 100.7 Iloilo yan.
1: Either Iloilo or Rojas ang iyagi na pamatian.
0: Sana all. Ano ba yung language pag hindi pa kami naka-ere ng 9 o'clock? Yung katulad niyan, morning yung programa, mga taga saan ba yung napapakinggan mong mga announcer?
4: Hindi ako nakikinig sa morning kasi may pasok ako.
0: Ah, ganun. Kinig
4: lang po alas 9 pag nakasauli ko.
0: Ah.
1: Hindi yung gagaubra.
4: Kaya pasok mga alas 9 ng gabi.
0: Alas 9 na siya ng gabi nakikinig.
1: Ah.
0: Saan ka daw nagtatrabaho? Hindi nag-aaral mo, pasok daw eh. Nag-aaral, nagtatrabaho.
4: Opo, trabaho po.
0: Ah. Ano work mo?
4: Yung ano po, mall.
0: Wow,
1: okay.
0: Sana all.
1: Sales lady, ganon.
4: Opo, opo, DJ.
0: Totoo talaga na wala ka pang boyfriend?
4: Wala, DJ, kasi nakaagin ako ng busted dati.
1: Ikaw pa ang nabusted?
0: Baka baliktad.
4: Pinayaan ako ng ano ko. Yung jowa ko dati. Kaya hindi na ako mag-jowa.
0: Ilang taon na ba yung nakaraan? Ba, nung iniwan ka?
4: Yung mga 4 years na.
1: Ah. Uy, matagal na rin.
0: So, ayaw mo na maulit yon? Naiwan ka ulit? Oh. So, hindi mo pa binuksan yung ano mo? Yung dibdib mo?
4: Yun. Hindi pa dibdib.
0: Oh. Kailan mo ba yan pabubuksan okay. Yung kailan mo ba yan pabubuksan yung dibdib mo para Correct. Makita naman namin?
1: Oo. Oh.
4: Hindi ko naman alam, baby, kung kailan. Kasi siya lang yung first love ko.
1: Wow!
0: May Facebook ka?
4: Opo.
0: Okay lang ba na matingnan?
4: Yung ano, DJ?
0: Yung Facebook mo? Bakit? Ano pa ba yung ipapatingin mo?
4: Hanapin mo lang yung the Inday.
0: Yung ano?
4: Inday Bandi po, ng ano ko sa profile.
0: Inday?
1: Inday, ano ang apelido?
4: Bahandi.
1: Bahandi?
4: Opo.
0: Yung Bahandi mo, D-I-D-E?
4: D-I po.
0: D-I. Inday Bahandi. Andali, ito yung may 1K followers?
4: Opo.
0: Yung sa likuran mo, parang ano to, pine tree? Tama?
4: Opo, opo.
0: Wala, ang ganda. Hoy! Naka-brace.
1: Hoy! Maganda,
0: ganda,
1: ha?
0: Sexy pa, oh. 37 opo, ka na?
4: Opo.
1: Parang ano lang, 36.
0: Hindi, parang 38 na siya. Ganda, ha?
1: In fairness, ha? In fairness.
0: Perfect body to, ha? Ayaw mo na talagang mag-boyfriend?
4: Tingnan ko lang
0: kasusunod, ha? Paano kung meron kaming Oo. Irireto ni Dolphy na may trabaho na pagkatapos yung trabaho yung namumutingting ng mga gamit electronics?
4: Oo.
0: Gusto mo yun? Gusto mo yun?
4: Sino ba yun, Titi?
0: Yung ano, yung technician namin. Gusto yes. mo?
4: Hindi ko.
0: Hindi. Oy, akala mo. Hindi, mga ano to, mga malalaki to yung sahod kasi mga engineer to lahat.
1: Yes.
0: Mga electronics communications engineer ito. Ikaw, ano nga yung
4: gusto? Ano lang, DJ. Hindi kang simple lang, DJ, kung kalangga ka o kalangga.
0: O sige. Meron din...
4: Nakakaon sa tatlo kabisis sa tatlang.
0: Ito na lang ang masasabi ko. Gusto mo ba...
4: Hindi ko kailangan
0: gusto mo, ng kwarta. Gusto mo ba ng technician na mapagmahal at handang-handang ibigay ang lahat sa iyo?
1: Yes. Yung diligin. Ayaw mo bang diligin?
0: Hindi ka talaga namin mako-convince, ha? Mm-hmm. Gusto mo ba ng mga katulad ko?
4: Pow-wow.
1: Oh, teka, kung hindi nakapawaw ka.
0: Hindi ka namin pepersahin sa ngayon kasi dapat pag-isipan mo yan. Pero kung willing ka na talaga, maraming mga taga Iloilo, mga taga Negros, mga taga Kalibo, mga taga Antique ang naghihintay sa iyo kung kailan ka tatawag ulit.
4: Okay, thank you. Diba? Thank you.
0: Number mo ba ito?
4: Opo, DJ.
0: Buka ka na.
1: Oh, sige. Pwede, pwede ni ilawag imo number?
0: Siyempre, hindi.
1: Ako, no,
0: hindi, damo-damo. Hindi ka rin matiks. Gwapa ka dahil
1: siya. Okay, sige.
0: Then,
4: hindi lang, DJ.
0: Oh nga.
1: Hindi, gani.
0: Ano, ano, yung kanta na i-request mo para mapatugtog ng mga poging technician namin?
4: Ano, DJ, yung Just Another Woman in Love.
1: Wow! Ikaw ina, di ba?
0: Just
1: ikaw
0: Another Woman in Love. Ann Murray.
4: Ako kayo nga, DJ.
1: Si Ann Murray.
0: Okay, maraming salamat, ha? Ano lang, patuloy lang sa pagkikinig dito sa XFM, ha? Inday?
4: Okay, thank you, DJ.
0: Maraming salamat.
1: Maraming
0: po.
1: Salamat din.
4: God bless.
0: Magandang gabi. God bless you too. Bye!
4: Bye-bye.
0: Mabalik pa ang phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sunfong Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sunfong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sunfong Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Uy! Boy, gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sunfong Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Sunfong Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: 29 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Balik na sa phone, pal. Wed katropa ang Troy Tisoy.
1: And Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapakagwapo. Makakapi ka na. Healthy ka pa.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nga superior sa sari nga balatian, Santon Plus Gold na.
0: Doon mo man ang gimbasa ko sang una-una.
1: Uy, hindi uy.
0: Sigurado ka?
1: Yes.
0: Manda ka lang replay ko ha. Minus 1,000 na. Ang tanan ni Yes Well Products sa ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Padayon ka mo sa pagpamati sa phone pal. Mayong gabi sa mga nakalaman na subong gabi. Kaya gusto ginila makuha ang yes. Numero ni Inday.
1: Ay, kagwapa bala kay Inday.
0: Si Christian Singh Pogido. Sorry, Christian, di ko matag sa imo kay... Wala sing approval alin kay Inday. Hindi saya gusto nga ihatag yan number.
1: Nangabaygid siya nga hindi lang ko nabag i-ano.
0: Kay para lang kuno na sa kay Troy nga personal consumption. dapat kung gusto mo makuha ang mga numbers sa mga uyab, ma-DJ kagid anay.
1: Agi ka na isa ko.
0: Mapalaway ka na kay Dolphy. Para... Mo. Makambal kagid, ay, nagliwat ng akon nga paminsaron. Hindi na ko kay Inday. Kay Toto na lang ko.
1: Payanggaw ka na isa ko.
0: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Diwat? 0915-8311-431. And we have a caller in line number 2. Good evening!
1: Hello!
0: Hi! Pangalan?
2: Renny Boy po.
0: Taga saan si Renny Boy?
2: Taga Kaduhaan.
0: Cadiz, yes. Mm-hmm. Pila na edad ni Renny Boy?
2: 40 po.
0: 40.
1: Kapatid ni Flor de Luna.
0: Forty years old, Renny Boy?
2: Yes, sir.
0: Anong nangyari? Bakit parang naiwanan ka na ng panahon?
2: Lalo lang siguro sa trabaho.
0: Ah, sa trabaho. Bakit ano ba yung trabaho mo?
2: Dito lang sa, ano, sa pinggal o mula siya.
0: Ano?
2: Sa tinda lang bala?
1: Sa tinda, kuna shinda.
0: Nagtagalog-tagalog ka pa, may ilunggo ka man ang gali. Kabulayan pa kami.
2: Asinda.
0: Asinda. Asinda?
2: Oo.
0: Sigurado ka?
2: Sigurado.
0: Anong ngalan sa asinda, be?
2: Pwede. Di ba?
0: Ano ba ngalan? Ano ngalan bisang asinda, be?
2: Fernandisa.
0: Ha?
2: Fernandisa? Oo.
0: Mayo kayo nakatawag ka man sa amon rin ni Boy, no? Nga, ang pinakadako na mo na pamangkot, subong lang nga nag-40 ka na mo pa ng pagpanawag mo sa amon. Bakit?
2: Naman, klaro-klaro ka inyong signal.
0: Gaduda lang ko sa imo, base sa akon ka naluyag. Renny Boy? Renny Boy, base sa akon ka naluyag, hindi man.
2: Hindi man.
0: Bali, idol mo lang kuya, wala ka man maluyag sa akon.
2: nga namiyan ako sa lumalulas stress mo sa patawa ko lang.
0: Pero kadugay, balagadugay rin ni Boy. Daw gusto ko naman bala subong mga lalaki.
3: Anang tuan na yun. Kaibisan gani, kilala ko gambal man. Gaduwa-duwagin ko ni bala sa iya. Gambal ko noong tiya, iya nga. Ay, manangga pangaliyag si Imo, duwagi man na.
0: Itutuon mo man. Itutuon mo man.
3: Laulaugan ka natin. Ikaw yung nagtutuon.
0: I-replay ko ni wala boss, wala. Rini Boy, masugot ka man. Ayan ang muning itsura, Rini Boy, mga lalaki. Kung si Rini Boy man lang iyak.
3: Pero, Rini Boy. Sabat, Rini Boy.
2: Yes.
3: Ano gusto mo yang gawon taman ka?
2: Sang
3: mga babae lang.
0: Babae lang.
3: Babae lang. Diyan iyaya.
0: Wala ka pa asawa sang una rin ni Boyao?
2: Wala pa.
0: Wala ka gid ka pang asawa or nakanubya abi ang mga muna?
3: Nakanubyaya?
2: Nakanubya na duwa pero wala. Ano wala doon mag... Lakas mula sa Manila, mula tapos mula wala na may kabalik nila. Nakakamahan.
0: So bali wala ka mo sing ano, wala ka mo nagdayunay kay nagpa Manila tapos wala yan nakamadumduman amo na.
2: Oo.
0: Mm-hmm. Ay ibi kung sa artista daw sino mo ka look alike ba Rini Boy?
2: No, wala man sir.
0: Why kagid ka look alike?
2: Oo.
0: Ano ba si Lolo? Why kagid guro no?
3: Eh wala ka man ka look alike.
0: Hindi amo na lang niyo. Kung kaisa ba lang maglawglawg, maglawglawgay ka mo bala sa Ulubrahan. Kung kaisa syempre, mayara kagid man niya komedyante nga upod no. Ang nakamuno, gid bala sa imo nga hindi mo malipatan kung daw sino ka itsura mo kung sa artista. Why gid ba yung nagambal sa imo?
2: Mayara man sir, pero dugod ago account sa Dubai, ano
0: sige, gaya kami sing pangalan. Oh, anong gitawag sa imo, sa imo upod?
2: Sa upod pa sir, si... Anong lahat na si Joko Diaz.
0: Wow!
3: Joko Diaz.
0: Ang ginaulula ni Dolpo. Dali lang, Dolp. Dolp, kung hubin nun si Joko Diaz. Kung may edad-edad na daw si Sino.
3: Pakito di.
0: At sa pinda, siyempre 40 ka na daw si Pakito Diaz ka na.
2: No, ano na mula sir?
0: Ay, hindi ka kay Pakito. Sige, islan ko na lang. Palito Diaz.
3: Kilala mo sa una si Palito?
2: Oo naman.
0: Sige ah. Take ko magamuni vlogan sa itong istoryan eh. Most probably ang imo ginima dayonan. Syempre ang ara man ang mga balo buhi kag balo patay.
3: Oo, eh.
0: Okay lang na sa imo.
3: Balo buhi lang ko no.
0: Balo buhi kag ang balo patay syempre ang namin ko yung balo patay bala na patay na yabana.
3: Oo, hindi kay patay.
0: Ang balo buhi iya amo nang gimbulagan sa yabana.
2: Oh.
0: Ano mala na mo tatlo mala balo buhi, balo patay, o balo bungi.
3: kung gusto mo buhi, untang patay ko.
0: O kon ano, single mom.
2: Oh.
0: Di ba? Oh, at least pero wala ka basi may kabataan ka sa iba na babae, ha?
2: Pero
0: may mga utod ka pa.
3: Mapisan ni tatay mo no?
0: Ti sa trisi ka mo. Sa trisi ka mo, ikaw lang gid may uloy tsura.
2: Ako lang wala bilin siya. Wala na kamawa.
0: Ah, ikaw na lang nabilin niya nga wala asawa.
3: Ikapila ka? Ikapila ka sa Tracy?
2: Ika-nine?
0: Ay, kasyam.
3: Ika-syam, ti. Oh,
0: lawi ka buhi niya eh. Dokuring ba?
3: Sinindila ako na may... Ang kuring may syam nga kabuhi mo.
0: Ti, ang tao naman... Lawi ka buhi mo kung ikasyam ka. Duha man lang na mo. Lawi ka buhi mo kung ikasyam ka. O kun misahan ka na syam-syam.
3: Hula, ton mo lang po ang mga 40 days.
0: Para pala ginahambal pala sa ano bala? Mga gadi bala? Nagapangadi bala nga... nakasyam-syam na ni siya. Amo na namin.
3: Tapos ang sabat la sa pangaladion. Dungga ang kalag niya.
0: Dungga. Sino kaya ngalan mo gani?
3: Sino kaya ngalan mo?
2: 40.
0: Si?
3: Sino kaya ngalan mo?
2: Rini Boy.
0: Okay. Dungga ang kalag ni Rini Boy sa purgatorio.
3: Matiling mo lang ha. Santa Veronica, dungga ang kalag ni Rini Boy. Amen. Awa mo, ginangatuno mo.
0: Kaloyan ang kalag ni Rini Boy sa purgatorio.
3: Sabat, Santa Veronica, dungga.
0: Pati na rin ni Boy, yung lahulan ni Amon rin ni Boy, ha?
3: Pakadlaw, kadlaw ni Amon, ha?
0: Lipay-lipay na rin ni Boy, Amon, ha?
2: Ganyan, oh.
0: Pero di ragi man ta Japon, pakad... Pero di ragi man ta Japon, pakad to, kung malipat ka karoon maginawa.
3: Ano gusto mo? Manawag na ko kay, ano? San Pedro?
0: Ay, ang botse mo rin ni Boy, ha? Lagawan ka na lang mo rin ni Boy sa Cadiz, ha? Andali lang yun. Nagapasagay ka man?
2: Oo. Talagsa
0: lang yun. O kung kapila ka beses sa isa ka semana?
2: Nag-iga. Hindi, wala ko saan nag-iga. Dito ko sa limatok mo, dinner.
0: Ah, okay. Kung magpa-limatok ka, siyempre sasagay ka man maagi, di ba?
2: Oo.
0: Happy, tadi kay tagaan ka na mon radyo para may ara man kami sing token para sa imo. Kinasadyahan kami.
2: Oo.
0: Gaan ka na mon radyo bisan sa Alimato ka mabatian man ato.
3: Correct.
0: Dira ka sa Cadiz mabatian man Japon. Oh.
2: Radyo ko din ano kay gamay?
0: Oo. Kwa di mo radyo kay gaan ka na mon token kay appreciate na mon ang imo nga pagkakalog man.
3: Ang pagkakomedyante mo gyud.
0: Nalipay kami sa imo ah. Te, saan mo kantuan kay para makita ka man namon in person?
3: Oo man.
0: Ginabala? Kay ma-prepare na kami sing itong mga kandila. Kung makita mo lang gurong ako nupod sa live, subong lang tawa bala kay Domadrin na yung itsura. Rini Boy, happy ta di mo radyo. I-reserve kong isa kabilog yata ko sa imo, ha?
2: Oo. Nakadto
0: ko na kami. Buwas hindi ka pwede kakadto. Saan o kagit pwede kakadto kayo para ka-preparar man kami?
2: Kung wala na kami ni Ibra, din na sa pinjag na sira. Kaya siyempre kung ni Ibra, isako nilaan.
0: Oo,
3: kay kanugon pa ni isang radyong iyatag sa imo.
0: Basta kung maubos man ni tanan, bilinan, tagi kaya yan isa. Man. Para kay Rini Boy, butang mo nga lang Rini Boy. Ha?
2: Oo.
0: Tultulan mo Amon Station?
2: Why pa ka nakasultol?
0: Okay, di ba kung magpaalimato ka, nadumduman mo ang ano, ang Sagay Computer Institute sa unang eskwelahan?
2: Sa may handa sa simbahan dapat, ano lang?
0: Dere na lang, Amon na lang niyo. Land Bank, nakita mo ang Land Bank?
2: Kay
0: sa terminal siya. Terminal siya. Actually, ang series, kinalabihan lang hindi ang building kung mapagadto ka to sa Alimatok. Pero muna lang niobrahon mo. Pag naugagid, sakay ka tricycle, lambolon mo lang sa XFM.
2: Oh, XFM.
0: XFM kay idolong ka lang din nila. Hambalon mo. Kung wala ka tulong tricycle driver, hambalon mo lang ang ano, ang tupad sang Star Cable nga building.
2: Oh.
0: Ha?
2: Hambalon ko lang sa mga kilala ko na hambalon ko lang makantura ko si Yan ni Sir Troy.
0: Oh, Troy Tisoy. Hambalon lang Troy Tisoy. Kay
3: bisan mas dali pa na ka matutulan.
0: Hambalon mo lang nga lang ko kay idolong ka na nila sa akong opisina, ha?
2: Okay, kilala
0: ko na nila. Oh, sige ah. Sige, pwede ka naka-plug sang imo nga number, sir. Go ahead.
2: Ikaw lang, Sir Klein, sir.
0: Sige, ah. Kay nasunlog na naman ka. Pasugtan na lang ako ma-plug sang number mo.
3: Hindi sa kuno ka sa kuno.
0: Ah, sige, sige. Oh, mga 40, ha? Balo buhi, balo patay, pwede gid. Mga taga-Cadiz, saga Iskalante lang area para lapit-lapit. Ang number ni Rene Boy, 0964-818-7584. Liwat 0964-818-7584. 0964-818-7584. Happy iton mo di radyo mo kay yatag ko niya, ha?
2: Oo, salamat, salamat, ha?
0: Salamat rin ni Boy. Regards sa mga taga-Cadiz, ha? Salamat, Ged.
2: Oo, sir.
0: Bye-bye rin ni Boy.
2: Bye-bye,
0: hindi ka hindi ka magpatinlo sa tubo mo? Oo.
3: Sige, magkato kagid man di. Mabakal lang kung adan na site.
0: Salamat, sir. Mayong gabi. Regards sa mga taga-Cadiz. 45 minutes after 10, balik na kita sa music. Sige po, upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Ikaw si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM. Katropa mo.
3: Exciting!

0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puente, si San Tricycle Driver. Mahirap na magkasakit. May umilom ako sa Santhol Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santhol Vitamin C.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahit na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka.
6: Mag-Santhol Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Santhol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.

0: 2 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Balik na sa programa ng phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hey, ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag, ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga nagapadula sang panuhod, kag pananakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Panawag na kamo di 0912-007-6793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Nagakakutangit ko nuya si manananggal sa aton niya. mga wala nila yun na expectar nga mga joke ang nagagawa sa aton
1: correct,
0: nga ano, sa aton nga sense of humor.
1: Ako niya sense of horror.
0: Daw ikaw sumong si Barbara.
1: Barbara.
0: Barbara, patayin sa sindak si Barbara.
1: Si Juan, si Lorna Tolentino.
0: Doon duman mo sa una, ano na title ganay na atong babaeng ang buhok puros tanan manog.
1: Medusa.
0: Puros tanan manog.
1: Medusa.
0: Medusa, hindi alain.
1: Si Valentina.
0: Na muna.
1: Ang kontra na si ni Vilma Santos, siya sa Darna.
0: Ah.
1: Si Valentina.
0: Si Valentina.
1: Oo.
0: Na, ano na totoo niyang ngalan? Kahit di ba artista, sa anong totoo ng pangalan na?
1: Si Celia Rodriguez.
0: Ah. Gwapa siya pro, no?
1: Oo, ah.
0: Oh, ikaw man ang laway.
1: Well.
0: Wala kita yung kaseryosohan nga tuwa yan.
1: Amo lang niya ang laway nga ginakakunyagan.
0: Oh?
1: Oh.
0: Ikaw ginakakunyagan pagkatapos sa iba nagapabira.
1: Ipsi na lang nakbalga.
0: Hindi. Ano kayo? Ikaw gani, Dolpo, ah. Oh, nag-live ka pa subong?
1: Wala na. Kaya ginapangayuan niya ko copyright.
0: Kaya tiga music na. Sige lang kay ma-update kita sa aton nga video card.
1: Oo.
0: Ibalik ta to diwat ang aton nga YouTube, ang aton nga TikTok, kag Facebook.
1: Mm-mm.
0: Nga idungan naton live.
1: Kay, wow, pwede?
0: Okay, giuntat ko lang kay tungod nga nagaano bala. Nag-lauay ang aton quality sa Facebook kun idungan ko ang YouTube kan TikTok kay hina aton nga video card. Galing kay si Sir Harvey, mm-hmm, ang aton nga technical manager sa XFM Philippines.
1: Oo.
0: Alin sa San Carlos naghapit siya diri sa Sagay. Ginbilinan niya ta sang bonggang-bongga nga video card.
1: Wow.
0: Man. Salamat gid kay Sir Harvey kag kay Boss Rems.
1: Oh. Sir Harvey, hindi mo kaya pagbinlan sang pink card.
0: Pink card gali mo yan. Feeling ko si Sir Harvey ato na subong sa Bacolo, nagabot na.
1: Ah, dito naman siya matulog.
0: Wala kami kakita na ikina. Kaya ito, siyempre, di ba, birthday sang papa ni Mian.
1: No?
0: Kaya aming ka-expect ko maabot siya mga tag 7 o'clock, 8 o'clock. Galing kay mas naka-all early siya. Kaya natapos siya matugurot ni Plano
1: San Carlos. Sa San Carlos.
0: So, muna, wala kami kakita na. Kaya, siyempre, di ba, pag abot nila, bago mo lang ko ito nagnaog.
1: Gani man.
0: Di ba? O, oh, panugon. Tani na kuwaan tapakasang pink card. Pink card nga may dala nga soldiering iron, may audio wire, kag mga microphones.
1: Ate, amo na pagsiling nga high-tech ang akon monarchy.
0: Hindi na siya pwede pang lagon. Pang Golden Fields na gito siya.
1: Correct, yeah. Pang singkang na gito siya.
0: Aba luman ko nga ikaw man itong gapang flashlight sang una.
1: Sa diin.
0: Sa Golden Field.
1: Dito ko yan, Ria.
0: Then?
1: Dito ko yung gagi sa Magsunghay.
0: Pero sa totoo lang, di ba nga akong history?
1: Mm-hmm.
0: Sa ano gi kuya? Sa Bacol Plaza gi kuya.
1: Ba?
0: Di ba cool boy ko sa una?
1: Hindi, sa State Chatter.
0: Cool boy pala. Oh, sige na. Villamonte, Santa Fe. Saka
2: lang mo. Na cool boy mo na tawag sila. Di ba ta home lang galing, Barker?
0: Ay, ang bot sa inyo
2: sila,
0: na.
2: Sila ka pa na wag, may akong katag-ol sila kahit di ba
0: oh, na. Di cool boy
2: oo,
0: eh.
2: Cool
0: oh.
2: Boy. Kaya wala man na sila yung katag-ol.
0: Correct.
2: Nakatawagod mo sila yung Barker.
0: Oo. Oh. Kay Barker, yeah.
2: Ang katag-ol.
0: Oo, oh, ido na yan. Yeah. Raw! Amo na ya bark na ya. Oo. Oh, galing kay ikaw ang nagtago, alam mo ng barker.
2: Ito wala aking black ayusan natin yung program.
0: Yo barker packer. Ay, mayang gabi na sa tanan ng mga nagabiyahe pasubong nga. Ang aton nga mga pinarangga naton ng mga taxi drivers da. Ang mga
2: tricycle driver,
0: ang diba? Ano ganina, ang mga electric, ano tawag sila gani? Isang electric, basta electric.
2: Electric chair?
0: Ang mga, ano? Ang mga electric, wala nga mga daw, mga tricycle na bala. Ah, e-trikes.
2: E-bike.
0: E-trikes, e-bikes, mm-hmm. Nga may mga speaker. Ang ilang ang mga unit kay dumduma mo to sang una color tataga airport.
2: Gani.
0: Kay hambal ya to nang nabatian niya lang sang nagsakay sa sang e-trike tapos pagbalik niya siya Ulubrahan ginpamatian niya gid iya ang XFM Bacolod 103.9 hasta nga nabatian niya kita nga gapatigayon kita gali nga arab lang iya gid iya kabugaw nga obra.
2: Gani man.
0: Kundi na inganyo siya mamati sa aton. Te, amo na nga aton, ginapasalamatan. Kaya ti, ula tiya kabalo kung nanday sino ang nagapinamati. Amo na nga nadumduman ko ang mga e-bikes, e-trikes na da, mm-hmm. Nagapinamati. Kaya sila yagali kadagab eh. Nag-scan sila kung di ito ang magalong, kag daw masadyahan man sila, dira na sila yagatuto.
2: Gani man.
0: Oo, oh, te.
2: Mapatindog na lang tabla na jinghaw.
0: Halilayo. Tapos butangan mo CCTV kada kwarto.
2: Butang... Pwede eh.
0: Pwede na.
2: Pwede na ang iban ganit ng mga ano.
0: May mga hidden cam.
2: Patago lang na goroya eh.
0: Tuod. Ala ba si nakita tong imo?
2: Ha?
0: Ang ginsudlan mo tong ligad bala?
2: Hindi pa ko matinding kami ah.
0: Ang ginsudlan mo to bala nga pagsulod mo may ara na dayon sing hiligdaan nga nagasikaka na nga daan bala mo na oh.
2: Wala sang hiligdaan nga nagapabia mo na oh.
0: Amo na gani ang namin ko.
2: Aw ah.
0: Amo man ang nakita mo haw.
2: Medyo.
0: Ah nakasulod. Nakasulod ka gali ah. Ikaw ah, pa-abo-abo ka pa ha? Pero abot mo gid eh ang akon to gani amo ko nagasika ka imo gid gin plaster nga nagabi.
2: Tago-tagoon mo pa na.
0: Oh, di ba? Ukubay na yun na pak.
2: Oh, aga pilo-pilo man lang katrim. Katilaw kami ganit ano, sa isa ka bratohon lang blao. Oh. Kasi padali, portion lang mo.
0: Oo, oh, te.
2: Sa nagawas o sanay na, nag-aak ang
0: hindi ba ko mag-expectar sa imo nga masulod ka sa malahalon? Oh, budgeted ka man lang ya.
2: Kung sa bagay.
0: Oo, oh, di ba? Ta mga tag 100 lang bala ang 1 arm.
2: Kuan nga naga ano na.
0: Nga ra bala ang gripo halin sa bubon.
2: Hindi pa. Wala lang sila galing ano. Nang pili ka lang sa electric fan.
0: Nakita ko pa to sa bag mo may gamay ka pa nga puti nga sabon dala.
2: May gamay pa kanya toothpaste. Paano ka da?
0: Yuck!
2: Kaya ano ko niya matunaw mo na? Gimbayran mo na mo.
0: Ang isa lang ilagin gamit.
2: Diba?
0: Shit, official eh. Okay, tawag na ka mo. Lingaw ka mo inyo sa amon yung Suryana. XFM call and text line, smart card TNT.
1: 0912-007-6793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Nagapadayon sa Gyapon ang amon nga Santon ng XFM libu-libong papremyo ha. Baka lang ka mo sang mga Yes 12 products pareho sang isa ka blister. Isa ka blister o isa ka banig sang Santon Gold Capsule. Pulo mo lang na kapsula ang isa ka blister sina. Tapos ang premium D3 soft gel capsule the same man. Ang turbo ang iya isa ka blister o kung isa ka banig sina. Duwala na siya ka capsule turbo dietary food supplement for men. Tapos lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Amo na ang inyo pilian. Pili lang kamo na dasan isulod nyo sa white envelope. Sulatan nyo sang inyo ang complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes located at XFM station sa Bilog nga Negros kag Panay Island. Kay kada semana may 3,000 kamo nga madaugan. May 50,000 sa Grand Road, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo tanan, katag 5,000 pesos nga consolation prizes.
1: Okay, diin pa ka mo, intra na.
0: 13 minutes after 11 o'clock, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: proud sa Stepinius. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Incorporated. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 32 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Nabunaa ka na.
0: Ay, mayong gabi sa tanan-tanan nato ng mga katropa nga naka-tune in sa mga oras nga ini. Padayon lang sa pagpamati kay, syempre, mas pinaka-importante naka-Santon Vitamin C para mangin mapag-on ang inyo immune system. Ang pinaka-the best dira amo ang ascorbic acid Santon Vitamin C.
2: Ka, kung gusto nyo nga kutis porcelana, kutis artista pa, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Mamakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kaga, syempre, ang ato ng mga suking ang mga tagpalamati from Cabancalan, mga taga-Canlaon, mayong gabi ka niyong tanan, yes. Of San Carlos. Hello, everyone! Gabi-gabi, madungga ninyo ang inyuhang Nene Bulane.
2: Wow, tuod!
0: Ay, ikaw mana.
2: Kag syempre part of Dumaguete,
0: wow.
2: Don Salvador,
0: wow.
2: Di ba?
0: Wow. Malapot at asa mo na ang mga area kay ti syempre
2: sa Cebu.
0: Nagabagusbos na ang signal sa XFM, bali point to point na ba lang ang mga areas ng aton nga,
2: yes,
0: malapotan. So that is why dapat ma-trilingual kita diri. Ma-Cebuano ta,
2: Matagalog,
0: Mailunggo, Makaraya. Hindi lang kuya mag-akyanon niya, hindi kuya kambal akyanon niya.
2: Ako hindi makukabalo.
0: Oo.
2: Pero mga ininjit, puro pwede pa.
0: Nga, mambal ka, hindi kabalo ka, hindi yung mga balo. Gapinit,
2: gapinit
0: na kagani sa sponsor. Ilunggo po na gani.
2: Okay. Nakukuhay ko sa China.
0: Ah, really? Saan is China?
2: China where?
0: Kami ko sa China Square. Ay, sige na. Salamat, good. Sa tanong nga mo nag-join, ma-early out lang ko kay fix pa namon ang amon nga isa ka computer para mangin okay na gid ka tama. Kag madamo nga salamat sa mga tech on duty kag sa mga station managers ng XFM stations sa Negros ug Panay. Thank you so much. Sa ngalan sa amon nga CEO Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow same time from 9 to 12 midnight sa Gapon Phone Pal. Adios amigos amigas.
2: Mus just gracias.
0: Good night.
3: Exciting!

0: strong pain, fast and safe. No! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbis. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka. Mula

0: Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
4: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mata as nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mga katupa.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Ibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glowtec Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
4: Sa akong

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM.
3: FM.

0: Kantod Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng 10 ton plus gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng 10 ton plus gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng 10 ton plus gold.
0: 10 ton plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usaka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadang

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag-System Pain,
5: Muscle Fever,
3: Acute Pain,
5: kahit ano pang pain,
3: Basta Pain.
5: Mag-System Pain,
3: Kangkalang Pain,
5: Fast and Safe.
3: System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: lalakas
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga butika.
4: XFM.
3: FM.

0: FM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: XFM.
1: FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kapitan ni Luilo. Sa ako po sa

0: spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagka

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like good. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Antapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Bibili sa mga butika.
11: X FM.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala, nilabuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sample Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanzon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang bybyro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: X. XFM.
13: FM.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. Subong yung mga katropa ng Miyerkules. Adlaw yasang Hulyo. Oy! July na kita, no? Hulyo. Kung Hulyo tuloy. Hulyo 1 na kita, tag 2026, mga katropa. June, July, oy, August na naman ng aton. Kulat-kulaton. Pero as what I've said, gani mga katropa, imagine, July na kita. Dasig na lang. Duwa na lang kabulan, no? July, August, September. Makanta ka naliwat. Whenever I see you.

Subong yung adlaw, isang Miyerkules mga katropa, kamusta na ka mo dyan? Nag-amat-amat na bala ka mo ya. Hikot, sa inyong mga tagsak, mga, ano no, mga pamahaw, sa inyong mga bugs, dira, mga pakantuan ninyo. At the same time, kamusta ang mga nabatsyagan, subong nga aga, bugat, ang mata, bugat ang abaga, o kon bugat ang bulsa. Diba no? Muna mo siya bugat ang mata, ti kapoy, bugat ang baga, damo problema. Pag bugat ang bulsa, wala, kwarta. Anyways, mga katrima, live na kita sa atin official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Okay, tao, nako na o. And syempre kita naman ang mabatian sa mga tagsikaratyo. Na-monitor na kamodra sa itong radio frequency nga 96.7 and 103.9. Ara, kita tira abatiyon sa inyo yung mga tagsa ka radio. Itaan nyo lang akong di na mas baskog ang signal. Either sa inyo yung mga tagsa diraya ka radio frequency sa 96 or sa 103.9. Para kita sa FM nga banda sa inyong nga mga radyo. And mga katrapa, oras natin alas 5 size na. Mabulo-bugnaw sa gwa mga katrapa, subong yang tinion, no? Bugnaw! Nagapanalithi, panalithi, galakat ko sa dalan, babatsyagan ko ang pagtupa sa nga talithi, mga katropa, no? So, isa, matamat, kita potos dira payong. Idasok na sa inyo mga matag sa kabag. No, kagati sa atin yung weather forecast, mga katropa, issued as of 5 a.m. today, July 1, 2026, no? Sunok iya sa DOST Pag-asa, mga katropa. As of 3 a.m. today, ang sentro sa Tropical Depression Henry, mga katropa, na-estimate niya niyara, mga katropa, sa 70 km west-southwest kung southwest of Abukahay, agi, mga katropa, maagi dira sa Bataan, na may maximum sustained wind nga 45 km per hour. Lapit niya sa maglambot man sa 55 km per hour, mga katropa. No? Yan, sa 45 to 55 km per hour ang maximum wind sa inyong mga katropa. Yan, nagagiho sa karon northwestward at 25 km per hour. Pag tinaga-apekto mga katropa sa inyong mga nasampit ng tropical depression, ang southwest monsoon. Dati ang apektado sa karon ang bahin sang Visayas kag Mindanao. Kag sa local forecast naman niya dari sa Negros Occidental, mga katropa, will have a cloudy skies nga mayara sa mga rain showers nga subong gani mabatsag-batsagan na naton, mga katropa. Kag nalauman man ang thunderstorm dala sang southwest monsoon. Kag mga katropa, 51 minutes ago ang DOST Pag-asa, no, mga katropa, ating ginrepost na rin sa Negros Occidental Operation Center, may nabatsyagan man. Nalinog nga, mga katropa, nga tiyara lang man sa 1.5 magnitude, mga katropa, nga ti nabatsyagan na dragid sa bahin sang Hinigaran, no? Magnitude 1.5. And as of now, mga katropa, alas 5:11 sa aga, may aragid pagwadre ang Negros Occidental Operation Center sa Kanlaon Volcano Bulletin. Kung bulletin, mga katropa. Kanlaon Volcano Bulletin. Nga ti aras sa giyapon sa Alert Level 2, no? Ang status yasining vulkan Kanlaon. So, padayo lang, mga katropa, no, sa pagpamati, Dria, para updated sa mga nagkakatabo yan, no, especially sa karon nga si meron naman sang tropical o kung tropical depression, Henry.
Oras natin alas 5:11 na. Gagamat-amat na tuto, kamat-amat na pamati diri sa aton yang estasyon, amat-amat na comments ang inyong mga komento kung sa inyong mga pag-greetings subong adlaw sa may mga birthday dira. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Oh, sa mga tanan nga nag-celebrar sa ang kaadlawan subong yung July 1, 2026. Happy, happy, happy birthday! And good morning man regali ano sa ilaya ni Jelwin. Nabalya, good morning katropang Wen. Done sharing na kuno dagulpi lang to kagapon kuno ang rally kuno sa Anglisya ni Kristo sa EDSA People Power Monument. Wala gin-expectar ang kadamo sa crowd. O gani, gitawag to nila nga surprise rally kuno, te. Di na surprise gid man to, di no? Kaya nag-traffic dito sa lugar. Morning man sa ilayan ni Kim Harisco Rodriguez. Samalya, good morning ka tropang Wendell. Shout out na kuno sa mama niya. Dara kuno sa mga dos hermanas sa Talisay. Nga si Margie Rodriguez. Sa mayong aga. Namayong aga, drawa. Sa kay Margie Rodriguez. Nga napatamiyaw sa niya anak nga si Kim Harisco Rodriguez. Sa dara sa may dos hermanas sa Talisay City. Mayong aga. Sa kay katropang Mitch Lipa man. Ano, nagapamati na. Sa mong yang aga. Ginapatamiyaw lang niya, drawa. Ang mga taga Zone 15. Sa Talisay City. Good morning! And of course, sa mga katropa man naton, yung nagatutok sumong sila mga tag sa karadyo, good morning man, na mayong aga sa inyong atarahan. Sila dira ni Tita Salina Traje, yung nagpanilig na sa guwa no, sa Dalanon, Sanga, Fuente Villa, sa May Tubang, Eskulahan. Dira, oh, good morning! Mayong aga man sa mga naga ikot na sa ilang mga pamahaw this morning. Mayo lang ang pagtimpla-timpla, dira pang bati-bati sa itlog. Pagtigang sa inyong kanon, nabugas. Nakag sa aton nila mga drivers. Nga nagapamati na sa aton subugaga, nagapasada na. No, good morning sa inyo mga tanan. Kag maayo nga pagbiyahe dira ha. Matulog na ang tiyempo. Kagati ang dalano naton na ano pa? Medyo moist pa siya. So inay lang sa pagbiyahe, no? Sa mga estudyante, nga bugtaw na, nga nagapreparar na sa ilayang mga dalalon sa eskulahan, no? Mayong aga sa inyo nga tanan. Kag tutok lang. Dari sa programa na tanan sa ating Pilipinas. Kaysa pagbalik natin mga katropa, damo pagid kita sa mga pampagood vibes. Kaya i-share sa inyo yung nga tanan. So samtang nga nagahikot ka mo dahil, samtang nga nagpainit sa inyong mga makinasing salakyan, sa mga tatay dear, lulu dear na ito, and tito dear, sa mga nagapangape, no? Ara sa lalamisa, nagpamati isubong sa radyo, o kung ara man sila yung guabalay, nagpangapingapi sa ila tirasa. O kung ara man nilang sila mga tagsa ka cellphone, nagahigda, nagascroll-scroll. Good morning sa inyo nga tanan, no? Sa mga nagahilay-hilay, nag-scroll-scroll ah. Sa ilang mga cellphones o kung sa mga mother dear nga nag-preparar na sa ang palamahawon sa ilang mga tagsakka pamilya, ay isa ka maayong gaaga. Tutok lang tutok mga katropa, samtang nga nagahikot ka mo da, mag-play kita sa mga musika nga magkapahatag sa inyo sa gana. Para ganahan ta this morning sa bungyang pagsugod sang July 1. Una nga adlaw sang Hulyo tig 2026 sa Jahun ta ah. Di mga katropa, are you ready? Katungod sa mga aga. Maala Zumba Queen naman ta. Arewa, Timber by Pitbull featuring Kesha.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adult long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa,

Mga katropa, nagabalik sa inyo mga Tagseka Radio. Dari sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Sa akaw po dyan sa gihapon si katropa Gwendel Balinario. Good morning! And mga katropa, oras natin alas 5.29 na. Wala ka na isang oras mga katropa, pero ang mga aton nga katropa peeps ang nagaw po sa aton subungaga, no? Kami awanta sila. Sila yan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning! Sa ila ni RV Chris Casires. Sir RV Chris Casires, good morning. Sa ila ni Pantonial Roslyn, mayong aga man. Sa ila ni Elena Bancoro, mayong aga. Sa ila ni Arnais Irida, good morning. Sa ila ni Ma'am Melanie Martisano. Sa ila ni Ma'am Marivic Hipgano, no? Sa Lutog Morsha, sa La Castellana. Sa mga listener natin, sa La Carlota man. No? Sa ila yan ni Rodeline Aquino, ni ito, Eric. Kila Chichi dyan, good morning sa inyo. Diabudin kay Chichi Aya, good morning. And of course, good morning man sa mga katropa nato dito sa may Baguio City, ala, sa Barangay Binubuhan, sa Barangay Maaw. Good morning sa mga taga Mailom dyan, mayong aga. Sa Psycho Family, good morning. Sa mga gapamati man sa aton sa Talok, good morning man sa inyo dira, Barangay Talok sa Baguio City, good morning. And sa mga katropa naton, yung mga miyembro sa katropang listeners and solid supporters sa konsang class, mayong aga sa inyo matanan. Sa mga member man sa Moms Chapter, good morning. And good morning man sa mga katropa naton, nga ready na makipag sabayan. Makipag ano, hindi man sakitan, ano. Pero tayo makipagsapalaran today, ano. So, mangyang unang adlaw sang Hulyo. Tandain nyo ha, makutod ka makaroon. What day is today? Today is July 1, 2026. Okay, Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Pag wala ka, bugtaw na si Ma'am Elves. Thank you so much sa tanang yung mga nagtutok sa aton sa itong programa sa Liwa 3 sa Exciting Pilipinas sa programa natin nga Pampukaw kun agas. Dari lang sa 96.7 and 103.9. Mga katropa, thank you so much. Kita kits kita liwat abuas. Dari lang sa XFM Bacolod sa Exciting Pilipinas. Saliwat ako ang inyong katropa. Kaupod niyo kun agas si katropang Wendel Malinario. Amatamat kita pamahawa. Matamat kita luto, pangapte kita dara ng mga katropa. And have a blessed July 1st mga katropa. Saliwat, happy, happy, happy Wednesday!

0: Good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
7: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
11: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
7: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor Doc Erwin Lapos, makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga syempre makaupod man nato ng aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
2: Salute, welcome Doc Erwin. Kagina welcome na to ng aton sila mga taga Palamati. Kagyari naman kami nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan abangan ang masunod nga topic kong aton pag-istoryahan.
1: Yes, no, sa mga kautoran aton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637, no? Dire ipadalang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no? Sa mga kauturan naton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas ina halin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes halin sa alas 9 sang aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Doc Ray Impinado. Ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo ilabi na kung may mga ginaminti na kamo nga mga balatian.
3: Ako si John, problema

0: Plus Gold, the secret of health.
1: Maga istorya kita subong sang pila ka mga naandan bala kon lifestyle sang aton sini mga tagpadamati kon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The secret of health.
1: Magahatag kita sini sang pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangina result sini kung may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kag magahatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Win sa aton sini mga tagpadabati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula, sa aton sininga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel naton. Di ang problema gid gani sini ampon na ang mga factors pagid balawa ini mo ma hibal-an budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa aton topiko subong aton ni na pag-share sa ida. Pero ali ba pila ka mga signs o kag mga lab markers halimbawa bisan waay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag-taas na og sa imo sining blood sugar. Pero kung magpa-laboratory ka, mahimo sining ang imo sining FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sining HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sining blood sugar, mataas man. Kag mahimo ang imo sining lipid profile man, mataas imo triglyceride. Kag manubo ang imo sining HDL, kag mataas ang imo sining LDL. Nagabaliskad, imbis nga ang HDL ang mataas, ang LDL ay ang nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira, kaga sa gusto maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan. Kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba, sa aton sininga lawas, nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini, amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar. So kung may mga added sugar, hindi man siya matamis pero may kalamay gyapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads.
2: Uh-huh.
1: Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti,
2: yes,
1: mga macaroni.
2: Uh-huh.
1: Ang bisan ang yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor. Kung nadlaw-adlaw naton ginahimo, dira gid ang aton sini nga padulungan kung hindi niya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber. Like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan, nga damo kalamay. Kag tiduna na, o kung isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice. Palakaon kanon.
2: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba na matamis, makaon ka sang noodles, hindi ba na matamis, kaon ka sang pansit, hindi ba na matamis, mm-hmm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
1: Yes, tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kuno ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
0: Samsung Go.

0: Secrets of Health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit ang naton. Di nag-equivalent asa sa anom ka kutsarita. Di ko mag-inom ka sang soft drinks, kadamo na sang yasin niya kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
0: The Secrets of Health.
2: May time pa na nga nainitan ka ba mayo?
1: Mm-hmm.
2: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice?
3: Yes!
1: Kaga isa pa gid siniti kaon kita white rice padalong don soft drinks nagdoble pa gid
2: ang lain pa gid maliban sina kung ang sudan bala naton pirtikan damo mantika or prito or ginisa masami naton damo pa sang fats nga ginakaon naton tapos ang pangtulak ta is soft drinks pa gid
1: yes.
2: So meaning ang mantika pa na contributors man sa pagtaas pwede magsaka ang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice hindi lang isa ka cup labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant
1: yes
2: bao amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar
1: kag ang timing pagid sa ni Doc Arin sa pagkaon ha gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing kay nga man gakaon ka na white rice ang imo sining nga mga sudaan more pa sa mantikaon may soft drinks ka pagid tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa gabi pa o kun lang pas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus gold.
1: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagdulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage encourage ni siya nga kung arin ni siyang cortisol nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sa nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kung sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The Secrets of Health.
1: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Arin amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule mayara sang mangustin ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen. Ang key component sini among santhones nga makita sa iya sini nga panit. Hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo na to ng ining ginatawag oxidative stress mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kon na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang tsarantiya o kon ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sininga pag panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gin ni siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sa nga mga cells kaga mabalanse ang aton sa nga blood sugar.
0: The Secrets of Health.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes! To help!
2: Pero madami pag-itsunod sa pagtuon nga may ara kapag-it sa vitamin D. Especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest mo naton ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule, isagid sa yasini nga matutukan amo ang pagpanami sa insulin sensitivity, ang pag-improve sa insulin sensitivity. Kaya nga aton gari sini nga lawas, may ara sa ginatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells. Nga mo na siya nag-producer sa insulin. Nga kung sa din, ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pag-producer o kung duga nga mag-producer sa insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pag-gidang niya sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sa aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
1: Yes!

0: got.
1: The Secret of Health. And then, ang isa sa masuggest ko pag sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance, may mga type 2 diabetes, especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sini isang Sunthone Vitamin C.
0: The Secret of Health.
1: Ano naman ang ginahimo sang Sunthone Vitamin C sa aton sini nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar, nag-increase ang production sinisang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nagasadya nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tawo nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why, no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Sunthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunthone vitamin C, may nagabulig para nga mabulubalanse ang aton sa nga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sa nga pancreas, pagpanami as ang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas, kaugatan, lakip sa aton sa nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kagamanami pagit sa ni Dr. Erwin, kay hindi lang siling na ginamanage na ton ang susubong lang ang mga symptoms, kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton, kung magnami na ang level sa imo sa nga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imong lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
0: The Secret of Health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon niya na, pugaon, ang katasina, mga tunga hasta sa isa ka baso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang na ya Doc Leo ang kapait. No?
1: Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina. Mintras, wala pa kamong inugbakal sa Sunthone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos kayong iban, labi na gaubra sa opisina, bakal na lang kamo Sunthone Plus Gold kag Sunthone Vitamin C. Parisa nyo sang premium D3. Ining tatlo sa ginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katon lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sa aton nga pancreas.
0: The Secret of Health.
2: Mas manami, kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon. No? Ang clinic naton sa East 1210 Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel. Kag kung makapangonsulta kamo dito, tagaan kamo sa dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga kombinasyon sa mga food supplement nga makabulig pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kay kung kisa Doc Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita, ilabi ning minerals Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
0: The Secret of Health.
1: Kagini na maghulat bala Dr. Erwin nga maglain ang pamatyag o kung may batyagon na antes magpakonsulta.
2: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas o kung may nagaumpisa na gali dira nga sa primero palang wising symptoms.
2: Yes.
1: Kag may iban gani nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
2: Kang iban na Dr. Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe na ang balatian, gusto pa magdali magayo.
1: Mm-hmm.
2: So dulaon na to na nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong pag-recovery sa aton lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
0: The Secret of Health.
3: Yes, to health. Pag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Yes to Health! Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhon Plus Herbal Oil,
0: the secrets of health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes to help!
2: May namang kodire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize mo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The secret of health.
2: May namangkot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The secret of health.
1: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Santhon Gold, yes. May ara sing mangustin.
2: Mm-hmm.
1: May ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sinik, ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The secret of health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
1: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
1: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes to help!
2: maari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
1: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory.
2: Laboratory
1: test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Seven Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
7: Yes!
1: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa, may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes.
2: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
1: Mm-hmm.
2: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The Secret of Health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagbaron sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to, no, nga magamit gin sila sang Vision X Plus.
7: Yes!
2: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
0: The Secret of Health.
2: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Dok Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
0: The Secret of Health.
1: May nagapamangkod rin, Dok Erwin. Curious gini siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kape nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Then ginahimo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Doon di kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
7: Yes!
2: Ang pinakanamay dira ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawel movement. movement makabulig ni kay taas ang fiber sang soya beans kag amo ang main ingredients ang aton nga Santon coffee mix.
1: Tignami gani sa mga bata Dr. Rin, especially sa mga nag-eskwela bala.
2: Yes,
1: kay nagapaktibo ni sang memorya.
7: The secret of health.
2: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung nga niga pa ang gaanggalan ni akon misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
2: So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung mm-hmm. available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So gine-recommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain, pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamala na ginatawag na dryness, no?
1: Mm-hmm.
2: O so, ang iba na gapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo ba si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So, para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs. mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka-turbo. Manami gid ang inyong performance kag ini sila puro natural.

0: Subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Couple Plus Gold. Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa ka

0: sibuya si pagluluto ko lang ng ulam ang kumparing mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya parang-parong sa ilalim ng turi.
1: Ano? Maaaring mapanganib sa turi?
2: Amo ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay. At permiso sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng turi o linya ng kuryente.
0: Lakot! Punta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
2: Kapag nakapita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: Broadcasting live from the XFM News Center. Makabalita nga una mo babalatiri mo babatian. Express Balita Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinangis ang gintig ug kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: M. Deuce. Express Manila.
1: XFM time, alas 6:17 na. May kagasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiding kamahan sa bungabain sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa tonga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, panibag-ong adlaw, panibag-ong bulan. Hulyo 1, Miyerkules kita, tuig 2026. Kag subong aga mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropang mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa natong dira nga nagatutok na ang XFM Bacolod. Mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sa probinsya, mga katropa, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Samtang sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City. Mga katropa, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Babatian man dira mga katropa ang XFM sa frequency nga 101.7.
2: Mga katropa kita, malantaw man sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, bangod mas gin pahapos pagid sa inyo ang pag-access sa tanan nga istasyon sa XFM Philippines. Bangod at your fingertips mga katropa, inyo na ma-download nga libre ang aton nga official streaming app sang XFM Philippines sa muning XFM Radio Network. Makita ina mga katropa sa Google Play Store. Ma-download nga libre kag inyo dra ma-access ang kapin sa 60 ka mga on-air stations sang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara man kita sa text line na dari sa itong estasyon XFM Bacolod. Ang ating numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, biyente na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Relax sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Para sa aton nga mga update sa lakat sang panahon mga katropa.
0: Express Balita. Weather update.
1: Low pressure area sa guwas ang Philippine Area of Responsibility nagsulod na kag nangin isa ka bagyo. Iningging kilala sa kay Bagyong Henry pero wala sang epekto sa pungsod apang habagat posible nga magtuga sa maulanoy nga panahon sa Visayas kag sa Mindanao. Sa aton nga mga headlines sa balita naman sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: DepEd-NIR panawagan sang suporta sang iban nga ahensya kag lokal nga gobyerno sa pagpatuman sang seguridad sa mga estudyante nga magasulod sa bulutuan.
2: 13 ka mga entry points sa pagsulod sa Bacolod ginbutangan na sang ASF Border Control Inspector.
1: Revokes, mapilitan nga magpasaka sang alert level sa Mount Canlaon kung magpadayon ang banaag sa crater. Para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: Katapos ang Iglesia ni Cristo nagkumpirmar nga ang ila support rally para kay Senator Marcoleta nga magatubang sang plunder case support kay Mike Defensor.
2: Pinoy crew sa duha ka barko nga ginatake sa Strait of Hormuz ang hilway na sa peligro.
1: Para sa ating mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Ano mang patay sa pagpanglutang sa Youth Welfare Center sa Germany?
2: Samtang gindoble sang US ang bulig pinansyal sa Venezuela matapos ang duha kalinog.
1: Sa ating nga balita sa sports, Brazil sulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup matapos ginlutos ang Japan.
2: Sa ito naman nga balita sa showbiz, Kim Chu hindi mag-sorry kay Raisa nga aayhan.
1: Kag para sa aton nga istorya espesyal, kaupod si katropang James King, ibaloon ta mga katropa kung sa diin makita ang ginapatian pinakamanipis nga tsokolate. Alas 6:22 na. Kag mga katropa inyo nabatian ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginig na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Mga katropa, itong padulungan ang update sa lakas ng panahon.
0: Express Balita. Weather update.
1: Nahimo na nga isa ka bagyo ang low pressure area kon LPA sa sulod sang Pilipinas last 2 kay na sa kagahon, Hulyo 1, sininga tuig, tuig 2026. Pagatawgon ini nga bagyo Henry, suno sa pag-asa ako ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Kag sa pinakauling report, makita ng sentro sa bagyo sa 70 kilometers ang Abukay, Bataan. Dala sining hangin nga may kabaskugon nga 45 kilometers per hour. Kag pagbadlos, tubtob 55 kilometers per hour. Malapit sa sentro. Nagahulag naman ini pa northwestward nga direksyon. Wala naman sa direktang epektong bagyo sa pungsod. Apang mag-aapekto ang habagat sa Visayas kag Mindanao. Bangod sini mangin magalumon ang panahon kag may pagtupas ang ulan sa bahin sang Negros Island region dala sang habagat. Makasarangan ang uyop sang hangin sa Western Visayas kag sa Negros Island region nga magadala sa makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Atong padulungan mga katropa ang mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Nagapanawagan ng Department of Education Negros Island Region sang bulig sang iban nga mga ahensya sang gobyerno kag lokal nga panguluan kung paano hindi maabusuhan pagi sa mga pagpamahog nga may malain nga matabo sa sulod sang eskwelahan. Ining sabat ni DepEd na yard director Amer Oitico sa itabo sa Escalante City sang Lunes, considering nagtugas ang panic ang ginpalapta nga social media post nga may krimen nga matabo sa isa kabulutuan kasubong sa natabo sa iban nga lugar. Sunod sa kay Oitico, nagatingwa sila nga maproteksyonan ang mga kabataan sa sulod sang eskwelahan, pero dapat katimbang ang iban nga ahensya kun ang kabataan sa gwa na sang eskwelahan. Ang mayor nga trabaho sa mga manunudlo among paghatag sang edukasyon kag pagbantay sa seguridad kag paghimo sang bag inspection kag kontani ang may katimbang sa lokal nga gobyerno kag sa kapulisan kag iban pa nga mga force multiplier. Nabutikan nga matapos ang natabo sa Tacloban nangindugang nga trabaho sa manunudlo ang magbantay sa gate kag magusisa sa mga dala sang estudyante sa pagsuspetso nga base may dala sa anuman nga sa isang armas. Bangod sang tuman kalabang nga linya, nagakapiktuan ang klase.
2: Syudad sang Bacolod magabulig sa pag-acquire sang dugang nga mga metal detectors kag deploy sang job order casual sa pagpatuman sang inspection sa mga bitbit kon sa mga bitbit sang estudyante bag-o nga magkasulod sa eskwelahan. Ini ang nakadangatan sa pagsapol kahapon sang DepEd kag ni Mayor Greg Gasataya agud mahatagan sa batang issue sang campus security. Ang syudad paagi sa mga job order casuals nga na destino sa nagkalain-laing eskwelahan ang magagamit sang metal detectors. Sa nahibaluan, may tag na pulo ka mga casuals nga ginadistino sa mga blutuan sa Bacolod. Dugang pang bagay nga ginhambalan amo ang pagbutang man sa mga personnel nga mag-handle sa guidance office kun wala sang guidance in charge ang DepEd sa isa ka blutuan.
1: Regional Director sa Department of Education Negros Island Region na nagamando sa tanan nga manunudlo nga patuman ang sanga o kung magpatuman sa peace campaign sa tagsa ka mga blutuan. Ini bilang paghatag kag pagpahanumdom sa mga estudyante sa mga issues ilabi na ang ila kinamatarong kag paglikaw sa mga violente nga bagay. Sino kay Director Amer Oitico?

0: Nagpasalig ang Police Regional Office ng Negros Island Region o PRONIR sa madasigang investigasyon angot sa paglaptas ang online threat nga imbolbado ang isa ka estudyante sa Escalante National High School. Sandig sa impormasyon sa Escalante City PNP na tumud na ang persona nga ara sa likod sa nasambit nga online threat sang isa akon kag isa ini ka 14 anyos nga lalaki kag sa karon ila na nga nakipag-angutan ang ginikanan kag ipaidalom sa examination ang cellphone sa menor de edad. Ginpasiguro man sa PRONIR nga wala sang lugar ang nasambit nga pagpamahog sa mga bulothuan kaga nagapadayon ang ilang koordinasyon sa mga lokal nga panguluhan sa rehiyon kag mga natungdan nga mga opisina sang gobyerno. Kung madumduman na ginpost ang isa ka concerned citizen ang screenshot sa conversation online kag sang isa pa ka minor de edad nga ginkilala sa alias Jacob kag nagatuyo ini nga maglunsar sang mas shooting sa bulothuan.
1: Wala pa nagawa ang resulta sa testing sa okon na ginpahayag ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga wala pa mapaidalom sa laboratory testing ang mga sample nga nakuha sa mga nagkalamatay nga baboy sa syudad. So na kay Mayo, dire mismo sa Bacolod Ipatigayon ang testing kaginalauman nga magawa ang opisyal nga resulta antes matapos ini nga semana bangod may machine man ang syudad. Dugang pa niya, wala na sang nagdugang kaso sa pagkalamatay sa baboy matapos ma-record ang napulo ka nagkalamatay sa syudad. Patay naman nga ginabantayan sang lokal nga panguluhan ng sitwasyon agud malikawan ang posibleng nga paglaptas sang masakit sa mga kasapatan. Napirmahan naman ni Mayor Greg sa tayang Executive Order number 46 agud nga mapabaskog ang pagbantay hugot nga pagbantay sa border control angot sa masakit nga ASF.
0: Ginkompirmar sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX nga posibleng magasaka ang alert level sa Bulkan Kanaon kung padayon nga makita ang banaag kon crater glow. Sunod sa kay Daryl Aro, ang science analyst sang PHIVOLX La Carlota City Station, pagluntad sa pila ka mga volcano tectonic earthquake patimaan nga may pagsaka sa level sang magma nga makita sa sulod sang bulkan. Dugang pa ni Aro, balasihan man ang pagsaka sa volume sang sulfur dioxide bangod malapit na ang magma sa crater sang bulkan kag isa sa mga balasihan na para ipasaka ang alert level sang bulkan kag kung magapadayon ang pagsaka sang numero. Kung madumduman na mangin o kung nangin maathag ang banaag kag nakita gikan sa baba sang bulkan Kanlaon kaagakon sang Hunyo 29 matapos ini ang makuhaan sang litrato.
1: Pilason ang isa ka grade 8 student kalalaki matapos nga gibunos ang grade 7 student kalalaki sa Guwas ng Sumag National High School, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod hapon sa Hunyo 29. Ang biktima nag-edad sa 14 anyos, samtang suspek ang nag-edad naman sa 12 anyos. Kaglunsay mga residente sa nasabit ng barangay. Suno sa kay Police Captain Ricky Kayawang, Station Commander sa Bacolod City Police Station 9, nagluntad ang insidente sa ginaligar may natabong ang pagtinulukay sa tong asang biktima kay suspek. Tugtog nga nagresulta sa pagtapungulay sa tubang sa bulutuan. Dugang pa ni Kayawa, nakakuha ang suspect sa patalom kagilayon siningaging gamit batok sa biktima. Kag nakaagom sa pila sa nawala nga kamot kag kilid ang 14 anyos. Kagining gilayon nga gindala sa ospital para matagad sa nagkakaigo nga pagbulong samtang ang suspect na tigayon man nga maresto. Gipaayos ang hepe, nga wala nakuha sa suspect ang patalom kagara ni sa kusodiya sa Social Welfare and Development sa barangay para sa nagkakaigo nga intervention.
0: Ginpangkakasang enforcement team sa City Legal Office o kon CLO ang kapinsa-kinsay ka mga illegal nga struktura ang nagasakop sa bahin sa dalan sa Palangka Road sa Barangay 16, Bacolod City. Sunod sa kay City Legal Officer Enforcement Team Leader Levy Pangge, ginapatigayon ang clearing operation kaupod ng Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD kag Bacolod Environment and Natural Resources Office o kon BENRO. Ginkakasang mga otoridad ang mga illegal nga struktura kag mga nagatugas ang pagkasablag sa dalan agud mapasanyog ang alagyan sa mga salakyan kag publiko. Dugang panipanginatala naman ang clearing operation sa mabot nga Hulyo 3 sa mga permanent nga struktura nga nagasakop man sa iban pang area sa mga pampubliko nga dalan. Ginpayag man niya nga antes matapos ang ini nga semana target man sang syudad nga magkompleto nga mahawanan ang tanan nga mga illegal nga struktura sa Barangay 16. Suno sa iya nagpasugot naman ang mga apektadong residente nga magboluntaryo nga magkuha sa ilang ang mga istruktura. Ang operasyon kabahin man sang direktiba sang syudad sa estrikto nga pagpatuman sa

0: ordinansa batok sa mga illegal nga estruktura nga nagabara sa pampubliko nga mga dalanon. Ginpanawagan man sang City Legal Office sa mga opisyal sa barangay nga padayon nga bantayan ang ilatag sa mga nasakupan kag aksyonan na dayon ang illegal nga estruktura nga nagasagabal sa mga pampubliko nga dalanon.
1: Plano nga magpasas ang ordinansa ang Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod sa siyudad sa Bacolod angot sa pagbiyahe sa mga electric bike o kon e-bikes. Sunod sa kay Councilor Attorney Dindo Ramos, iya nga tinutuyong sa maabot nga Miyerkules o kung subong adlaw Miyerkules Hulyo 1, maplastar ng guidelines kag mechanism sa framework angot sa pagatag sa prangkisa sa mga nasambit nga salakyan. Dugang pa ni Ramos, ang classification sa e-bike kaangay sa mga tricycad, kag sa digsalayi, kag ang regulasyon sa operasyon, ang aran na sa kustodiya sa barangay. Angot sa ilang paradahan, ruta, kag numero sa mga nagabiyay nga units ang tugutan nga magbiyay para malikawan ang pagdamo. Magapangayo man ini sa mga ordinansa sa nga ginapatuman sa barangay sa tagsa ka mga barangay kag kun maugyunan sang SP matigay nang makatag sang prangkisa samtang ang syudad ang magahatag sang business permit. Ipangabay sang o kun iga pangabay man sa konsyal sa iyang makaopdanan sa konseho nga ibutang lang sa first, second kag third reading lang para mangin epektibo kag mapatuman sa syudad sang Bacolod.
0: Ginreklamo sa pila ka mga residente ang lunangon nga kondisyon sa alternative route sa Hacienda Road kun Hacienda Road sa Barangay Vista Alegre nga ginagamit samtang ginakayo ang main road sa lugar. Sunod sa isa ka residente nga nagpakilala sa ngalan nga Joan nga nagpost online wala kuno ginbutangan sang maayo nga alternatibo nga ruta ang dalan antes sugdan ang nasambit nga proyekto. Rason nga sa karon nabudlayan ang paglabay sa mga motorista kag nagapameligro sa ila seguridad subong man budlay para sa mga estudyante. Dugang paniya nga mas nagabudlay so karon ako nagabudlay ang sitwasyon pa kung gabi kag ilabi na kon may mga pag-ulan bangod sa kalunlangon sang dalan. Sa pihak nga bahin gitpahayag naman ni punong barangay Lindy De Leon ang mga road rehabilitation nga projects sa Department of Public Works and Highways ang yara sa nasambit nga lugar. Base sa project billboard sa lugar nagsugod ang proyekto sang Hunyo 17 subong tuig kag inalauman naman matapos sa Desyembre 14 sini nga tuig nga may pondo nga nagalabot sa kapin sa 22 milyon pesos. Kasunod sang reklamo sa mga residente gilayon nga nagpahamtang sang traffic enforcer sa lugar agud magbulig sa pagdumala sang trapiko samtang gintapa naman sang kontraktor ang mga lunang nga bahin sang alternative nga ruta kag natala na nga tambakan sang volcanic materials agud mapahapos kag mapasiguro ang pag-agi sa mga motorista.
1: Alas 6:35 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, itong padulungan ang mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
1: Ginpasalig sang Malacañang nga luwas ang tanan nga Pinoy crew members sa duha ka barko nga ginatake sa Strait of Hormuz sa tunga sa nagapaday nga tensyon sa Middle East. Sunod kay Palas Press Officer Claire Castro, base sa report ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac, may kagay kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., wala sa may nasamaran sa 21 ka mga Pinoy nga sakay sang MV Ever Lovely kag sa 19 ka mga Pinoy crew members ang Panama Oil Tanker Kiko. Dunga pa ni Castro, nagpabilin nga seaworthy ang duha ka mga sakayang pandagat kagpaday ng ilang biyahe. Ginalauman nga mag-aabot sa Singapore ang MV Ever Lovely sa Hulyo 5. Paday nga ginabantayan sa mga otoridad ang kondisyon sa mga crew members kaganda nga maghatag sa onboard psychosocial assistance kung kinanglanon. Sa pinakauling nga data sa gobyerno, mga 2,100 ka mga Filipino seafarers nga sakay sa 85 ka mga barkong nakahali na sa Strait of Hormuz samtang mga 3,800 pa ang nagapabiling nga sakay sa mga barko sa Persian Gulf nga padayon pa nga ginabantayan sa mga otoridad.
0: Natalana nga mga pasaka sa kaso nga plunder ang Office of the Ombudsman na bato kay Senador Rodante Marcoleta kag anay Kongresista Michael Defensor. Sunod sa kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, may kantanan ini sa unclear campaign contribution sa ni Marcoleta nga nagabayro sang 75 milyon pesos. Nagugat ang kaso sa gipahayag nga pag-ako ni Marcoleta sa isa ka interview sa telebisyon nga wala niya ginbuyagyag ang mga amot sa kampanya nga kun sa kampanya sang iyang abyan nga Sanday Defensor kag mga negosyante nga Sanday Joseph Espirito kag Aristotle o kun Aristotle Viraya sa tion sang 2025 midterm elections bangod luyag nila nga hindi magpakilala ang ginalinan sang nasambit nga pondo. Sunod sa kay Marcoleta nga bangod na baton ang pondo isa ka bulan antes ang opisyal nga panahon sang kampanya nangin personal funds ini sa idalom sang Piñera doctrine. Sa pihak nga bahin, naging pahayag naman ni Marcoleta nga tuyo lang nga pahipuson ang kaso sa Ombudsman.
1: Ang tigpamabasang Iglesia ni Cristo nga si Brother Edwil Zabala ang nagkumpirmar nga ang rally nga giniwat sa EDSA Martes ang aga bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Ini matapos ginanunsyo ni Ombudsman Boyeng Rimulya nga pasakaan sa kaso nga plunder si Marcoleta kag sa inikanan bailable case. Sino kay Zabala? Wala nagapamatok ang INC nga sa pagpatuman sa nasabit nga lagi, kundi nagapamatok sila sa pag tutok 3, no? Ilabi na kun ang katuyuan na mo ang pagtabon sang korupsyon. Ginatagan sini isang importansya nga ginapangunahan ni Senator Marcoleta ang investigasyon sa isa ka ukod sa isa sa pinakadako nga pagpangawat sa maragtas sang pungsod. Nagpanawagan sila para sa transparency, accountability, justisya kapag gidait kag nag-insister nga ang selective justice isa kasay sa angin justisya.
0: Ginmando sa Sandigan Bayan 5th Division ang 90-day preventive suspension batok sa tatlo ka mga district engineers ng Department of Public Work and Highways o kung DPWH nga Sanday Manny Bulusan kag Arturo Gonzalez Jr. kag Assistant District Engineer Denril Cortona may kangtanan sa plunder kag graft cases sa ginaligar anomalya sa flood control project. Sunod sa Sandigan Bayan, importante nga suspendido anay ang mga opisyal agod hindi makaimpluensya sa mga investigasyon o kung magkakomiter sa iba pa nga posible nga violasyon samtang ginahulat pa ang kaso. Ginaklaro man sang korte nga apisar nga yara na sa presuhan ng mga akusado hindi ini automatiko nga magabulos sa mandato sang kasuguan nga magadumili sa ila sa pagpatuman sang ila katungdanan samtang nagpangatubang sang kaso. Sa karon man sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City ang tatlo ka opisyal sang DPWH.
1: Alas 6:40 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Ginaginadulong sa inyo mga katropa sang Premium D3.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health, mag-Premium D3 every day.
1: At ang napadulungan ang mga detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Hindi maglubos sa anumang patay matapos ang pagpanglutang sa isa ka youth welfare center sa syudad sang stage sa Germany. Taknalas 12 si Jess sang hapon sa Dankerstrasse. Sunod sa mga otoridad, ang mga napatay nagalakip sang 4 ka mga babae kag 2 ka mga lalaki. 2 ka mga personang nadakpan lakip ng suspek na nagtiro. Wala pa may baluan sa mga otoridad ang motibo sa pagpanglutang kaya nagapaday pa ang investigasyon. Ginpaig sa kapulisan nga wala na sang pamaog sa kaluwasan sa publiko sa lugar.
0: Gindugangan man sang US ang financial aid sa Venezuela matapos ang nagluntad ang duha ka sunod-sunod nga linog. Sunod sa US State Department, $300 million ang ginalokar sang US sa diin na nasambit ng katidad doble gikan sa ilaunang gintugyan nga $150 million. Ang ginpain nga pondo ang makabulig sa medical care, flood assistance, tubig, sanitasyon, puloyan, proteksyon kag logistics. Ang nasambit nga katidad siyudad ang direkta nga ihatag sa mga partner nga organisasyon kaangay sang Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, World Food Program kag Red Cross. Ginbuksan man sang US ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas agud mapadali ang operasyon sa nasambit nga paghatag sang bulig. Matandaan man nga masubra sa 1,000 ka tawo ang napatay matapos ang sunod-sunod nga pagtay og sang duta sang tinalikdan nga Domingo sa nasambit nga pungsod.
1: Alas 6:42 na mga katropa niyo, nabatay ng mga detalye sa Balita sa International. Kagitingin na dulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: At na padulungan mga katropang balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
1: Ginagabansin na ang Brazil sa round of 16 sa FIFA World Cup matapos malutos ang Japan sa score ng 2-1 sa isa ka makalawat-awat ngampang sa knockout stage sa torneo. Una nga nakagoal ang Japan sa 29th minute dahil sa ngampang paagi kay Kai Shusano bangon sa mapag-on nga depensa kag maayo nga teamwork. Napunggan sa Blue Samurai ang pag-atake sa Brazil kag natapos ang first half nga abanse sa ila sa score. Pagbalik halin sa halftime, nangyay nagresibong Brazil kag nakagol si Casemiro agud mapata sa ngampang. Soli nga bahin sa ngampang, wala na makabawing Japan kag nadugangan pa ang goal sa Brazil pagi kay Gabriel Martinelli. Bangon sila kadalagan buhi pang paglaam sa Brazil agud makuha ang kampiyonato. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Ato na padulungan, mga katropa, ang balita naman sa Showbiz.
3: Express Balita, Showbiz.
0: Mga katropa, sa tunaman nga balita sa showbiz, si Kim Chuma, katropa, ang ginatawag sa karon sa mga netizen nga isa ka bully, mga katropa, matapos ang ining issue nga natabo iya sa tunga nila, mga katropa, ni Ryza May Dizon. Sa tungod lang, wala naghatag sang duga nga statement si Kim Chuma, katropa, or wala inilagpangayo sang patawad kay Ryza May Dizon. Kaya tungod, mga katropa, nga wala man din pahayag, sini nga siya ang may sala. Pero ang natabo abi, mga katropa, sang ilayang mayroon sila sang segment sa Showtime, mga katropa. Ngayon na ba lang i-acting mo kagkantahon, mga katropa? No, something like that. Di ang natabo nga, di dapat horror to kuno, no, ang i-acting bala, mga katropa, sa upo nila ni Jogs, no? Kagas ti si Kim ang nag-host at that time. So, mga katropa, sa nasambit yang programa digto nagsugod ining nasamit yang Ryza May Dizon issue sa tunga ni ukon na kay Kim Cho kay mga katropa na ibaluan nga maano na ano siya tani no ma host na siya nga, for example, magwa ako no ang isa ka horror nga tawo. Pero mga katropa, nagwa digto ang isa ka lalaki, mga katropa, nga nakahood. Pero gintawag ni siya ni Kim Chu, mga katropa, nga, ay, akala ko ba horror, bakit Ryza May to? Amo nang sabat niya, mga katropa. Which is, mga katropa, nga nag-prompt pa sa iya nga mag-automatic, mag-lead sa sa audio operator abi, no, kung sa DJ nila nga mag-play sang chat-charap nga nagkanta ay nagsaot na sun, nag-prompt nung no, magsaot si Jogs nung no, upod niya man na sa Showtime, mga katropa, nga magsaot sang Ryza May nga signature nga chat-charap ng chat-cha mo na nga mga katropa, no, nga kanta. Di mga katropa, sa the time mula to sang issue yan, no, sa nasambit nga set nila kung sila itong nga segment. Pero sa mga nagalantaw, mga katropa, no, sila ang naka-feel sang malain nga impresyon sa amo itong tabo. Kay tungod nga, ginapagwa ko, no, nga amo na kaladukan ang tsura ni Ryza, nga law ay si Ryza kay amo itong nagwa bala nga sa nasambit to yung nga program. At mga katropa, nagbalang iba nga dapat masorry si Kim Chu, dapat may accountability bilitisa sa ginaubra niya, although nga hindi to plan, hindi niya intention, pero teke nagwa to, dapat masorry siya. Pero sa sakaron, mga katropa, wala siya nagsorry suno sa mga netizen. Kaya tiyan mo pag sakaron nga nagalaw ay pagidang yung image, kaya ginabash na siya online. At the same time, damo man sang apin, no, kay Ryza, mga katropa. Or, although si Ryza May, ha, wala siya, mga katropa, sang any statement or any nga mga post or whatever nga gina-post online, mga katropa, may angot sa ining issue. Pero madamo nag-speak up, for example, wala kay Aizal Siguera, mga katropa, nga ti director no sa program o kung sa pihak man nga channel mga katropa sa ilaman nga noon time show hambal niya libre mangin kind kuno mga katropa no kagiti dapat mangin sensitive sa mga bagay-bagay although wala niya gin mention na si Kim Chu mga katropa pero gin mention niya si Raiza nga ti like be who you are nga daw ano kaya no nang ara sa imo balaya ang ano ang goodwill to kamo ng mga katropa madumduman nga daan mga katropa nag-escalate pa ng issue kay tungod one time na interview ni Tony si Raiza mga katropa nga gin ano to nga reveal to ni Raiza nga sang naging trash siya before mga katropa sa ang gin kasikatan niya ni Blanga Little Miss Philippines something amo na sa Itbulaga ginbully to siya gali mga katropa sa una nga ginabalan siya sa mga fellow niya nga mga gagmay to nga mga bata nga contestant nga monster ti isubong paged amo pagin ning nagduga mga katropa that's why nga ti daw para sa mga netizen bullying no on television mismo mga katropa no aton nga balita sa showbiz amo na no subong ya nga ako Miyerkules na kita oras na to na 6:46 na mga katropa kag aton balita sa showbiz ang ginadulongged mga katropa sa aton yang mga habon nga pampabuti sa Yes to Health. Una diri ang aton niya nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton niya Santon Plus Herbal Soap ang katropa maka-prevent sa early signs of skin aging kag makapaputi sa aton mga panit. Inimiyara sa mga natural ingredients nga manami gid no sa bugos nga pamilya. Antibacterial magkapadula sa amoy kag baho da no kon mga bakterya sa imong lawas ining Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa man kita kahabon, mga katropa, para naman sa mahilig sa glutathione and Kojic. Plus, ginimpunan pagid sa virgin coconut oil con VCO. Ginimpun sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:48 na mga katropa. Kag oras na doon na kolabos na nga magabulos ng bulusay. Pero katropa nga Wendell, before kita magtakop ang mga produkto sa Yes to Health sa Linta ni Mabakal.
0: Mga katropa, Mabakal ang atong mga produkto sa aton mga Yes to Health store. And of course, sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Nandang atong Yes to Health store. Samtang, Mabakal man ini sa mga butika, mga katropa. No, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man ini mga produkto natin online. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Sa mga naga-monitor, Dra, good morning. Aray na sila, may nga agada.
0: Yes, good morning. Sa mga katropa natin nga nag-upod sa programa natin subong na Dria sa Exciting Pilipinas. Good morning, ya, sa ila. Good morning, no? Sa ila ni Sir James Stoshe, mayong aga.
1: Good
0: kay
1: morning.
0: Kay Ma'am Shirley Arevalo.
1: Yes.
0: Sa ila ni Ma'am Lia Lombrado. Kay Benji Di Paula. Good morning. Oh. Watching ko, no, from BFP.
1: Oh, epe na sa BFP Pulupandan, da.
0: Sa Pulupandan, ano, Dra, mayong aga sa inyo, da. Yes.
1: Oh, BFP Pulupandan. Good morning, Dra.
0: Aga sa inyo, Dra, sir, no? Sa kailaman ni Redilio Art. Grabe, no? Good morning. Kay Sir Ran Santisas, mayong aga man. Sa kay Sir RV Chris Casiris, good morning. Kay Neil NJ, good morning man. Kay sa mga katropa natin, Dra. Sa ilaman galing niya, no? Tita Salina Trahen, kapatindig, pero may gida sa tubang, kasi kulaan ka, nakaagahon, mayong aga. Yes, kay Nung Jojo, mayong aga man, Dra. Sila ni Tata Daisy, mayong aga, anong ulam.
1: Good morning, no? Sa mga nagatutok, Dra, may aga, Dra. Kag sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, July 1, happy birthday sa inyo mga katropa. Dinating akong birthday man, may na di akong.
4: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
1: Sa mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday ba? O July 1 na? Doon sa sano lang nag-June ba? July 1 naman.
0: Nagdugay si Susie Maritania, makanta na ni.
1: Tapos, dasong bulan, August. Tapos,
0: September
1: magpagtapak sa September. Dala mo na din makita ng whenever.
0: Gatika na
1: na
0: siya. Ay, August, galing gatika na siya. Pagka September, gagawa na gid saya.
1: Oh, doon na lang kabulan na bilin. Per months naman. Kapalakpak naman dalunggan, spiyak daw ah.
0: Uy! Happy birthday. Happy birthday.
4: Chakto gagin.
1: Oh, per months na, no? September, October, November, December, 2027 naman tada yun, ba? Nasig lang, no? San-san, walang tanag, na great Merry Christmas and Happy New Year.
0: 26, no? Oh. Happy, welcome 2026.
1: Gani man. Nagligal na tanag, great siya, happy birthday. Pag subong nga, happy birthday naman lewat pa. Nagligal na tanag, great, happy New Year. Subong nag-great na ta, happy birthday naman. Tapos, Merry Christmas. Basta magkibot naman kita, bla. Happy Christmas and Merry New Year naman. Merry birthday.
0: Ang mga musika to dahil may mga remix na bala Christmas pa, pirit na ba, pirit, pero may we wish you dahil na sa
1: buwan. Dayang. Nagasaot ka mo na? May nagasaot. So, gaya ka ganito, pamayli ka lang ito. Alas 6.52 na mga katropa, inyo nabatihan ang mga detalye sa mga balita sa lokal, national, international, kagibad pa. Hindi nyo napagliso ang mga katropa ang inyong mga radyo kay Magabulus na ang Bulusay kapot si katropang Erwin Salinas. Mga katropa, sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Hell.
5: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo ba?

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthone Gold Live Testimony.
4: Apur balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sunthone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Sunthone Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
11: Sa ako

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Santhon Gold. Live testimony.
2: Linan nyo sa po. 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
3: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Sister Pain.
6: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libu pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
9: Nga XFM kid how?
10: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
9: Nga XFM kid.
11: Inami ang music ah.
9: Nga XFM kid.
11: Ay pura ka lang music magkatapos mukta ko blamay ara ko sa mga balita blamay sun ami bigit mga DJ sun lalakad.
12: Wala sang konkreto nga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X.
12: Simply
9: may how kita pa
13: enjoy lang
9: nga XFM gid how
14: Timo
13: XFM 103.9.
14: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
15: Kumain ka rin sa
16: Sentro. Come sa Bullseye.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Nababayagtaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: Sa XFM Cebu.
3: XFM Bacolod.
4: Sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Santon Gold, live testimony.
6: Johnny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga putas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santhon Plus Gold.
12: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Visio Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
17: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
19: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Sister Pain.
22: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee

0: Exciting!
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM.

0: sibuyas, ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Saan ba napunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng turi. Ano? Mari, mapanganib sa turi.
1: Paano ka dyan, ate? Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at purwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng turi o linya ng kuryente.
0: Lakpat! Punta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
1: Pag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan. Kanatarakayan.
4: For the basis of the warrant, issue the warrant, pursuant to Article 25(3)(a) of the state.
5: In this country before the president and ensure a peace of paper and you ask me to do it.
3: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
6: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
3: Bullseye!
7: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
3: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
8: Nilok ako ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako, pero wala man nila kinatapos.
3: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Kanyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki nato niya tabarmati. Welcome na sa pagpangalagat na Dri sa Bullseye. Panamago naman nga adlaw mga katropa. Ang ato niya pag atubangon. It's Wednesday. Today is July 1. Nagasugo naman ito mga katropa sa ato niya panamago nga bulan. It's June, July, masulod naman ta after July, August, September, per month na. Mayara naman sang gamay nga, sadya ang aton nga kabuhi mga katropa because lapit na Christmas. Lapit na Pasko na naman, no? Pero okay lang na. Ano man nga sitwasyon nga nagyan aton sbong, importante, buhi. Importante. importante may ara ta Japon sa nga ika sangkol bala no nga padayon sa aton nga pagpakabuhi mga katropa sa sining panahon. May mga gagbay kita nga mga ano nga makita da ko na ano pa ang sitwasyon katropa pareng lang ko no parang gaan lang na anan lang na tipigin na lang na para may ara kita sa nga pandugang-dugang sa aton nga adlaw-adlaw katropa no. Welcome akrabas katropang Win Salinas. Upod naton sa technical side katropang Chris Librando. Direkta lamang sa Bullseye mga katropa. Well, sumong adlaw mga katropa, medyo nami aton nga panahon way nag-ulan, way nag-buhos ang aton nga karangitan sa nga madabol nga ulan kaga nami subong bugtaw kita ta mga kauturan ta nga nagadjulo jaging-jaging na di mayo man na no? Let's keep it active maging active lang tapos mayo lang ah no? enjoy lang ang aton nga pagpakabuhi mga katropa sa sunod panahon. Alright, pira na mga balita aton nga tutukan this morning sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Headlines. Aryo, sobra isa kalibo. Kamang napatay nga baboy, nabalhag. Sa Negros Occidental, inibangod sa nga ASF. Aray pa mga katropa, Negros Occidental nagdeklara na sa state of calamity bangod sa RSSI katropa samtang ari ay sudad sa Bacolod naman nag-issue naman mga abyan.

kita nga safe sila tungkol sa kuda hanimo, no? Isa ni sa mga lugar mga katropa nga wala na galuntan ang krimen, no? Nga safe para sa aton nga mga kabataan, no? Pero tianon muna ko na may nagalontad nga mga hitabo kag mga sitwasyon katropa. So importante lang nga mas maayo pagid mapasiguro sa paskulahan ta nga safe ang ilang mga kabataan dira subong, no? Tungod sa mga hindi man sakto nga naglilaptan nga mga impormasyon, ho, pamahog. Kagunano pa nga mga sitwasyon katropa. Oh. Ginikanan, aton man nga bata, tipigan taman, no? Pahibaloon ta sa mga responsibilidad nila. Ugis ang aton nga pagpakabuhi katropa, nag-aapekto sa responsibilidad ta sa mga kabataan ta mo, no? Pabayaan ta ng bata ta, nag-aobra ta. Okay, takabalo ko na nung mga aktibidad sa mga bata, no? Ibot ka lang, mamon na, na involver na sa mga krimen, ha? Ato na sa police station, nadakpan, tungod sa kinagual o kung sa ginamo, kung ano pang ginimo ito. Oh. So, ano, call out ni, no? Sa ato nga mga responsibilidad, kita ka mga ginakanan, nga magpasanyog pa sa aton pagtatap sa aton mga kabataan. Emotional, physical, mental, nga mga responsibilidad nga dapat naton ipatuhoy sa aton mga kabataan. Ari pa, pira ka latest update mga katropa. Katapos ang INC, nagpatigayon sa rally protesta sa EDSA. Rally suporta kay Senator Rodanti Marcoleta mga katropa. Hindi matapos nga nagpagwa na sa statement man to, intent ang DOJ kung ang ombudsman nga mag-file sa kaso nga plunder sa senador. Deep exercise mga katropa, masugod na ang impeachment ho. Wait, takabalo kung anong sitwasyon, anong matabo. Kung kisa balos-balos, balang ni mo. Ang sadyas Pilipinas, di kung sino may gahom, sino ang may ikasangkol para depensahan ang ilang kaugalingon o gamito ng politika para sa ilang interes. Amo nang gakratabo, di. Amo nang subo, mga katropa. Oras na ito, 7:29. Metro Manila, ginpailalom sa Red Alert, mga abyan. Pero ginalauman, subong adlaw, mapuli naman ah. Mabalik naman sa ilang mga kalantuan ah. Ilang mga puluyan ang ini mga nag-rally protesta sa dito sa EDSA kahapon, no? Tungod sa medyo nakibot ng aton nga mga kapulisan to. Kay pamangkot sa ila, sige may ara ka mo permit, wise na mapakita sa permit, no? Medyo nag-alma yung pulista. Nga, puhagon ka muna mo. Puhagon ka muna mo. Bungkagon ka muna mo. Kay wise ka mo permit, at ugli, may permit gili. Patuloy ang laro. Anon, tira, karon kayo muna. Sobra mga katropa, resulta sining mga kilos protesta sa Iglesia ni Cristo nga mga katapos sa simbahan. Mga katropa, nagpailalom sa Red Alert ang Metro Manila, angot sa mga kabiyan. No, pamangkot sa mga kakutulan tayo sa people power naman eh. Ma-trigger naman sa people power 3. Tanawang taka nun, pagpainu-ino, abis sa mga kakutulan tayo, anong ila paglantaw sa hindi? Oras na ito, 7:30 mga katropa. Good news para sa mga trabahante. At least may ara. Ang Metro Manila mga katropa, may ara na sa approved nga wage increase na 80 pesos ang gin-aprobahan nga saka sweldo sa mga minimum wage earners. Samtang gireduso nga mga katropa nga 200 pesos legislated wage increase sa Kongreso, ginatalakay naman. Tanahon-tana karon ha. Ang mga ining mga updates ni mga katropa kay para may balaan man sa publiko kung may ara sa mga adjustments sa sweldo mga katropa, no? Ang gindistansya sa record abis ang pila ka mga labor groups mga katropa since 2010
ang daw halos 50% mo for this particular

0: After time, 3 years after katropa, o kung 3 years after, ang ginapanaog ko no sang sweldo versus ha, sang iyang ang iya sweldo versus sa mga presyo sa mga baraklon, mga katropa. Sa kinahanglanon niya, para sa ta, like bugas, sudan, kuryente, tubig, mga utilities natin kagunano pa. Pag-eskwela, pag-plitihan sa ato na adlaw-adlaw, pagka-unta, adlaw-adlaw mga katropa. Naghamboy na 30%. So nabili na ang sweldo nga na sa ginakabigta ng insakto bala akma nga bayad ginakita sang isa ka mamumugon para makabakal siya sang kinahanglanon niya sa matag adlaw nga tanan. So 200 pesos across the board ni ang ilang ginapangita mga katropa, ginaayo, kagina-propose. Ti na-aprobahan naman isang una sa kamara, galingway ni Patala, kahit tungkol sa impeachment, sang vice presidente, tapos nag-election na, why na eh? Why na tumatupagan? Subong nabuhi naman mga katropa, ang propose nga 200 pesos wage increase. Legislated ha? So kung naman yung mga sitwasyon, ma-aprobahan ining 200 pesos gasaka sa sweldo mga katropa, it will be it will be implemented nationwide. Tiyan mo na yung pinakamang sitwasyon man. Istoryahan tamo na yung katropa bla karon kay ang Metro Manila, yan nagpasaka na gid sila sang may ara sa 80 pesos, more or less 700 pesos, basi mga 800 pesos na per day nila ang daily rate nila mga katropa. Pero ano ang dapat paghimuon sa aton nga Department of Labor and Employment para mapunggan ini mga katropa ang inflation padayon, no? Because nga ti ang aton di white na mahimo eh. After one or two mga katropa, may movement sa aton nga expense, sa aton nga kagastuhanan, may movement sa mga presyo sa nagpanguna nga mga baraklon, no? So amo na ang nagaipit sa aton perme sa aton pagpakabuhi. Tara kayon tama na karon mga katropa sa aton nga pagpakaraga diri sa aton platoon. Bolts ay 7:33. Importante ang aton ikaayong lawas. Bisan ano pang istorya, bisan ano pang tikal aton kung nagaloko ka, kung nagahigda ka sa imo panimalay tungod sang masakit. Why na Japon, ha? Why Japon igo na? No, why Japon sang maayong plastada sa pagpakabuhi ta, no? Kabalan nung tapon magmasakit ta, tanan apektado, halin sa kita, pakadto sa trabaho, pakadto sa pagtatap natin sa ato mga kabataan. Amo rin ginambal, tabawal magkakasakit. Para ni sa PhilHealth na. Para ni sa aton gobyerno. Nga grabing bayaran na ita, pero ang ilang ginatag sa aton nga serbisyo, kulang-kulang man, no? Eh ipabugal ta pang universal care health zero billing natun, ipabugal ta pang kunano pang mga programa, may ara pa sa yakap, grabe pang mga proseso bow. But anyway mga katropa, aton yung tipigan ta kong gringon ta kami sa Yes to Health Incorporated mga katropa, nagapahibalugid sa inyo nga kun magmasakit ka, ang baboy-baboy mo na, ang kita mo na, ang ginatago-tago mo ubos na. So, hindi na lang magmasakit mga katropa. Ariyo ah, tipigan ta. Ang approach naton, insaktong pagsuplemento sa aton nga mga bulong, aton nga mga vitamins sa lawas naton as preventive measure. Ang ginahambal ta, ang pag-inom sa premium D3 sa aton Santon Plus Gold, sa aton nga Santon Vitamin C makabulig. Katropa, sa pagpasanyog sa aton total immunity kontra sa mga viral infections. Ang premium D3 nagapabakon sa aton bones, of course mga katropa. Oy, kabalo ka mo. Nga isa man isa ginagamit para magmanage mga katropa sa cancer, no? Because may ara sa proseso eh. Pag-inom mo siya sa ining vitamin D mga katropa, may ara sa proseso. Ang proseso nga tawag apoptosis. Amat-amat mga katropa, ginadispose sa aton lawas ang mga defective ng mga body cells. Ang mga cellulose lawas na ito, ginalantaw ito, do weak na, okay, dispose ta ka. Na, uy, weak na, oy, do cancer cell ka haw? May lantaw ta, chikun ta ba? Paglantaw to, ay, i-dispose ka na, chupi. Ba na ba na? Pero mga katropa, pagkatapos naman ang nagkakatalo, proseso ng salawasta, natural ni, no? Pero mga katropa, ang gakatabo naman is dapat mag-regenerate lawasta sa bagong mga selula para magbakot. Ang problema kung nag-ginapatay niya lang ang iyang ang mga body cells na ton, that could probably isa naman ka sistema, isa naman ka mga concern na ton ang isa na sa kondisyon katropa nga mismong kaugaling ang kaugalingon niya nga ang iyang ang aton body cells mismo ginapatay na nalipat ko sa term mga katropa. But ang sitwasyon dapat mag-regenerate ang aton nga lawas mga katropa sa mag-uha mga selula para ma-sustain nato na insaktong enerhiya. Ang problema way na brought about sa mga sakit nga nag-existen na dahil sa lawas naton or aging, no? So kinahanglan ta mag dugang sila makun maghimo sa mga programa sila. That's why may ara sang vitamin D nga ginahatag sila mga katropa to complete sang ining proseso pag kapatay sa mga body cells, which typically may ara na siya nga proseso pagkatapos mag-generate na mga tabag. Oh, okay, baka bulig da ang supplementation sa tatlo ka mga produkto. Ang vitamin C, ang aton nga Santod Vitamin C, ang aton Santod Plus Gold mga katropa, makabulig man da. Ang mangosteen, ang ampalaya, ang malunggay, ang garlic, ang spirulina. Nga makabulig sa aton mga katropa pagpataas ang aton immunity level. Kung baskog ang aton immunity level, ang aton nga body functions, mga functions sa mga body organs naton, bakod Japon. So, makahimo sa sangiya kaugalingon nga proseso. Amo na ang isa sa mga ginahambalt ng miraculo bla sa aton lawas mga katropa. Nobody could do that, no? Nga ang lawas naton mag-function based sa ginakaon ta. Okay? So, amo na, no? Isa pa ang aton Santon Plus Gold. Bulig man antioxidant sa lawas naton kontra sa mga infections mga katropa. Para hindi ta maigo sa mga sakit-sakit da. Kag hindi magtiniras lawas ta. Okay man naman masakit ta, waya problema. Pero ang question, ano kadugayon ang masakit? Kag ano kadasigon ang imo nga pag-ayo? Diba? So, amo na pinaka-concern na ton. Okay. So, amo na, Santon Plus Gold mga katropa, nga gina-control niya ang pagtaas ang spikes ng aton blood sugar. Gina-control niya man ang, o kung ginapanami pa, ang blood flow, bla. No? So, magnubo ang imo, ma-maintain mong insaktong blood pressure katropa. Oh, so, amo na yung mga bulig niya sa insaktong ma-supplementation. Plus, katropa, ang aton vitamin C. Ang Santon Vitamin C, kinanglan tamo ni para sa dasig nga pagproseso sa mga vitamins and minerals nga kinanglan sa lawas naton, inumon naton everyday, katropa, ang ining mga suplemento. Santon Vitamin C. Nga, kay why niya nag-update chan mo? Why kayo kasukas-sukas ni? Oh, mayoy nami lang niya, no, ang epekto sa mga katropa sa mga traditional vitamin C na inom naton, masukat ta, malain matyag ta. Kung kisa hindi ka paka hindi ka paka ka eskwela, hindi ka paka kadto sa mga opisina mo, hindi ka paka report sa duty mo, no? Amo na bla. So amo na mga katropa, tatlo ka mga produkto ha. Memorize mo na, dapat premium D3 ang aton nga Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C. Babakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa aton TGP, sa Generica Drug Stores nationwide mga katropa. Or maybe kanto ka mo to sa aton nga Yes to Health Wellness Center, ara kita sa Vinco Building, door number 4, door number 46, Lizara Street, Vinco Building, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okie doks!
1: Ari na sila! Larga na!
0: At doon kita sa mga tupiko natin, karo mga katropa, talakayo natin, no? Sa panumbalik natin sa aton para tuntunan. Sekonta, ang update naman sa aton nga patrol. With katropang France Andro Burgos, mga katropa, mga latest development sa mga nagkakatabo di, no? Persona nga nag-post sa social media threat sa siyudad sang Iskarante, mahimo nga pasakaan, kaso ay dapat gid. Oo. Amo rin kung kisa ang failure sa implementation ta. Daw gina-skip na lang ang mga proseso na dapat ang mga minors ni dapat gina-file ang gina-kaso. Ang mga minors ni dapat gina-pasakaan ginsang kaso katropa para ma-implement natin, ma-exercise natin ang proper intervention. No? Mambal naman isla nga katropang window, sobra ka naman imo iya. File nyo gina-kaso, bata. Nga dapat gina-tatap na sa hindi. ang aton ginahambal di mga katropa, mapatuman sa atong gobyerno ang intervention para maproteksyonan bata mo, para mag-angkon sa insaktong counseling, para mag-angkon sa insaktong pag-paintsindi sang iyang ginhimo nga sala. Nga sa dasun, hindi na mahimo mga katropa. Kuya, pabor ko mga katropa. Pabor ko nga i-implement fully ang aton nga Juvenile Justice and Welfare Act base sa iyang description, base sa iyang mandato. Okay? Anong mandato? Dapat ginahambal ta nga may ara sa insakto nga intervention sa mga kabataan. We have to really cut ang custody sa parents kag-ibotang sa mga sentro sa aton center. Kay para matagaan sang insaktong pagtatap ang bata, no? Way matagambal ka ting ginikanan, hindi ka blo magtatap, pero pasensya mga katropa, not all ginikanan nagatatap sa bata insakto. Kung kisa ginapabayaan man lang na, tanawab lang mga rugby boys, oh. It's not about yung nag-rugby lang sila. It's one of the factor nga arada sila, because ang parental obligation failure. Why mahatag sa mga kabataan ngani? So okay, we have to do something, no? Before pwede mag-escalate sa mga sitwasyon. Diba? Oras natin sa 7:42 na, mga commercial ako, katropang Chris. Pagkatapos, diba? Kahit na pagkatapos, mga katropa, sa panumdom, standby.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pag buklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape, pero sige, aslum sa akong siyan, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister!
12: the pain.
13: Dari sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Badyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
12: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
15: Pusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sanfon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
12: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
17: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Vision Next! Marami na ang natulungan!
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
18: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
20: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
21: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
21: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
22: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Pain.
23: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga, XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM kid?
5: Eh, nanyang music ah.
3: Nga, XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
2: XFM 103.9. Balancing nga mga komentaryo.
9: Pwede
10: nga nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
12: Balik na mga katropa sa pagpapalagin naton sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Ang pila ka mga bagay Japon nga natutukan ta ang sitwasyon sa mga kabataan ta. Ang last time to is karante nagpagwa naman ta mga katropa sang threto basta may panupok may mas shooting school shooting ano pang term nyo da ginambal di permiso nga mental health din sa nga issue pero dapat mental health siya. That's why kinahanglan may mga programa kita mga katropa. Hindi lang, kinahanglan maging stagnant aton yung implementasyon. Kaga makadto naman to sa Uloariglo nga wala kita sang may mapasakaan nga kaso. Kaya muna sang failure kung kisa mga katropa mo sa pag-implementar sang laye ang enforcement naton, ang full enforcement naton sa mga layita the response Pilipinas. Pilipinas mo damo laye pero hindi nato ma-implementar. Hindi ta mapatuman sakto nga kay ti may consideration for me why nagreklamo ari pagidla kay ang kaso sang murder kag rape kag ang depending gravity sang homicide mga katropa they're supposedly a filing of cases obligasyon sang aton nga mga kapulisan sa pagpangalap sa mga impormasyon kag the ebidensya para filean ang isa ka suspitsado sang kaso. Ang problema kay gihulat ta permis ang mareklamo, ma-file sa kaso. Ti hindi ba prosper ang kaso kay way may patindog nga reklamo mga katropa mo. So ina nga part mga katropa, burden man is pulista nga mambals la ma-file kami kaso pero ti anon mo da kay ang aggrieved party hindi mag-file sa kaso. So hindi makwa ang access nga ang insakto nga access sa mga impormasyon kontra sa mga suspect katropa, no? Kuwaon tere because dito sa Escalante plano gid sa ang Escalante PNP nga ma-file sa kaso sa ining bata nga o kunsa ang ining minor nga nag pagwato sang shooting threat dito sa Escalante National High School. Kuwaon ta pero ka detalye upod kay katropang Franz Andrew Burgos.
2: XFM Live Reports.
12: Katropang Franz maing aga.
13: Katropang Irvin sa ato ning latest update sa online threat ni bala nga naglalanog ni boss sa siya sa Escalante kag sa bilugnan nga puso Pilipinas. Kaya katropa Irvin, ang ining nga insidente involved rin ang mga minor de edad ang wala na sambit ni nga plano nga magpatigayon sa mga shooting. Grabe po sa Escalante National High School. No, last Monday ni kita Parwin nga istorya nga muning nagwa, no? Matapos, nga na ano ni, nga nakita kita Parwin sa isa ka social media post, kabagdanan nga nag-cause inis ng concern kag pagkangawa, gito lang, sa mga estudyante, mga ginikanan, and also mga manunudlo sa sining nga bulutuan, no? Escalante National High School. Katro Parwin, drain na to na ibaluan sa kay Police Lieutenant Colonel Florendo Pardo. Katropa Erwin.
8: Oho.
13: Ang nag-screenshot ni Gale, natubalan si alias Gia.
8: Oho.
13: Babae.
8: Oho.
13: Hindi pa tumatubo, tuntutuo itong tao.
8: Ay?
13: Oo.
8: Troll to? Ano man?
13: Doon mo lang gin-clarify na itong kung ito o kung hindi. Kaya sa information niya na-receive na ito with Police Lieutenant Colonel Pardo,
8: oo.
13: Nagliwats ang pangalan ang iniinya persona.
8: Uy, hala. Nanago.
13: Sa social media.
8: Oo.
13: Kaya mo na subong Katropa Erwin na investigate ang Escalante City TNT. Kaya ang cellphone ko sa bata daan nga si alias Jacob, tubla Katropa Erwin, ang i-custody na kaya sa Regional Anti-Cyber Crime Unit, ang Unraco. Para ma-investigahan to, ma-examine ang cellphone at ma-retrieve itong mga importante ng mga information ang sa sining bagay sa plano ni nga ma-shooting. Pero Katropa Erwin, di rin, no? Ang lalantawon, di rin, Katropa Erwin, nga sa malipot nga pulong, ang malasulon, di rin, amuning si Gia.
8: Oho.
13: Kahit in screenshot, Katropa Erwin, tapos ginto sa social media, dimension pato ang LGU sa Escalante and also the names ng school kag nagpanabot ng concern sa pumuluyo about sa sininga plano nga ba shooting dra ang matabo sa sulusang eskwelahan. Galing ka to Parwin na dari na ano sa kapulisan na-trace to nila ang account ni Jacob. Na pagkigamutan si Jacob. Na istorya nila si Jacob Petro Farwin. Na ang siling isang sining bata, estudyante. Estudyante ni Sarah Farwin sa sina-ID na sa estudyante galing sa Escalante National High School. Pero sa piyak sa barangay, kag dito siya nag-eskwila. Tema sa syudad sa Escalante. Pero tayo kita Farwin, drain na ito na pag-iban kasi Jacob na ang istorya na galing sa kapulisan o pulsi ang nanay or ginikanan. Dito na natong ibang kay Propa Erwin na yung cellphone ni Kondo ni Jacob. Basta doon na guba na ni Kondo yung cellphone eh. So, duwain na sa kalubla na access ang iyang social media. So, tiyan mo nang iyang mga alibay kay Propa Erwin sa kapulisan. Kahit may cellphone siya kung nung do which is do kumon, dala makabi nga kumon.
8: Pwede ka nagamit siya ilan.
13: Sa solusyang balay, doon mo na ka Propa Erwin, no? And one thing pag-idira is do hindi pa man mahambal na cellphone.
8: Oo.
13: Kung sino gitong nagpanagiyang which is say basi posible na. O kung access ang iban na tingin sa skuhan. No? Pero teka lang ka Farwin dira na nagtapos ang sabayin ni Jacob. Sa pagkatubang sinis na autoridad. Tingin na no, kasi sa kapulisan niya, hindi na tayo wala ito jurisdiction ng kapulisan sa iya. Napuli na ito siya, nagpapuli na siya. Pero dari subong karoon ka ito for Erwin, ginapangita sa kapulisan si Gia.
8: Okay.
13: Kaya si Gia ni ang nag-post,
8: Na
13: nag-post ang kangawa, do uneasiness ang lugar, o nagpanik ang mga residente, ang mga pumuloyo, binigil mga ginikanan. Bungod sa social media post ni Gia. Kaya po ni Subo Katropa Erwin, ang ilang ginibistigaran, kaya ginapangita ni si Gia kung ano nang tinutuyo si ni kay si ang punto sa istorya dari. Basi sakto, giblaw. Sakto, wala sa kamatuuran. Kung gusto nang ginibla lang Katropa Erwin, mag-agawa atensyon from the public para ma- I don't know, no? Kung may tinutuyo, miss lang mag-monetize man sa social media. Kung may iba sa ginyo mga plano man Katropang Erwin. No?
12: Katropang friends, before that, si Gia, amun ay nag-post subong. Kag si Jacob, nag-nigar. Nga, why ko na iya ka balo? Kay, why kami, why gid man siya? May arasang formal nga pag, paghimutig sini sang post nga halit sa kay Jacob.
13: So, pag kinakatrapar, win ang punto, tira, no? Which is si Maento ni Jacob yan, doon nag-consent ka nila, kabalon yan, doon nag-discipline, short is to, sa sining istorya, pinanginwala ka na?
12: Oh, si Daydayon ta, kay base may tao nga ara sa likod sini nga nagposto. Si Gia naman nag-exister ni sa bilang persona.
13: Posible kay Trapper Erwin, pero tinitingala lang din ng kapulisan sa kuhaan ni sa tani sa statement na.
12: Oo.
13: Hindi na sa makita kay si
12: ay,
13: ang pangalan.
12: Nanago.
13: Oo. Si isa ni sa tani sa mga importante man nga bahin na kuhaan pala sang detalye na lang sa bahay sa investigation.
12: Oh, basi yung kulbaan man katropang France.
13: Munang ito na balaan ka pa Erwin kung kung pure ang intention po kung hindi sa sininga social media post.
12: Oo. Oh, oh.
13: So, tayo mo pag ginibigan kung side man sa karo ka pa Erwin, ang mo man yung kontra sa katong mga otoridad mo, no? Ang kung piki, kita ninyo nga informasyon kung saan ko,
12: oh,
13: sa inisip sa mga kontra sa mga kapulisan.
12: Oo.
13: Oh. Which is the nag-yogi di atensyon sa publiko mo.
12: Oo. Grabe, abi ang pag-trend sang content, sang post, abi ka tropang France. Basi, bala nag-angkon man sang mga palaminsaron, bala si Gia, bala, kaginadlukan man siya.
13: Amo ginakatropermi, kaya siyempre, ano mo, siya gito ang nag-ano daan na kita, saan nga nag-post, bala.
12: Oo. Base mapayla sa kaso.
13: Ito na lang yung social media post sa publiko.
12: Oo.
13: O sa Tananggit, bisan din na parte sa Pilipinas, may mga nakakita na ito mo.
12: Pero importante ba na Goros PNP, may confirmation sa post katropang France, no? Di ba?
13: Gani, man. Pero ganito kita pa rin. Dopo lang nang wala pa na ano, git. Kung ang ini nga nag-post na si Gian is sinogi niya.
12: Oho.
13: So, tawag ginibla, kung iba niya taong nang nakagamit.